0: pwedeng maano yun, ma-constitute yung the rest of the articles of impeachment. Tama. Kaya di ba sinasabi nila kahit isang article pa lang, ma-resolve sila, pwede lang mag-decide ang impeachment court. Kung mag-decide ang parehong prosecution at ang defense.
1: And even the prosecution can stop. Pag feeling nila kaya na natin i-convicto sa ganito,
0: yes.
1: Huwag na yung iba. Pwede yun.
0: Mm-mm. Kaya nga lang sinasabi nila, sayang naman eh, nasimulan na eh. Tapusin na natin itong apat na article.
1: Tama. Magandang umaga sa iyo, Professor Shao Chuan. I need to say goodbye dahil maaga po yung coverage ko po today. Sino ba kasama mo? O, soloista ka?
0: Robert Mano pa rin.
1: Ano naman si Robert? Susunod po ang Tandem ng Bayan with the one and only Robert Antemano Mano. Live sa Senado?
0: Yes.
1: Ah, kasi nga maaga nga pala yung ano. Yung
0: adjusted na ngayon.
1: Adjusted pala, ano po. And the one and only Christian. Ano bang Monica? Nalimutan ko na dati yung mga dami ko nang binansag sa iyo.
0: Sa dami. Naalala.
1: The great na lang.
0: Yeah.
1: O, pwede ba the great?
0: Clean.
1: The great. Oo. Clean.
0: Clean.
1: Like Gringotts. The great.
0: May garam, no?
1: The great Christian Eusores. Ako po si Alvin LG. Kung magbabalik bukas dito lamang sa
0: Gising Pilipinas. Pilipinas!
1: Energy, energy!
2: Gising Pilipinas!
3: Gising Pilipinas!
2: Gising! Gising Pilipinas!

0: Ay, gising mauna na po ngayong Wednesday morning. Ang oras natin ay 8:04 ng umaga.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
3: Good morning! Love, love, love!

0: Good morning, kapamilya! Gising bangon dahil magtatanghalian na. Maaga pa para magtanghalian. Magandang umaga, magandang maulang umaga po mga kapamilya. Ngayon po ay July 29, 2026. Miyerkules po. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Magbabalik na po tayo sa impeachment trial dyan sa Senado. Tapos natin magpahinga ng Lunes dahil po SONA. Pati yung naging kontra SONA kahapon dyan sa Senado. Pero simula po ngayong araw, bukod sa magbabalik po tayo sa 10th araw ng impeachment, ay bagong schedule na po yung ating impeachment trial. Kaya samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan dito po sa programang Tandem ng Bayan. Ako po si Christian Yosores, pansamantalang humahalili kay Madam Doris Bigornia. At syempre, may kasama pa rin tayo live mula dyan sa Senado, si Robert Mano. Good morning, Kuyang Robert!
1: Good morning! Good morning, Christian. Good morning, syempre, sa lahat ng kapamilya natin na nanonood ng Tandem ng Bayan. At syempre, kay ating Doray, relax ka lang dyan, gaya nga lagi natin sinasabi. Dyan ka lang ha, akong doktor mo ngayon, hindi ka pa pwede pumasok. Gusto ko mag-chill ka lang muna dyan sa iyong tahanan. At syempre, Christian, gaya nang nabanggit mo, balik ang impeachment trial ng Vice President ngayong araw, 10 a.m. yan, magsisimula hanggang alas 3 ng hapon. At dahil dyan, panibagong article of impeachment na yung isasalang ngayon, yung Article 1 o yun lang kaugnay sa confidential fund. So, wala pa tayo sa exciting part, ika nga, dahil mahaba-habang trial pa ito, dahil natapos pa lang yung Article 4. Pero itong Article 1 na hinggil sa confidential funds, nasa 30 days, alos yung hiniling ng prosecution.

0: after ng lahat ng discussion ng prosecution doon sa apat na articles of impeachment, ay tsaka ngayon papasok ang defense para naman i-present din siyempre yung kanilang mga testigo and documents para i-counter o kontrahin lahat ng nilalaman ng apat na articles of impeachment. And then after that, tsaka pa lamang magkakaroon ng pagkakataon siyempre din ang mga senator judge na pag-isipan, desisyonan per article kung guilty or not guilty ang vice president pagdating dito. Kailangan lang among the four articles, kahit isang article lang doon ang mag-guilty siya, yun ay magiging decision ng impeachment court at matatanggal siya tuluyan sa pwesto.
1: O, pero binabanggit mo, partner, na 30 trial dates yung na-request para dito sa Article 1. Yun ay depende pa kung maiimbitahan ba lahat ng nilistang mga witnesses or kung mababawasan ba or kung masusunod pa rin yung rule or request na one witness per day.
0: Tama yan. Kasi doon sa pre-trial conference nila, inilista nila lahat na magiging witness nila. Ito sa para sa Article 1 na ito. At kabilang nga dyan, yung mga manager ng mga ng Land Bank of the Philippines at ng iba pa, ay yan yung ina-assume nila, yung nakita ng prosecution team na medyo tolerable na date para mailahad nila ng mabuti yung nilalaman ng Article 1. Pero kagaya nga nung nangyari sa Article 4, pupwede rin naman na kapag nakita nila na na-establish na nila yung bigat nung kanilang inaakusa sa Vice President, pupwede na nila anytime na tapusin yung pag-discuss doon sa Article 1.
1: O, sa ngayon ba na-resolve na, partner, kung ano, yung request ng Senate Impeachment Court na magkaroon ng mga bagong spokesperson ang prosecution tsaka ang depensa? Kasi papasok na tayo sa panibagong Article of Impeachment. Siyempre, na-expect natin na every after trial dates, may mga pahayag at paliwanag yung kanya-kanya mga panig.
0: Naging desisyon dyan ng defense of prosecution so far ay dahil nga soft reminder lamang ito, Christian, ng impeachment court, ay mukhang magtutuloy pa rin sila sa pagiging spokesperson. Pero kagaya na sa defense, kapag kay Attorney Tolosa, kapag dun sa panig na ng siya na mismo yung mag-lead doon sa prosecution team sa pag-present ng mga evidence kung saan mang topic at kung saan mang siya article mapunta, ay doon siya mag-i-stop sa pagiging spokesperson doon lang sa article saglit na yun.
1: Oo, tsaka sen, ang dami naman din nilang hanay ng mga abogado kada ano eh, kada panig, 'di ba? So, I'm pretty sure may mga ano din, may mga proxy ba kumbaga at maalam din kung paano tatalakayin sa publiko yung mga talakayan diyan sa Senado. Pero partner, 'di ba, tama, bukod sa impeachment trial ngayong araw, eh balik session na rin kasi diyan sa Senado, kaya lagari din yung araw ng mga taga-Senado ngayong araw.
0: Tama yan, mag 10 a.m. to 3 p.m. ang impeachment trial. Pagdating ng 4 p.m. ay session ng Senado. Magbabalik yung session nila. And then during Thursdays and Fridays, committee hearings naman, lalo't inaasahan na kapag sabit, galing dyan sa inyo, sa executive, sa palasyo, yung national budget, diretso na din yan na tatalakay naman sa mga committee ng Senado.
1: Kaya kaabang-abang po talaga, kapamilya, yung kalagitnaan ng linggong ito dahil heavy gut ang lineup ng mga ganap dyan sa Senado bukod nga po sa impeachment trial. Meron din tayong aabang mga talakayan sa sesyon at yung pagbubukas ng mga komite dahil gaya nga po na nabanggit ni partner, budget season. Budget season po ang ating
0: kumiso. Tama yun. Tsaka babantayan natin, Christian, di ba yung mga sinabi ng Pangulo dun sa surcharge, rather dun sa pass-on charges na yan sa mga consumer ng kuryente, di ba? So kahapon may nag-file na ng bill si Senator Erwin Tulfo para tanggalin na yan, hindi na yan ipasa o pasanin ng mga consumer ng kuryente. So yan din yung mga abangan natin ng mga legislation na kailangang maipasa alinsunod doon sa hinirarequest ng Pangulo na binagit niya doon sa kanyang SONA.
1: Busy days ahead po para sa ating lahat mga kapamilya. At bago pa po tayo mga busy, pasadaan po muna natin ang ratsyada ng ating mga Radyo Patrol sa oras na 8:12. Go, partner, go!
0: Unahin ko na ito, partner, yung klase sa ilang paaralan sa Pandaan sinuspinde. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, detalye please.
2: Robert at Christian, kabilang sa mga nakansela ng klase ang Carlos P. Garcia High School, nakatabi lamang ng gusaling tinutupok ng apoy. Nagkansela na rin ang klase ang bagong Diwa Elementary School. Bagamat medyo malayo ito sa sunog, ay apektado raw ito ng pagputol ng supply ng

0: kuryente sa nasusunog na gusali. Ayon sa mga otoridad, bukod sa banta ng sunog ay makapal na usok, sinaalalim na ang sa power interruption ng lugar matapos putulin ng linya ng kuryente upang maging ligtas ang patuloy na operasyon ng mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Sa ngayon, nananatili sa sindido ang mga klase sa mga nabanggit na paaralan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol.
1: Edson, kumusta yung weather dyan sa lungsod ng Maynila?
2: Rowan!
3: Sorry, Robert.
2: Kamusta daw yung lagay ng panahon ngayon dyan sa Maynila, Rowan? Kasi kanina nga, nabanggit mo, inaapula pa yung sunog eh. Pero nakatulong ba yung ulan para kahit pa paano bumalis yung pangapula?
3: Ay, hindi ito nakatulong. Recent, sabi nga kanina na nga, bumbero nakausap natin, ay lalong lumakas yung apoy dahil nga sa dalang hangin ng ulan. Pero ngayon, ang kasulukuyang sitwasyon ng lagay ng panahon dito ay wala na tayong nakikita ang pag-ulan, pero may mga panakanaka nga ambon, pero ito ay parang dumadaan na lamang, Robert at Christian.
1: Okay, thank you, Roen.
2: Maraming salamat yan po si Roen Cueto. Isa pang report. Mga alagang aso ng isang residente na damay sa sunog sa Tondo, Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Trisha Nindo. Good morning, Trish.
4: Kristen at Robert, hindi mapigilang maluhan ang residenteng sari matapos masawi ang 10 sa kanyang 18 Pomeranian at aspi ng mga aso sa sunog kanina sa barangay 185 sa Tondo, Maynila. Nakadalawang balikpaan niya siya para sagipin ang mga alagang aso, ngunit hindi na nailigtas pa ang ibang natrap nang bumabagsak na ang kalawang palapag ng kanilang bahay. Narito kanyang pahayag.
5: Salaga yung anak ko. Ngayon yung time po kasi na yun. Hindi ko na masal pa lahat yung aso. Sobrang dami po kasi yung sampu po na iwan sa yung walo. Nalabas po namin. Sabay-sabay ko na po silang nilabas. Ano po yung kaya ng katawang mabit-bit? Binit-bit ko na po sila kanina. Puro Pomeranian po. May 7 years na rin po sila.
4: Robert at Kristen, dahil mabilis na nilamon ng apoy ang mga bahay, ang residenteng si Zun, kahit postiso ay hindi na nakuha pa. Dinadaing itong kawalan ng supply ng tubig tuwing gabi hanggang madaling araw, kaya hindi rin sila nakatulong agad sa pag-apula ng sunog. Narito kanyang pahayag.
6: Eh, lakas ng apoy eh. Pati nga ipin ko, hindi nakuha lahat. Pati susi na sasakyan. Kuha niyo yung suot ko, ito lang. Sunog nga yung mga uniforme, bag. Nagpangigan nga yung tao sa amin, medan ng tubig. Alam, pinapatay yung tubig sa amin. Madaling araw, RC ko bubuksan. Yung mga nakilang tubig, yun ang pinagbubos, pero wala rin, di kaya.
4: Robert at Kristen, naglilista na ng mga pekta.

0: sa Enes Amoranto Senior Street at Giaraneta Avenue. Sa kabila ng pag-ambon at pag-ulan kanina, wala namang baha sa mga naturang kalsada. At sa ngayon, pahina na lamang, panakanakan na lamang Christian at Robert ang pag-ambong nararanasan sa bahaging ito ng Quezon City. So, yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
1: Zeus!
2: Yes, simula kang gabi, napakalakas ng ulan dyan sa Quezon City. Buhol-buhol nga yung traffic eh. Pero ngayon, yung mga daraan, yung sa mga naikutan mo ng mga lugar dyan sa Quezon City, meron bang pagbaha para maiwasan din nila?
0: Dun sa mga inikot natin na kalsada, yung mga, kasi sinadya natin na Robert, yung mga dati na nating naiulat na binabaha talaga, particular dyan yung sa may Santo Domingo Street, NS Amoranto Senior Street sa may La Loma, at ngayon binabaybay natin itong G. Araneta. Dun sa mga kalsadang ito, wala nang pagbaha, di ba na lamang Christian at Robert, dun sa mga tubig na dumaraan dun sa may gutter dahil nga ito ay bumababa na doon sa mga drainage. Yun na lamang yung nakikita nating bakas ng pag-ulan dito sa G. Araneta Avenue at yung iba pang mga kalsadang inikot natin. Pero dito nga sa kahabaan naman ng G. Araneta, ang nagiging dahilan lamang nitong bahagyang pagbigat sa volume ng mga sasakyan ay yung mga stoplight na kita natin, pangkaraniwan na rin ito, lalo kapag ganitong oras ng umaga.
2: Jesus, maraming salamat.
0: Maraming salamat.
1: Po si Radyo Patrol Zeus Legazpi at maraming salamat sa ating magigiting na Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, partner, magtututo time muna tayo. Ang ating oras ay 8:20 ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Doble sa pagis! Doble sa tapang! Doble sa talino at kakulitan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
3: Ito ang Tandem ng Bayan!

0: uminom po muna kayo ng inyong mga kape-kape dyan at inyong po mga paalmusal dahil kasama nyo pa na rin po ang kasama nyo pa rin po ang tandem ng bayan. Ako po si Christian Osores at kasama natin dyan sa Senado si Radyo Patrol Robert Mano na magbabantay po sa impeachment trial. Pero partner, bago tayo pumunta sa ating talakayan, alamin muna, muna natin ang lagay ng panahon ngayong Wednesday morning.
1: Panahon, panahon, patrol!
0: Sama natin si Sir Chris Perez mula po sa Pag-asa. Good morning, Sir Chris.
2: Magandang umaga din po. Narito ang magiging lagay ng ating panahon. Ang buong Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque ay magiging maulap ngayong araw. May mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog bunsod po ng binabantayan nating low pressure area. Maulap din na may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Cagayan at Sabela. Habang sa natitirang bahagi ng ating bansay, bahagyang maulap hanggang sa maulap, maliban na lamang sa mga pulupulong dagliang pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Samantala, yung binabantayan po nating low pressure, kaninang alas 3 ng madaling araw ay tinatayang nasa may bandang coastal waters na ng Rapu-Rapu, Albay. Bagamat marit ang chance na itong maging bagyo, ay patuloy tayong magmamonitor at magbibigay ng update patungkol sa nabanggit na sa mga panahon at sa mga posibleng ulan na ibuhos nito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Chris Perez, nag-uulat.
0: Sir Chris, tanong lang po, bali yung nabanggit po ninyong LPA ay nasa labas pa naman po ng PAR o nakapasok na po?
2: Nasa loob na po ito ng PAR at nandito na sa coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay. Pero yun nga, maliit ang chance nito maging bagyo. Pero inaasahan pa rin na patuloy na magdudulot nga ng pag-ulan dito nga sa nakararaming bahagi ng Luzon ngayong araw kasama na nga po ang Metro Manila. Kaya dapat po yung mga kababayan natin, yung mga paalis pa lang ng bahay, magdala ng payong para in case biglang umulan ay may protection po.
0: Hanggang kailan po, Sir Chris, na maaaring maka-apekto itong LPA bagamat mababa ang chance na maging bagyo? Pero hanggang kailan po ito maaaring magdulot ng mga pag-ulan?
2: Well, inaasahan po natin over the next 24 hours ay posible itong magdulot nga ng same weather condition and then gradually improving habang parating po ang weekend.
0: Alright po, Sir Chris, maraming salamat po.
2: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Si Sir Chris Perez ang ating Pag-asa weather forecaster. Partner!
3: May tanong sana ako, partner.
0: Ay, sorry.
3: Sige, sino next natin?
0: Wala pa naman si ang ating susunod na panauhin. Pero partner, kung mababalikan natin yung ano yung zona ni Pangulong Marcos dahil yun ang pag-uusapan natin maya-maya. Hindi ba isa sa malaking kanyang binanggit ay yung system loss na gusto nang ipatanggal ng correct Pangulo. Diyan ba sa Senado may mga usap-usapan na rin ba kung paano tutugon ang mga senador doon sa panawagan ng Pangulo?
3: Actually, bago pa na sinabi ng Pangulo yan, dito sa Senado, nag-hearing na kaugnay dyan yung committee ng Senado. At kahapon, si Senator Erwin Tulfo, nag-file na rin siya ng bill para maging specific yung kanilang target na masunod yung gusto ng Pangulo na yung system loss na yan ay hindi na maipasa sa mga consumer at ang kailangan na maramdaman din agad ang target na sinasabi ng leadership ng Senado. Pipilitin nila na by December okay ay maipasay ang panukalang batas na yan. Ngayon, ang tanong, kung ang Kamara naman o yung kanilang counterpart, Christian, syempre ay magpapasa din ba ng ganyang panukalang batas at within that time frame? At kung magkakaroon naman ng pagkakaiba, magkakaroon din ng bike-up. Pero kung hindi naman, pwede nilang i-adapt yung version. Pwede ng version ng Senado o kaya version naman ng House of Representatives. Depende sa kasunduan ng dalawang kapulungan para mas mapabilis yan, diretso na agad yan sa tanggapan naman ng Pangulo para lagdaan at maging batas.
0: Alalaman natin kay ating Radyo Patrol Pamela Vasquez kung anong update mula sa mga kongresista. Lalo pa sinasabi na ng DOE na mukhang one year in the making itong pagtanggal dyan sa system loss. Kung maganda yung binabanggit po partner na at least target ng Senado na by the end of the year maipasa yan at least gumugulong na bago pa yung susunod na zona ng Pangulo.
3: At ang importante dyan, kahit sabihin na nilang one year, importante, tama ka dyan, at least na pag-usapan na, at least na naging malinaw na yung nais ng national government kaugnay dyan sa system loss na yan. At syempre, mahalaga din na mapakinabangan at maramdaman na tunay ng ating mga kababayan. Syempre, pagdating next year yan, ang tanong na ulit, pagdating na pa na so na ulit ang Pangulo next year, natupad ba yung sinabi niya na yan? At kinaya ba? At kung hindi, ano mga naging problema? Kaya for the meantime, pwede na nating tanong sa ating guest, Christian.
0: Yes.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Dahil kakausapin din po natin ang ating susunod na guest kaugnay po ng impeachment trial, kasama na rin po natin sa ating programa ang kinatawa ng Akbayan Fortress at prosecutor din po sa Vice President Sara impeachment trial, si Congressman Jose Manuel Shell Jokno. Kong, good morning po sa inyo, Christian at Robert po.
4: Good morning. Good umaga, Christian, Robert at lahat ng nanonood at nakikinig.
0: Go, partner.
3: Kung unahin ko lang yung sa usapin ng system loss charge, ano, kasi marami po talaga mga kababayan natin yung pumapalakpak at talagang nais na matupad ito agad-agad. Agad-agad nga ba na maipatutupad ito, kung at dyan sa inyo sa lower house, eh meron na po bang panukala para po tumugon dyan sa nais na yan ng administrasyon?
4: Sa ngalan po ng Akbayan Party List, matagal na kaming nananawagan na huwag nang pasa sa consumers itong assistance laws at yung kakip na VAT. At kung tutusin, hindi naman kailangan ng amenda sa batas eh, dahil kaya naman gawin ng mga power companies yan na kusang loob. Siyempre, mas maigi kung magkakaroon tayo ng amendment sa EPIRA law, pero hindi na kailangan intayin yon. They can already implement that.
3: Pero kung siyempre kailangan din natin yung counterpart natin ano, sa Senate, kung bill yung pag-uusapan. Kasi parang ang sinasabi ng iba, para mas malinaw, black and white tayo, eh magpasa tayo ng panukalang batas talaga na mag-ayos o i-cure at mag-re-rip doon sa bagay ng epiralo na hindi akma o hindi nais ng administration, at mas maganda na isang batas yung gawin na natin kesa mag-implement lang basta-basta ng policy.
4: Opo. Actually, nakita ko sa balita na nag-file na atas si Senator Tulfo. Sa House naman, may ilan ng mga nagbabalak na. Hindi ko lang alam kung na-file na po.
0: Opo. Pero opo, pwede opo ba yung ganun, kung na, gaya nga po na nabanggit ninyo, hindi naman kailangan ng amyenda or ng mahabang proseso pa ng legislation, may pwedeng policy agad na ipatupad. Pwede ba yun na yun muna ang unahin, pero ipagulong pa rin sa Kongreso yung isang amyenda or panukalang batas para masolidify po yung nais na pagtanggal doon sa system loss?
4: Tama po. At yun nga yung aming panawagan, na habang gumugulong pa sa Kongreso yung mga amendments sa mga bills, ay tupad na huwag nang ipasa sa mga consumer.
0: Opo. Bukod sa system loss, kung I understand na may iba ring mga charges pa sa electric bill po na ating natatanggap buwan-buwan, yung nais din po na masilip, mapag-aralan kung dapat bang manatili o matanggal na nga ba o hindi na ipasalo sa ating mga consumer.
4: Opo, actually, nag-file din kami ng isang resolution na imbestigahan ang lahat ng mga charges na nakikita natin sa ating mga electric bill para malaman ng taong bayan kung ito ba ay tama, dapat ba nga ba ipasa ito sa atin, at kailangan pa ba ng ibang pang mga amendments sa ibang batas o kahit sa EPIRA para hindi na rin yan madagdag sa hirap ng ordinaryo mamamayan.
3: Kong Chel, isa pa po, ang sinasabi o ang alang-alang pag-aalinlangan ng iba, posible na baka ba, bago lang daw yan ng pangalan, pwede baka ipasok yan sa ibang charges. Pero just the same, ganun pa rin, babayaran pa rin ng consumer.
4: Kailangan po, bantayan natin yan para hindi nga mangyari yan. At kung talagang hindi papasa, dapat huwag na lang i-evolve at huwag na lang nilang ipasa sa ibang pamamagitan.
3: Kung sasabihin ng ordinaryong mamamayan, Kong Chel, na babantayan nila yan, kasi syempre sila din yung makikinabang talaga dyan. Kung ipapasa yan, yung mga panukalang batas na yan, magkano katagal kaya ang pwedeng hintayin ng ordinaryong Juan de la Cruz para kahit papano makabawas sa kanyang bill sa oriente yung ganyan?
4: Yes, depende po yan. Kung talagang gawing priority ng pamahalaan, ay pwede naman na mabilis na maisabatas yan. Actually, kung gustuhin naman ng Kongreso, at kung merong, for example, certified bill, ay it can be a quick process.
3: Isan?
0: Bukod po dito sa usapin po ng system loss, sa inyo po dyan sa Kongreso, ano po pa po ba yung pwede nating asahan na siguro po mga isusulong na panukalang batas na may kinalaman po sa pang-araw-araw po na pinagkakagastos ng ating mga consumer bilang na nabuksan na po yung usapin noong binabayaran nating mga mamimili.
4: Ay, hindi lang po yung issue ng systems laws ang dapat natin tingnan. Pati yung paano ba natin tutugunan itong sobrang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. At isa sa aming panawagan ay tungkol sa VAT na dapat bawasan ang VAT dahil lahat tayo ay natatamaan yan.
0: Opo, kasi ano din binanggit din po ang Pangulo doon sa kanyang speech na kailangang amyenda po doon sa pagbubuwis na sinasabi niya para mas maramdaman naman po ng mga manggagawa yung kanilang sahod at mabawasan po yung ikinakaltas po na buwis sa atin.
4: Suportado po natin yan, pero medyo sana isinama na rin ni Pangulo yung issue sa VAT. Para yun ay talagang makakamenos sa atin lahat kung mabawasan yan.
3: And then ang idagdag pa natin, kung ngayon tumataas na naman yung presyo ng mga produktong petrolyo, weekly, malaki talaga yung idinadagdag. May 7 piso, may 5 piso, may 6. And then next week, hindi natin alam kung magkano na naman yung itataas. Paano po kaya natin nakikita na mararesolve ito o matutulungan man lang yung ating mga kababayan sa epekto nito, Kong?
4: Tama yun. At yung issue ng energy security ay napakalaking issue na dapat din tugunan ng ating pamahalaan. Itong, syempre, may mga factor na hindi na natin makontrol yung sa international market. Pero dito sa atin ay marami pa tayong pwedeng gawin para hindi naman maging sobrang bigat ang tama sa mga kababayan natin.
0: Po. How soon po kaya, Kong Chel, na possible po na makapag-file po dyan sa lower house nung measure para po sa system laws?
4: Anytime now. Palagi ko, by this afternoon, may mga nakapag-file na.
0: Opo, sakto pala, pagbubukas na ng session ngayong araw. Ano? Pero bukod po sa opening ng session ngayong araw, Kong Chel, sulitin na rin po natin. Of course, magbabalik po tayo sa 10th day na po ng impeachment trial. Kayo po ay haharap pa rin po dyan sa Senado mamaya.
4: Opo, ang nakatakdang oras ay nabago na rin at umaga na siya. So magsisimula kami ng alas 10 ng umaga. I think hanggang 2 or 3 ng hapon. Ang titake up po natin ngayon ay yung confidential funds, yung naka-schedule.
0: Opo. Ano pong take nyo doon kung sa decision nga po na mag-proceed na tayo sa Article 1 at hindi na lang muna sundin yung isang ipinanukala ng impeachment court na ang defense naman ang mag-present ng witnesses para po doon sa Article 4 para matapos na ng isang bagsakan yung Article 4?
4: Well, nasa sa kamay ng Senado yan bilang impeachment court. Kung yun ang magiging pasyon nila, siyempre susunod kami, gagalang naman yun. But it's really up to the court kung paano ang magiging proseso.
3: Opo. Ma'am Chel, nakikita rin po ba ninyo, base sa pag-uusap ng prosecution team, na po pwede na magbawas din kayo ng mga testigo gaya na ginawa ninyo sa naunang article of impeachment na isinalang po?
4: Yes, palagi namin pinag-iisipan at pinag-uusapan yan. Dahil siyempre ayaw din namin ang tumagal na sobra yung pagpepresenta ng ebidensya. Basta't yung kinakailangan lang talaga, yun ang gusto namin iupo.
3: Opo, dahil hindi napagbigyan, Kong Chel, dahil hindi pumayag yung defense panel para doon sa alternate na presentation sa Article of Impeachment. Ngayon po, ready naman ang testigo ng prosecution na humarap na sa impeachment court.
4: Opo, handang-handa po tayo. Ang team leader po ng confidential funds ay si Kong Joel Chua. At alam ko, talagang sabi ang paghahanda po nila.
0: Bukod po dun sa mga kinatawan po ng Land Bank o Kong Chel, may sino pa po ba ang inaasahan o nakalista po ng mga witnesses po para dito sa Article of Impeachment na may kinalaman sa confidential funds?
4: Ang unang dalawa ay galing nga sa Land Bank. Yan ay mga bank representatives. So ang mga susunod doon ay tungkol din sa kung paano nga na gamit yung confidential funds. Hindi lang po ako sure at ayoko rin na ilabas ang strategiya ng ating mga kasama kung sino yung mga exactong susunod na uupo.
0: Pero ano po sana yung gusto nating ma-establish dito sa pagpepresenta ng mga inimbitahan nating witness dito po sa confidential funds bilang ito po'y nagsimulang mabunyag doon sa mga pagdinig sa kamera?
4: Well, unang-una kung paano nga nangyari at nagkaroon ng confidential funds sa Office of the Vice President, at pag na-establish po yun, siyempre yung paano naman na ginamit at ni-report ng VP, ng Vice President.
3: So abangan po natin alas 10 ngayong umaga at trending naman kayo, Kongchel, sa panibagong schedule na ibinigay at mas hilata, mas papabor sa inyo dahil after this eh makakatakbo kayo sa pataasang pambansa para naman sa session po ninyo dyan sa kamera, ano?
4: Opo, ayaw nga namin mamissin yung aming mga session ng plenary dahil may mga mahalagang bagay din na kailangan natin na tugunan. Kaya okay po sa amin itong bagong schedule.
0: O sa bagong schedule na ito ba, kung we can still expect na yung buong hanay po ng public prosecutors ay araw-araw pa rin pong pupunta sa Senado bago magpuntang batasan para sa sesyon?
4: Opo, siyempre po. At talagang natutok kami sa impeachment pero hindi namin kakalimutan yung aming trabaho bilang mambabata sa Kongreso.
0: Opo, lalo't magbabudget season na, Kong. Mas magiging busy po kayo.
3: Oh, sa panig po pala ninyo, nabanggit mong partner yung budget season. Sa panig po ng Akbayan, Kong Chen, ano ang pinakababantayan ninyo dito sa pagsumalang na po sa deliberation itong budget for next year?
4: Well, tulad ng last year, ang siyempre unang-una sa amin ay yung edukasyon. Pero hindi lang naman yun ang tinitingnan namin. Lahat ng mga nakaka-apekto sa ordinaryong mamamayan, halos buong mga ahensya ng ating pamahalaan ay tinitingnan din natin. Dahil ang Akbayan po ay isang multi-sectoral party list. Kaya ang titingnan namin halimbawa yung issues ng mga magsasaka, issues ng mga mangingisda, issues ng mga manggagawa, ng mga estudyante, ay kinakailangan yun ang bigyan diin ng ating pamahalaan pagdating sa budget.
0: Alright. Partner, may tanong ka pa kay Kong?
3: Okay na tayo. Opo. Baka maliit si Kong.
0: At magiging busy rin si Kong ngayong araw. Kong Chen, maraming salamat po at ingat. See you po dyan sa Senado mamaya. Salamat po.
4: Maraming salamat din. Good day po. Good day.
0: Akbayan partner is Congressman Jose Manuel Shell Jokno at prosecutor para dyan sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Partner, bukod kay Kong Chell, inaabangan nga natin yung pagpunta dyan ng iba pang mga abogado, ano, both ng prosecutor tsaka ng defense. So far ba ngayon may mga maaga nang dumarating? May mga ngayon mga sisilip ka na ba dyan?
3: Defense team o kaya ng prosecution, dahil ina-expect natin siguro mga 9 o'clock yan, Christian, tsaka sila darating dito at kailangan nila mag-settle muna bago tuluyan pumasok doon sa session hall para nga doon sa pag-start ng ika-10th trial day nitong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At wala naman tayong ina-expect na magiging pagbabago na doon sa flow ng trial dahil nga kung ano yung naiwan o no, mga nagawa na nila last 3 weeks, eh yun yung inaasahan din natin. Ang titignan na lang natin, ang babantayan na lang din natin kung masusunod yung hiling pa din ng ibang mga senator judge na kapag hindi related sa impeachment trial ng Vice President ay hindi na dapat tinatakel dito sa impeachment court yung mga issue na to, kundi sa kanilang sesyon, lalo't may sesyon naman sila pagdating ng hapon, Christian.
0: Mas maluwag na yung ano, mas maluwag na ang floor mamayang hapon para sa mga non-impeachment related na sasabihin ng mga senator judges. Uh-oh. Pero meron pa bang ano, may mga expected pa bang press conferences bago ang start ng trial? Kasi diba the past 3 weeks, bago nagta-trial ng alas dos, may mga press con pa ang both sides eh.
3: Nakakatanong mo lang kung may ano na dumating na yan, kadada lang ni Kong to adjong ng defense ng prosecution rather na papunta na doon sa kanilang room ano sa prosecution room at doon sila magme-meeting yan bago sila pumasok doon sa session noon. Doon sa tinatanong mo, actually marami silang ilalatag, marami silang mga pag-uusapan at doon sa session. Pero tingnan natin kung ano yung magiging priority nila kasi doon sa pagsisimula ng session, sa opening ng session, ang Senate President, Senator Win Gatchalian, si SPV na binabanggit niya ay dapat yung tutugon sa ekonomiya, yung kanilang mga pag-uusapan. At kailangan ay direkta din na makatulong itong mga usapin na ito ng ekonomiya sa ating mga ordinaryong mamamayan. At speaking of ekonomiya, syempre, hindi mawawala pagdating sa zona, syempre, ay yung business sector. Ano yung pagtanggap ng business sector sa naging talumpati ng Pangulo doon sa kanyang zona? Ano yung nakikita nila na po pwedeng maitulong nila doon sa ipinupush ng Pangulo? At ano naman yung nakikita din nila, Christian, na medyo mahirap ipatupad ito? Baka umaray yung business sector kapag ganito lagi yung gagawin natin.
0: Correct. Dahil dyan, kaya Carter, naman, tawagin na natin ang ating susunod na panauhin kaugnay po ng naging talumpati ng Pangulo sa kanyang zona. Alamin natin ang reaksyon ng saloobin po ng mga negosyante ng ating business sector. Kasama natin ang Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Sir George Barcelon. Good morning po, Sir George, Christian at Robert po sa Tandem ng Bayan.
5: Good morning, Sir. Robert, thank you for inviting me.
0: Opo, siguro let's start the discussion, Sir George, sa yung initial reaction lang po muna ng ano, ng business groups po dito sa naging talumpati ng Pangulo sa kanyang zona. May mga binanggit po siyang update at report sa ekonomiya, may mga pagpupush din po sa mga adjustments sa ating tax policy. Go ahead, sir.
5: Yung mga bagay na yan, which is nice to know, no, that the government on the power side is trying to make the power more priced more reasonably. Kasi sa industriya, we have to have a competitive pricing on the power. At saka yung may balak na tungkol sa IPIRA. This is something that the private sectors have been requesting so that, again, this is talking about the efficiency of the distribution and the fairness of the power price. Mm-hmm. But yung isang bagay na hindi nabanggit ni President, yung first quarter GDP growth natin, napakababa, 2.8%. And then also for the second quarter, halos ganito rin, no? Masyadong mababa. So that has a big effect on the business sector. Primarily, it's just looking at the data, it's very telling already. One of the fact is that because of the flood project scandal, napahinto yung mga project, mga expenses. Dapat nga, they should be selective kung ang mga project na talagang kailangan, and they should find funds for it. Alam natin na maraming pera na wala, pero maraming pera pa lang ang gobyerno, kasi sa GAA medyo malaki rin eh ang budget for that, no? So we're hoping that the government can be more selective, no, on the project, on the contractor, para matuloy yung mga kailangan ng project. On the side of the yung pangako ni President tungkol sa 20 pesos ang bigas, I think that has helped, no. I read somewhere that nakatulong sa mga mahihirap, about 12 million individuals that have been benefited from that. On the job side, sad to say, yung ano natin, yung unemployment natin tumaas, no? Before last year it was hovering like 4%. Ngayon medyo malapit na sa 5% ang unemployment, and correspondingly yung underemployment mataas pa rin. The fact that the economy has slow down a bit, has contracted, no? Hindi naman sa lahat na gawa natin, but there should be some issues that has to be addressed.
0: Opo. Yung IPIRA po, na-highlight po ng Presidente dahil nga po kanyang binanggit na kailangan nang tanggalin yung system loss, and possible po na baka madami din yung VAT at iba pa mga charges sa na sinisingil po sa mga consumer. Meron po bang magiging epekto yon, just in case, Sir George, sa mga negosyo or sa investors' confidence po sa atin, yung ganung adjustment?
5: Definitely, I mean, when any cost reduction on power is welcome. Okay?
0: Yes.
5: But the fact that I heard recently that our cost is now highest, no? Even higher than Singapore. Singapore is one of the highest.
0: Mm.
5: Kasi medyo ang negosyo nila is high value, no? High value intellectual work and services. But that being said, I heard news also na yung oil exploration natin merong positive results na hindi naman kagad, no? I think we'll have to wait for a couple of maybe 5 years, 6 years before they can really maximize on the oil exploration.
3: Sir, yes. George, sa sora rin ng Pangulo, nabanggit niya yung posible na pagbubukas ng mga nuclear power plant. Sa panig ng business sector, ano ang pagtanggap ng business sector sa ganitong proposal ng Pangulo? Yung iba kasi may mga community na natatakot.
0: Opo.
3: Pero mayroon kaya tayong mga negosyante na mag-venture sa ganito, considering na may hesitation yung mga community pagdating sa issue na yan.
5: Karamihan ng business sector, sa tingin ko, in favor, no?
3: Mm-hmm.
5: Kasi marami naman bagong development tungkol sa nuclear power. I just attended the World Economic Forum last month in Dalian, China. And one of the topics is about the future of energy. Kaya may mga modular nuclear power, may mga molten thorium. So may mga ibang development. So I think we should pursue that. But we should give all due diligence. Kasi nuclear pa rin eh. Ang anong dyan, alam mo, when we talk about going into nuclear, hindi naman sa just because we want it, no?
3: Opo.
5: Because this is highly regulated. Highly regulated by the international nuclear agencies. But again, this thing takes, any project of related to nuclear is about 7 to 8 years away. Hindi kaagad, 7 to 8 years away. So that somehow impacts on our pivoting to AI, no? AI, talagang kailangan eh, really massive availability of power. Just to give you a sort of a data to lean on, ang mga bansa that are into this hyperscaler or AI, ang energy nila is 7 to 10,000 kilowatt per capita. Ang kuryente natin, ang availability ng power dito sa atin is only 1,000 kilowatt per capita. So malayo tayo.
3: Malayo.
5: Yeah. But at least knowing that, I hope that the government will pursue many of the projects that are started by the administration of BBM are good. Like the bridge between Bataan and Cavite. Those are all good projects.
0: Mm-hmm.
5: But don't expect it. Well, I hope it's closely monitored, no? Unlike the mga flood protection project natin.
0: Yes.
5: Pero I heard from Secretary Vince Deason, this will take beyond the term of BBM and even after whoever takes over, baka di pa matapos yun. Kasi 30 kilometer eh. One thing I would express the concern is that yung utang natin ngayon malaki. We're now 19 trillion ang utang natin. Okay? And the budget deficit also. So, it's good naman the President has mentioned some of these projects that would help the needy and to boost up our economy. But the question is, where do we get the money?
3: Okay.
5: Lately, of course, we have the wage increase, no? Na magsimula itong linggo. Of course, that is, we hope not, no? But it can be inflationary. Baka, ang alam ko, may balak ang BSP to increase the interest rate, no? And that is definitely a challenge to businesses in the fact that your cost of operations becomes higher.
0: Apo. Sir George, may implication din ba yung sinabi ng Pangulo na hinihikayat niya yung Kongreso na i-expand yung annual income tax exemption threshold para do po mas mataas na yung natitake home na sahod po ng mga manggagawa. Although, siyempre sa usapin ng tax, ang ikinabag naman dyan ay gobyerno. Pero sa parte po ng mga negosyo, may epekto din po ba yung ganong possible measure?
5: Kung mas maraming pera na yung sa mga manggagawa natin, sa mga taong bayan, ibig sabihin, there's bigger disposal income. So, they can spend more. Okay? So, that's good. But again, with inflation, with the higher cost being passed on to consumer, they may not be really benefiting. No? And one of the concern also, I know that this was not mentioned, kasi yung General Appropriation Act for next year, 2027, from what I've read, no, there's an increase of 500 billion pesos. So my concern is, ano bang justification sa laking increase na 500 billion? Okay? The thing is, are this again for some major projects or really to help the area that we need is like sa education? Laki ng kulang natin sa mga classrooms, no? They were estimating to have, I think, 45,000 classroom. Hanggang ngayon, wala pang kalahati yata eh.
0: Opo. At hindi
5: so,
0: po ba baka...
5: Those are major issues.
0: Opo. Tsaka hindi po ba baka bawiin naman sa mga negosyo yung buwis na hindi na ikakaltas sa mga manggagawa para lang mabigay yung dagdag na compensation sa kanila or hindi mabawasan yung kanilang kinikita?
5: Ang take ko dyan, whatever that kung nakakatulong sa mga manggagawa, that's good, no? But on the flip side, ang collection naman ng gobyerno would be less. As I said, laki ng government deficit natin and the businessmen are feeding the pinch because yung pera naman, yung mga pera sa gobyerno galing sa taxpayer.
0: Mm-mm.
5: So of course, if you're a taxpayer, you're a bit concerned, baka babaksak sa'yo.
3: Sir George, question na lang sa akin. Ano? Doon sa mga present situation natin dito sa Pilipinas, sa ekonomiya natin, at syempre yung mga batas natin, plus yung binanggit ng Pangulo ng mga pagbabago, masasabi ba natin na pwedeng maka-entice ito ng mga foreign investors para sa atin magpunta kaysa sa mga karating bansa natin?
5: Alam mo mga investors, they study carefully. Hindi basta-basta kung saan ang lalabas yung pera nila sa isang bansa. The bottom line is we have to be competitive. We have to be competitive in our power. We have to be competitive in our electricity costs. We have to be competitive in governance. Alam mo yung mga ibang bansa nakita natin sa ASEAN, nakita natin nakuunlad sila.
3: Mm-hmm.
5: But I will tell you frankly, the government is responsible.
3: Mm-hmm.
5: Hindi naman lahat na babaksak sa negosyante. I think when we're seeing countries that has advanced themselves, look at their government. The government officials elected are very responsible in that matter. So I would like also to look forward that after what had happened last year, yung binanggit ni President tungkol sa mga corruption, sabi ni President, mahiya naman kayo, no?
0: Mm.
5: I hope that's a lesson to be learned. I think that people in the authority should gauge that how are they helping? Okay. So that's what I can say.
0: All right, Sir George, maraming salamat po sa pagbibigay ng at least a point of view ng mga negosyante po dito sa mga binanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. At sabay-sabay po tayong mag-aabang kung ano nga po ang magiging implication at implementation ng mga policies na ito moving forward para po sa sektor ng mga nagne-negosyo. Salamat po, Sir George.
5: Thank you, Sir Robert. Christian, maraming salamat din.
0: Maraming salamat po. Si Sir George Barcelon, ang Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Malaking benefit yun para sa atin, partner, ano, kung talagang maitutuloy yung expanded na tax exemption sa mga manggagawa, di ba?
3: May parang may plano kan agad na ako sa magagamit.
0: Mas malaki matitake home natin kapag nabawasan yung kinakanta sa atin eh.
3: Oo, tama, tama. And then doon sa nabanggit lang, di ba, ni Sir kanina, actually, di ba, pag-usapin ng kuryente, isa kasi tayo sa may napakamahal na kuryente, so kung mapapababa yan, eh mas nakikita talaga, even ng mga iba, sinasabi na, mas papasok na sa bansa natin. Ang pinakaayaw kasi nila, number one, eh napakamahal na nga gastusin nila kapag pumasok dito mula doon sa kuryente, pati doon sa tax.
0: Oo, kahit pa sabihin mong ang gandang investment hub ang Pilipinas, kung matataga naman yung mga investors doon sa iba't ibang mga charges at mga bayarin, baka, alam mo yun, maapektuhan din yung kanilang interest, maging hesitant din sila sa pagbibigay ng mga opportunities sa atin.
3: Ayan, sige. So yan yung mga issues na babantayan natin, syempre. At mamaya, Christian, imbitahan natin yung mga kapamilya natin. Huwag silang limitaw sa DZMM dahil magkakaroon po siyempre tuloy yung ating special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Yes, kasama dyan sina Robert Mano, si Jom Garner at si Pamela Vasquez at ang buong Radyo Patrol po at ang DZMM sa paghatid po sa inyo ng ganap dyan sa Senado sa impeachment trial. O paano, isang minuto po bago mag-alas 9 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa amin this Wednesday morning. Muli sa ngalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
3: Thank you, Christian. Mga kapamilya, maraming salamat. Ako po si Robert Pano. Until tomorrow. Bye!
0: Bye! Susunod na Balita Patan. Ingat po kayo.
6: Sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: dipakai oleh publish.
1: Dito po sa cheque, dito po sa screen natin, meron pong IMAE. At meron po ditong nakamarkang Exhibit P-1, Roman numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo?
0: Yun po bang certified draw copy po?
1: Huwag po kayo tumingin dito sa screen. Yan po sa, yung imahe po, yan po.
0: Doon po sa isang malaking box.
1: Yung malaki. Ano po yan?
0: Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung cheque.
1: Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan?
0: Doon po sa 3 boxes. So yung...
1: Madam Witness, pwede pong pakilapit po yung inyong... pakilapit po sa mic yung... para marinig po tayo. Yan. Yan pong imahe dyan po, sa likod, sa baba po ng, di ba, yung taas po, yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan?
0: Bali po, ito po yung signature verified by po ang nakalagay. Apirma po ito ng aming verifier.
1: Okay. Saan po nakalagay yan? Sa may?
0: Sa upper, ano po?
1: Sa dorsal. Sa dorsal side ng cheque. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na to, mayroon ditong tatlong maliliit na box. Pwede po bang mai-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas? Paharap? Parotate po. Pakirotate po. Pakirotate. Medyo mahirap pong tignan. Pwede po bang paki-rotate sa tech? Okay. Hindi pwede? Ay, hindi pwede. Okay. Madam Witness, hindi daw po po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na malaking to, meron po ditong tatlong box na napansin ko. Doon po sa bandang kaliwa, na unang box, may nakalagay po dito, signature verified by. At sa baba po nito, meron pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po to kung alam po ninyo?
0: Ang pirma pong ito ay kay verifier po ng branch.
1: Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to, sa signature verified by, ano po ang ibig sabihin nito?
0: Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na verify niya po yung identity ng payee base po sa kanyang ID na presinta. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na po i-release.
1: Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by? Kung alam po ninyo.
0: Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po.
1: Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo.
0: Ang pirma po ni teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque.
1: Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito? Kung kilala po ninyo.
0: Pirma po ito ng aming approver.
1: Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma?
0: Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang pagproseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash.
1: Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binugit po ninyo?
0: Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Land Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager.
1: Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na-incash itong checking ito? Kung maalala po ninyo.
0: As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-incash ng December 2022.
1: 20. Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
0: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
1: Now, Madam Witness, pwede po bang pakituro po sa amin na saan po dito, sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
0: Nasa ibaba po, lower right portion.
1: Lower right portion. Opo, pwede po bang paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ng maigi?
2: Ganun.
1: Yan. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
0: 20 December 2022.
1: Yan. Okay. Now, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito? Kung alam po ninyo.
0: On time po ng encashment.
1: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness. Ito po ay yung check number 00002440 na may petsang January 31, 2023, at payable sa isang again Miss Gina F. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Kung meron man po.
0: Yan pong checking na yan ay isa po sa mga apat na checking po na na-incash po ni Ms. Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
1: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay in-admit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P Roman numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
0: Ito po yung likod ng cheque po.
1: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
0: Ito po yung in-encash nga po nung ni Ms. Gina Costa nung time ko pong manager sa Land Bank Show.
1: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipatya tayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may tatlong boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakalagay po dito, signature verified by, at meron din pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
0: Gaya po na sabi ko kanina, ang nakapirma po sa signature verified by ang verifier po ng branch.
1: Okay. Now, Madam Witness, doon naman po sa gitna, meron din po ditong pirma na posted by. Kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
0: Sa posted by po, si teller po.
1: Okay. Doon naman po sa parting nakalagay approved by. Kanino naman pong pirma ito? Kung alam po at kung kilala po ninyo.
0: Pirma po yung approver. Akin po yung initial signature.
1: Pirma po ninyo. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dun sa unang dalawang pirma na binabanggit po ninyo?
0: Mga staff ko po siya nung ako po ay branch manager po nung Show Boulevard branch. At nawi-witness ko rin po yung mga pirma nila sa iba pang mga bank documents.
1: Okay. Now, Madam Witness, ito pong pangalawang cheque na nakikita po natin, kailan po ito in-encash kung maalala po ninyo?
0: As shown po dito sa dokumento, ito po ay na-encash noong 06 Feb 2023 po.
1: 06 Feb 2023. Now, Madam Witness, nasa ang parte dito po sa ligot yung inyong pinagbabasihan?
0: Nasa lower right po portion.
1: Lower right portion. Pwede po ba pakituro po ninyo specific? Saan po dyan na nakalagay?
0: Yun po, 06 Feb 2023.
1: 06 Feb 2023. Okay. Now, Madam Witness, kailan po inilagay ang markang to kung alam po ninyo?
0: Nung araw po ng encashment po niya.
1: Okay. Now, Madam Witness, pupunta na po tayo sa ikatlong cheque.
2: With the permission of the Honorable Chua, Attorney Poa, is this part of what you stipulated or no? Actually, the verifier's signature, the teller's signature, the approver's signature, as well as the date of encashment.
3: To be candid, Your Honor, it wasn't part, but right now we are willing to stipulate the same.
2: Okay. So, if you're willing to stipulate, let the presiding officer state it for the record that the signature underneath the on the dorsal side of the check with number 000024, kindly show it to the screen, 245511, in the amount of 125 million pesos, with the payee as Gina F. Acosta, dated April 18, 2023, that the signatures of the verifier, the teller, and the approver are all authentic and genuine, and that these were made in the course of their ordinary performance of duties, and the date of encashment is April 25, 2023, correct?
3: That's correct, Your
2: Honor. And insofar as land bank check number 000024, kindly show it to the screen, 5664, payable to Gina F. Acosta in the amount of 125 million, dated July 13, 2023. The signature of the verifier, teller, and approver on the dorsal side are also all authentic and were signed in the course of the performance of their ordinary duties, and that the date of encashment is July 14, 2023, correct?
3: Stipulate, Your Honor.
2: So stipulated, counsel from the panel of prosecutors, the Honorable Chua, given the stipulation, these are now deemed admissions for the information of the senator judges, and no proof or testimony is necessary to be presented by the panel of prosecutors. You may proceed, Honorable Chua.
1: Okay, with that, Your Honor, we would like to manifest that and state for the record, Your Honor, that the dorsal portion of the said checks were marked, Your Honor, as our Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-A-1 for the first check, Your Honor, and for the second check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-B-1, and for the third check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-C-1, and for the fourth check, Your Honor, is Exhibit P, that's Roman numeral 1-28D-1, Your Honor. For the record, Your Honor. Now,
2: duly noted and entered into the records. You may proceed when you're ready.
1: Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness, dito po sa checking ito, may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito, kung alam po ninyo?
0: Ang original copy po ng mga checking ito ay na-shred na po siya.
1: Okay. Bakit po siya sinred, kung alam po ninyo?
0: As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sineshred na.
1: Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sineshred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred?
0: Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya sa machine shredder. So, napipira-piraso na po siya ng maliliit.
1: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon nitong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque?
0: Ano po ang relasyon?
1: Yes,
0: ito ano po yung mga cheque po na na-encash po nga ni Ms. Gina Acosta.
1: Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng apat na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na checking ito? Kung maalala po ninyo.
0: Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment. Okay. Na meron po...
1: Na, sige po, tuloy po ninyo.
0: Na meron po silang for encashment nga po na 125 million.
1: Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OVP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OVP? Kung maalala lang po ninyo.
0: Yung sa cash division po yan ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po.
1: Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Ms. Queenie Masangkay?
0: Ako po ang tinatawagan.
1: Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Ms. Queenie Masangkay ay from cash department ng OVP?
0: Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other ano po banking needs po nila.
1: Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Ms. Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior?
0: Opo.
1: Bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment?
0: Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance.
1: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
0: Bali po, kinocommunicate ko po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po.
1: So pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
0: Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Ms. Gina, ay si Ms. Queenie Masangkay po, na available na po yung cash sa branch.
1: Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan si Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po?
0: Bali, pumupunta na po si Ms. Gina Acosta at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash.
1: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Ms. Gina Acosta at Mr. Ortonio. Ano po ninyo nakilala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio?
0: Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali isa po siya sa mga authorized signatories po ng OVP. And then inintroduce niya po si Ms. Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po.
1: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
0: Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Ms. Gina together with her identification card niya. So, finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
1: So pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po?
0: Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
1: Okay. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
0: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
1: Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
0: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Costa para po mapareceive niya po yung cash.
1: Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Costa para tanggapin na yung cash.
0: Si teller po ang tumatawag.
1: Okay. Tatawagin ni teller si Ms. Gina Costa para
0: ipareceive na po
1: yung ipareceive cash. Na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong inform ni teller si Ms. Gina Costa?
0: Bali, since malaki din nga po yung amount, ginaguide po si Gina Costa papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
1: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
0: Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Ms. Gina, and then si Mr. Limuel po.
1: Okay.
0: Or Tonya.
1: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
0: Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive sa checky po, yung payment received, nire-release na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po.
1: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nire-release kay Ms. Gina Acosta?
0: Bali, 125 packs po.
1: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
0: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
1: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
0: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
1: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
0: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
1: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari paglalagay po nila dito po sa bag?
0: Lalabas na po sila ng bangko.
1: Okay. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O sino, may kasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Limuel Ortonio?
0: Sa pagkaalala po, meron po silang kasama.
1: Ilan po? Kung maalala po ninyo?
0: Hindi ko na po ma-recall.
1: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag kung mayroon man po?
0: Wala po, sir.
1: Bakit po wala?
0: It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin.
1: Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness?
0: In case po na for safety and ano po, security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po.
1: Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
0: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
1: Okay. That would be all, Your Honor.
2: Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, attorney po. You may proceed when you're ready, sir.
3: Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor?
2: Counsel may do so.
3: Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, mm-hmm. this is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OBP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OBP-1. For the fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023, the face of the check was marked as D-1-133-OBP, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OBP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end.
2: Yeah. Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18.
3: Correct, Your Honor. April 18, 2023.
2: No, you mentioned 13 earlier. I according to. So it's 18?
3: Yes, 18, Your Honor.
2: Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Constantino, diyan ba talaga ang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account yan sa bangko ninyo?
0: Yung Office of the Vice President po.
4: OVP?
0: Opo.
4: So hindi lahat dyan naka may account ang OVP?
0: Wala na po kung alam.
4: Okay. Kaya nga po, tanong natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
0: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022, noong lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
4: Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
0: Wala po. Unusual po ito.
4: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang. Para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong. Ako po, nagbabango ko sa privado. Natatanong po yung staff ko. Para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
0: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
4: What is the SOP? Ano po yung standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
0: Wala nang pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
4: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw?
0: Hindi po.
4: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
0: Opo.
4: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
0: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung ano, yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
4: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
0: Marami naman po mga government agencies po sa ano,
4: sa branch niyo. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal.
0: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaking mga withdrawals po nila.
4: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
5: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
6: Madam Witness, magandang umaga po.
0: Magandang umaga rin po.
6: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
0: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag. Mahaba. Parang dinescribe ko nga po as
6: duffel like, bag? Gym bag?
0: Gym bag po. Iba po kasi gym yung duffel bag sa sa bangko.
6: So gym bag, ano kalaking?
0: Mahaba po.
6: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko?
0: Ang alam ko pong ano, assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
6: Ng trolley? At apo, mag-isa lang si Gina?
0: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
6: So ilang duffel bag po ulit?
0: Mga 3 to 4 bags po in...
6: I mean, so 3 to 4
0: bags.
6: Yung sa 125 gym million. Bags. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, eh gym bag, ganun lang kalaki yun.
0: Mahaba.
6: Mukhang hindi mahaba. Kakasya ba dyan 125 kilos?
7: 31 million per.
6: Baka nagkakamali kayo.
0: Mga 3 to 4 bags nga.
6: Dapat po. Precise po kayo. Dapat ginajat daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
0: Hindi na ng... po namin yan, ano po.
6: Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, ano? I mean, precise. Kasi we're talking of impeachment of the vice president dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon-kalkulasyon lamang. As much as possible.
0: Opo, mga gano'n. 4 bags.
6: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung banko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganun?
0: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
6: So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back to the office.
0: Sir.
6: Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
0: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
6: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po?
0: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
6: Sa finance. Okay, nabagay niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
0: Si Miss Queenie Masangkay po.
6: Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
0: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung kung nag-open po sila ng MDS account po.
6: Okay. Last na lamang, usually pag ganun kalaking amount ang withdraw, sinisiguro niyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganun klaseng protocol in place?
0: Wala na po kasi may advice na po siya.
6: Wala na.
0: May advice
6: okay,
0: na po siya.
6: May pair na. Okay, thank you.
5: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
8: Maraming salamat,
5: proceed when you're ready.
8: Presiding Officer, Ms. Violeta, magandang umaga.
0: Magandang umaga din po.
8: O, kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
0: Mula po sa Office of the Vice President.
8: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
0: Sa Office of the Vice President nga po.
8: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
0: opo,
8: correct?
0: Opo.
8: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
0: Basta yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
8: Yung payee, okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakan niyo po na parang laki naman nito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
0: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule? Na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
8: Sa reporting? Okay.
0: AMLA rule po siya.
8: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
0: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
8: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager. So, kayo po nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
0: Wala naman pong exemption po doon.
8: So, sakop po siya?
0: Sakop po.
8: Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
0: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
8: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
0: Lahat po.
8: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
0: Opo.
8: Opo. Magkano po yung limit kapag above, what amount po yan?
0: More than 500,000 po.
8: O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA?
0: Supposedly po.
8: Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
0: covered
8: po yun,
0: po.
8: Di ba? Okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
0: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
8: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi niyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
0: Wala po akong sinabing may pagdududa.
8: Kanina, sabi niyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi niyo personal.
0: Unusual
8: lang
0: po ang nasabi ko po.
8: Okay. So kahit at sa tingin po niyo, unusual ito, hindi niyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
0: Hindi po pwede magsabi po na ano, na nag-report po kami dahil nga po, invoke po yung AMLA law.
8: Okay. So covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA. No?
0: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
8: Okay. Sige po. Yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
5: Thank you, Senator Bam Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
9: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate.
0: Maganda.
9: Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin. I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds or hindi? In government parlance.
0: Wala po kang
9: okay. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung mag, kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga, usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm, and I've never dealt with land bank directly except for my personal account as sa sweldo ko sa, as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming ma-stastak sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. That kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, masa stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
0: Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Yes.
9: Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, I mean in business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This theoretical, ha? So hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? They'll know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right?
0: Correct.
9: Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No?
0: Okay.
5: Kindly wind up.
9: Yeah, that's all. Thank you. I was just clarifying that point.
5: Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
10: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, dun po, yun po ba lahat ay sa land bank lamang?
0: Opo.
10: Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
0: First time po.
10: First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
0: Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
10: Mm-hmm.
0: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
10: Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
0: Opo.
10: Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual?
0: Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya.
10: Over 500,000?
0: Kasi yun
10: po. Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual.
0: For that particular, let's say po yung kliyente. Yes. Yung ganun po.
10: Okay. For the particular client. Eh ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash.
0: Depende po rin sa yung kliyente po.
10: Depende sa kliyente. Mm. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha.
0: Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual.
10: Okay.
0: Pero kung parang for the first time ma-encounter na,

0: Sir, naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual.
1: Kung ganito po, na apat na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya?
0: Unusual nga po.
1: No, kasi kung apat na sunod-sunod na, na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
0: Unusual transaction na po yan.
1: So, kung ganun nga po, na apat na sunod-sunod, usual transaction. Disbursement. At kayo, for example, sa inyong banko, sa Land Bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct?
0: Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po.
1: So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktwal na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ako, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito?
0: Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yon.
1: So yun lang po yung inyong chinecheck?
0: Opo.
1: And that's it, you release it right away?
0: Yes, sir.
1: And binanggit niyo ho kanina, hindi ito suspicious.
0: Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious.
1: At lahat po ay legitimate?
0: Yes, sir.
1: One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, oh, hindi usual yung biglaan, no? 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction?
0: Mga a day or two po. Ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So, sa amin naman po, pinaprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash.
1: So, in 24 hours, kaya na po?
0: Pwede naman po.
1: Salamat po. Maraming salamat.
0: Thank you rin.
2: Thank you, Super.
3: Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir.
4: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount, 125 million. Tama po ba?
0: Yes po, sir.
4: Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash?
0: Hindi ko na po ma-recall.
4: More or less lang. Ano. Mabigyan nyo kami.
0: In cash.
4: Siguro yung pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your
0: 30. Mga 500,000 po.
4: 500,000. And next, ito na, 125 million.
0: Yes, sir.
4: In ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions?
0: Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila.
4: Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din yung mga private sa private companies?
0: Wala po.
4: Wala, puro
0: checks.
4: Cheque lang ang ini-issue nila.
0: Opo.
4: And then nabanggit nyo kanina na apat na beses pumunta sila Ms. Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo.
0: Okay.

0: abangan sa July 31!
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with 39.
3: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Oh.
1: Laglaka.
3: Sagada po na maglaka.
1: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
6: Ito ang aking sikreto.
5: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
7: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: laman lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: pa na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorota Gaming.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung hindi nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: MSA enabled the fucking NSFW option.
1: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
0: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
2: My prediction could be wrong, but yeah. Ito may idea ko. Ito bang yung .exe file? Ay, no.
3: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.

wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.

0: itong branch niyo particularly para sa DepEd, tama po ba?
1: Yes, sir.
0: Sa inyong pagkaalam sa mga past mga DepEd officials, past secretaries, meron na bang na-encash na ganito ho kalaki? Sa inyong pagkaalam, ha? Kasi alam ko 2 years pa lang kayo doon, pero sa inyong mga pag-uusap sa inyong staff?
1: Hindi namin napag-uusapan, sir. Ang alam ko lang po is yung stint ko sa DepEd.
0: Okay, hindi niyo napag-usapan sa mga subordinates niyo kung may mga ganitong encashment na malalaki? May mga ganun bang pag-uusap kayo?
1: Wala po.
0: Wala. Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senate President Gatchalian. Next to make his interjections would be Senator Rafi Tulfo. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes, sir.
3: Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajardo. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct?
1: Yes, sir.
3: Now, anong mga dokumentong sinumite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajardo ang designated SDO?
1: Wala po.
3: Wala?
1: Wala po.
3: Anong sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Fajardo ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala?
1: Wala.
3: Laway lang?
1: Nagpunta po dun si Mr. Fajardo na siya yung payee at nag-present po siya ng identification.
3: Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right?
1: Wala po silang na-present wala sa amin.
3: And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siyang dokumento, ako si Fajardo at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay.
1: Yes, sir.
3: Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the BP. Or kung ayon ni BP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niya yung SDO na yon. Who happens to be Fajardo? And you said wala. So sinabi ni Fajardo, hello, ako si Fajardo, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo.
1: During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-encash si Mr. Fajardo. Pero parang hindi naman niya na-mention na SDO.
3: No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajardo as the SDO for the DepEd. Sabi mo wala. So pumunta lang si Fajardo doon, nag-presenta yung sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige.
1: Hindi. Yes.
3: So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular.
1: Wala pong na-present sa amin, sir.
3: Wala. Okay, so paano nyo malaman kung si Fajardo talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa Land Bank DepEd?
1: As payee of the cheque, in-honor na po namin yun.
3: As payee of the cheque. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Fajardo pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or 2 days before?
1: Si Miss Sonia De Leon po.
3: Sino po si Sonia De Leon?
1: Siya po ang head ng cash division ng DepEd.
3: Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what, nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Fajardo ang designated SDO coming from the head of that agency. Napirmado. Wala.
1: Wala, sir.
3: Thank you, Madam.
2: Your Honor. Thank you, Senator Judge Rafi. The chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Fajardo. Correct, ma'am?
1: Yes, sir.
2: So kung sino, kung kanino nakapangalan yung check, doon yung ibibigay.
1: Yes,
2: sir. Yung cash o kapalit yung check. Kung SDO man siya o hindi. Pero sangayon sa COA Circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan cheque. Hindi niyo na po alam yung bagay na yan.
1: Nag-ano lang po kami sa payee ng cheque, sir.
2: Kung

0: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MS Agatas.
1: Adam Morel po, mag MS Agatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MS Agatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made these crazy ads for nothing, bruh.
1: Mga kalamaw at mga kazex, pwede na panoorin ang GeForce Facilities DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facility.
2: Kalokohan!
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
4: Bayang kwadro.
3: Dapat lang.
2: Tawanan. Makisaya na at kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.

Alright, so welcome guys to unexpected lang. Wait, unexpected lang yung ano yung episode ngayon. So welcome guys, welcome and good afternoon, mga Karex. And welcome to the Talking Rex Show episode 4. It's me, DJ Rex Worth. And na surprise yung episode 4 kasi hindi ko kasi alam na ano, wala pala yung impeachment trial or ano, basta man yung ano yeah, sana kasi na-suspend kasi itong show na ko to because of the impeachment trial. Pero pero some of the ano, based on the executives pati na din yung na si RJ, na surprise talaga ako. Nakakala ko suspended yung ano, or in other words, canceled yung show dahil po dun sa impeachment trial. But due to ano, yung basta yung ano, wala pang announcement ang impeachment trial. Ayan, nagka-episode 4 tuloy tayo. So yun. So here's our topic. Wala po muna ang PowerPoint ko kasi na-surprise lang ako at hindi ko ginawa yun yung buo. So ito yung ano, yung sa ano, sa nasa Smilebot po yun. So topic without PPT muna. So ang episode name na yun is the aim muna tayo sa mga five sisters galing sa isang founder ng coach. So it could be three topics. Yan naman yung aso ko kasi ang ingay. Okay, yan yung ingay na aso ko eh. Okay, alos ko, halos ano, hindi ko narinig yung aso. So there could be three topics in this episode, which is si Bruce McLaren, si Kimi Antonelli, at Mercedes naman, tapos Nakanong Sisters, you know, na

0: kids that aren't real far.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: Angel A.
1: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.

0: Yes, I am free. I am free.
1: Yes!
0: Yun. Maganda
1: yes,
0: nga.
1: Yes, nagamit na nga yung ano. Nagamit na nga yung shine, ano. Shine ratings. Yes.
0: Oh, shine and ay.
1: Anong chinin?
0: Magandang hapon sa inyong lahat. Good morning, no? Good morning. Ay, good morning. Good afternoon, no? Good afternoon. Kagagising ko lang. Ano? Mga kaibigan, magandang inulit ko na. Good afternoon, everyone. Mga kapal, mga kamaygan, mga
1: kasmay. Anong gabi?
0: Ay! Oh, magagas.
1: Ano ba talaga?
2: Hapon. Sige.
1: Ano ba talaga? Umaga, hapon, or gabi?
2: Ano siguro?
0: Feel ko
2: si Lonzo parang nakatira siya sa ano eh. Parang nakatira siya sa Amerika or sa ano.
1: pero Pard, I think lutang ka ata, Pard.
0: More night.
1: Itulog mo muna yan. Ay, joke lang.
0: Ay, wait. Ay, saklet.
1: Anyways, mga kaibigan, also, promotion din mula sa ano, sa Salita ng Mansanas. Ngayong Sabado pala sa Salita ng Mansanas, ito po ang dapat ninyong abangan. Wait lang. Saan nga yung announcements? Okay. Ngayong Sabado po sa Salita ng Mansanas ay introduction tayo sa bagong muna tayo sa mga bagong kamansanas natin diyan. Unexpected ganaps and Number 3 is kakain ulit ng Mansanas Live si Bro.
0: Yon.
1: Presentation ko sa ESP and filler sa Salita ng Mansanas questions. Mm-hmm. Ayan, abangan niyo yes. po yung mga ganung abangan usapan. Yan. 7 p.m. to 8 p.m.
0: Yes. 7 p.m.
1: sa Smile Channel Dinaki Radio. And
0: dinakin ko 8 p.m.
1: Smile Channels.
0: Yon.
1: Ayan, and also sa DZX.
2: Basta, oh. Ay, basta daw, bakit daw orange ang kulay ng Smile? Ay, mali.
1: No. Pero, bay.
0: Bakit kulay orange yung logo ng Smile?
1: Ay, nako, pero, bay. Ang sakit. Pre, sakita to, bay, oy.
2: It's a prank man daw, bay. Pero,
1: sakita, bay, oy.
0: Bakit yung logo
1: friends
0: ng Smile?
1: Friends Ramiato, sakita, bay, oy.
0: Ba't yung logo ng Smile ay color orange pero yung may-ari ng Smile kulay red.
1: Ano kasi Charmaine kasi ay
0: uy, yes.
2: Oy.
1: Wala guys.
2: Orange.
1: Hindi ako yung nakaisip sa logo na yan guys. Tanungin niyo si Blue Wave kung bakit orange yung Smile. Hindi ako.
3: Color. Ay. Hoy, paano? Pabalik.
1: Tanungin niyo si Blue Wave, guys.
4: Kasi daw happy. Pero kala ko kasi magiging yellow kasi alam mo yung ano, yung Smile na.
1: Pero pangit din kasi yung ano, pangit din kasi tignan yung yellow. Mas maganda siya tignan kung orange.
4: Happy. Ano niyo? Yung Smile na ano, something bad with dapat.
0: Alam ko
1: bakit
0: yung
1: tignan ko naka-yellow eh. Tsaka also, parang maging ano yan eh. Parang katulad lang rin sa ano, sa color ng Cool FM.
3: Wait! RJ, ba't dila? Uy!
1: Yellow ang...
0: Oo, oh, tama.
3: Huwag naman pang political yan.
2: Ang sabi ko, dilaw, mahilig sa yellow. Iba yung iniisip niyo.
1: Basta magkaibigan lang itong dalawang panig.
2: Pero inihian yung apple.
3: Fire!
1: Pero yung ganda eh, meaning anang kwan by ispiringhoy by.
2: Wala ka pa lang, hindi meaning sa ispiringhoy. Ako po, lumutan na po ka. Ispiringhoy.
1: Ayaw na lang bay, ayaw na lang i-isgot na rin ako ang bay. Kay, basig ko ano ba, basig binastos na ba?
3: Pahit sa ano, boy, ano, sa mga ano, pahit sa ano, kasi yung tao nandito sa Silent Chill, yung Lofi Radio.
1: Like legit, pre, like legit, eh. Wala giyo kabaon sa na spring hoy.
2: Mark, ano
1: legit,
2: yun, Mark?
1: Legit,
2: wala
1: giyo kabaon sa na spring hoy.
2: Ako po.
1: Ningkalit naman noon, nagkuhan noon. Ningkalit naman noon, nagkanaon sa tawag na. Sikat ba? Ang kalit na nagsikat.
2: No?
1: Mawapagalay ko kabon sa naspiring hoy.
2: Na, wala mo. Eh, wala kayo ko kabalo. Basig. Kuhan po na, pre. Basig si
1: John. Hala, wait.
2: Ay, mali.
1: Wait. Hala. Wait lang. Yung meaning pala ng naspiring hoy is... Na.
5: Imperfect na naman.
1: Na inappropriate. An inappropriate siya. Wag na lang.
2: Ay ano, day share by bastos day ang ismiring hoy ang binagunsa.
1: Bastos day ismiring hoy. Pagka i-search na sa kuhan. I-search na sa Google.
5: By the way.
2: Na.
5: Ayun.
1: Ay, sa pagkakaroon ba kaya kung i-search sa Google on sa meaning nga ng kuhan, ismiring hoy, binastos day ba?
5: Wait lang muna.
2: Mag-check
5: muna tayo. Mga kaibigan, magandang, ito na maayos naman. Magandang hapon po from Smile. Welcome sa Talk of the Legends Season.
3: Smile to SF Radio.
1: Kala ko, bygone ka, tol.
5: Legendary ka, bygone. Ay! Sama mo na po tayo.
3: Ito na yung bagong... Big nose na parang ano big nose na
5: oh, yun.
3: Ansaldo.
1: Ano? Ano yan bay?
5: Wala nang talunan.
1: Mario.
5: Wala nang dapat, wala nang war kay Gio at Midab. Confirm po, mas malaki ang ilong ni Mark Chograd kaysa sa dalawa.
1: Mario bay, Mario.
5: Oy. Pero ano, oh. Kailan yung season 3 nito? Ano, RJ, pakita
1: mo? Ano? Ano yung season 3, yung ang pulis na tang criminal ba? Pre, posible na. Pre, actually, sa mga nagtatanong dyan, meron po kaming, ano, ni-produce na movie, yung, ano, ang pulis na tang criminal. So, ang nangyari, imposible na siyang ma-produce because kulang na tayo sa mga characters tsaka busy na rin ako sa academic.
5: Para lang yung istorya presents. Ay.
1: Oh, parang ganun lang. Parang ganun lang sa nangyari sa istorya presents. Kulang tayo sa characters tsaka busy na rin ako sa academic.
5: Sa mga gusto pong mag-audition dyan para po sa Story Presents, please, I encourage you to chat plus MC, DM niyo siya, contact niyo siya, ewan ko kung saan. Saan ba pwede? Wait lang.
1: Sa mga ano dyan, sa mga interested pong mag-audition sa Story Presents ng Smile Network Incorporated, chat lang po kayo kay Class MC.
5: Siguro, ano ba yung username niya? Basta Class MC.
1: Sa ano guys? Sa Discord.
5: Wali.
1: Kung meron kayo Discord, DM nyo si Class MC.
5: DM nyo, sir. Kaya, search nyo. Ay, hindi. Kahit send message, Class MC. Basta Wali Payola ang PFP niya.
1: Oo.
5: Wali ba? Napaka-off. Wali.
1: Class MC pa din yung ano niya guys. Class MC pa din yung ano niya, yung display name niya tsaka yung ano niya, yung username. Ano tawag doon?
5: Username.
1: Yung ano niya, yung token. Class MC. Okay.
2: Guys. Guys, tingnan niyo guys. Guys, tingnan niyo nangyari sa tol. Sa katol. Ay.
1: He? Katol at ka-smile.
6: Discard, discard, discard.
1: Ano yan?
2: Ang kasalanan, Katol, na yung kasalanan, pre.
1: Di mo kasi in-grade.
2: Katol yung kasalanan, pre.
1: Uy, Gab!
2: Ayan na, balik na yung Katol.
1: Gabo, galag ang, ano, ang POC ni RJ. Gabo.
2: Okay na, bumalik na.
1: Yes!
2: Ayan! Kasalanan ng Katol, pre. Kasalanan ng Katol.
1: Samuka, gina ng Katol, eh. Pwede man sana pangkuhan sa lamok ba?
2: Pangkuhan
1: sa lamok! Pangkuhan
2: sa lamok!

0: Ang kwan sa lamok? Yung yeah. ano, yung electric?
1: No.
2: Tamuka, tamuka, asna oy. Na.
3: Ay, ilis na nato.
2: Ano lagi na boy?
4: Ilong.
2: Kato lagi nang kuan. Kato lagi na electric.
0: Ilong, ilong, ilong, ilong, ilong, ilong.
4: Ilong. Ilong. Ilong.
0: Ilong.
2: Guys, guys, isang malaking balita po.
1: Ang number one
2: ilong in the world. Walang iba kundi si Gabo Ansaldo.
4: Oh. Laki.
0: Huwag mo lang ibalik.
4: Gabi ilong na. Kuna.
2: Ah, kayo, kayo ni kayo ni ano ni Gio. Kayo ni Gio.
4: Ah, ang kawayan. Si Mike Corrales talaga.
0: Gabo, ako talaga yun eh. Ako talaga yun eh. Ako talaga yun.
2: Sige daw. Sige daw, Jello. Sige daw, sige daw. Makikipagin ka ako mo. Sa ilong mo.
0: Teka, teka, teka. Teka. Ito.
2: Hoy, hoy, bawal yan! Bawal yan! Bawal yan! Hoy, bawal yan! Hoy, bawal yan! Hoy, bawal yan! Bawal yan! Suspended na po ang show na to! Ay!
4: Suspended! Ito
0: mo!
4: Ito.
5: Sorry. Apologies. I accidentally said a bad word. I'm very very sorry.
2: So, ay, hindi naman rinig, boy. Hindi naman rinig.
5: Memo. Nagigintisyon na ang ulo, katol.
4: Hindi pa nagbabalik.
2: Guys, memo.
5: Memo plus gold.
4: Sabihin mo na,
2: Bawal yan.
4: Salamat sa lamok.
2: Ah, gusto niyo pala ipatugtog ko 'yan. Wait lang.
4: Lamok.
5: Nagiging TQ plus na ang TON. Dumarami na.
2: Gusto niyo i-play ko 'yan. Gusto niyo i-play ko 'yan.
0: Ito talaga 'yon. Ito talaga 'yon. Dumarami na. Magaling. Sig Panyawan Herbal Capsule. Ayun.
2: Sige, teka guys, dito guys. Ang TOL! Lamok!
0: Yay!
4: Lamok! Yay! Tapos na!
2: Ito na! Lamok!
4: Gandang Jello! Gwapong Jello Flores! Tingnan niyo!
1: Yes!
0: Yo!
3: Labio free. Luho mo free.
4: Pag-tay ka nga sa mga...
0: Full frame.
5: Naka-server mute na pala to, be.

0: Ang ibig sabihin niya, si Sarah
1: Geronimo.
0: Ah, si Sarah. Yo, tama, tama. Si Sarah
2: Geronimo. Ah, Sarah Geronimo. Ah, aba dapat lang.
1: In another universe.
3: De, de, ano, RJ, gagawa ko niyan ng AI version.
0: AI version? Pre, nakupaksili ka tayo!
1: Guys, alam niyo
3: pa! Hindi, yung, gagawa ko ng AI version ng ano, ng music. Nang ano apa dapat lang para yan na yung gagamitin mo. Dapat apa? Ay hindi. Aba dapat lang. Aba dapat lang. Aba dapat lang.
1: Yung ibig sabihin
3: niya. Aba dapat lang.
1: Habang nahitin daw.
3: Aba dapat lang.
1: Si Sarah, bakit? Kanta yun kasi ni Starship. Sarah.
0: Ayun, yun ang sinabi ko. Yun kasi yung sinabi ko.
4: Anyway, pwede na ba mag-ano? Nagingigalan na to eh.
1: Yan yung ibig sabihin ni Jello. Kaya tama nga. Tama
4: na eh. Sa tisang show ko po.
0: Yun kasi yun.
4: Timatol na kasi tayo eh. Ay, timatol. Ano ba yun?
5: Ipatong!
4: Along makakaibigan, kasama niyo po ang mga Lord of Juan at Nizeto. Kasama natin sa EQ.
5: Mamaya, mamaya po. Sana na, available kayo mamaya 6 PM din, my host. Po, mamaya 6 PM sa tayong progress class. Abang hindi po tayo live late kasi tayo po ay mababayad. At we want to.
0: Yes, yes. Tama.
5: Kasi nating bigyan ng
0: time.
3: Let's ang ganda that. Talaga ng ano ko pre, ang ganda talaga ng bias ko.
0: Uy! Oo na!
4: Oo na! Ano ba? Sorry po.
3: Chairman ako ng ano, chairman ako ng station.
0: Sorry na.
3: Manda kayo ha, manda kayo sa akin.
0: Ay sige, tapat ka ulit
5: lang. Sorry lang po.
3: Joke lang.
5: Pag-due po akong i-fire. Sorry na po.
3: Uy, joke lang.
5: Sorry.
4: Kaya po, Mr. Chairman.
3: Hindi ko naman kay, na... Hindi ko naman kayo i-accuse dyan.
0: Pambira.
3: Ang anuhin ko lang dyan, Memo.
0: Last gold.
5: Basta.
4: So anyway,
0: yo.
5: Basta pag memo ang pinag-uusapan, J4 na lang sa isip ko.
0: Yes. Tama.
3: King of guys, Memo.
0: Sa J4.
2: Guys, gusto niyo
6: ang bagay ito kaya tit sa inyo ng Memo Plus Gold. Naman na may gold memory.
3: Hoy, wag RJ. Wag yan. Bawal yan.
7: Nga kalamaw,
0: ano na?
7: Nasa
0: extension pa ako.
7: J-Force facilities.
3: Yan pala. Okay.
7: J-Force.
3: Bro, is that Ace Girl? No.
5: Yung tingin ko ko, J, patapoy.
7: Baka posibleng malate pa sa J-Force.
4: Patron!
7: Detalye sa J-Force facility.
3: King of Memo! J4!
5: Tapos may magpe-play pa ng
0: J4 hits!
7: Mga kalamaw at mga kazex, pwede na panoorin ang J4 facilities sa
0: deployment. Yun lang yun.
7: 1026. J4, gumagawa na ng introduction.
3: Ano? Blow yan, ah? Blow.
7: Dahan-dahan lang.
5: No.
7: Baka posibleng ma-late.
0: Blow!
7: Abangan ang buong detalye sa J4's facility.
3: Blow.
5: Kung meron tayo ng
6: J-Force Facility! Magtatapos na! Job 4 Patrol! Kakasado na!
0: Job 4
6: Patrol! Job 4 Patrol!
5: Pero tagi ko comedy.
3: Ay, napiyok.
5: Cute. Meron tayong kinutemo, si J-Force. Oh. Para pa ka si G4, King of Emo, King of Blood. Ano pala yun? Yan, yan, yan, yan. Ano pa yun? Tingnan na po yun.
4: Ito na, D. Yan. Ano, may kapatita ako. Ito. Ba't ka na, Gisler? anyways, may kapatita ako. May papakita ako. Perfect ako sa CLA quiz.
0: Suspect. Ani. Unsa man ni? Unsa man ta?
4: Hello, Mr. Ano? Hey, ano? Ito ba? Ito. Ay, ano ako may nagsasal. So, may ano? Si ano? Naka-perfect ako sa quiz sa TLE. Again!
0: Oh. Let's go! Again! Representasyon ng PQ!
2: Ano pre? Again! Again!
4: Then ano ba? Ito nakaano ko. 10 plus ano. 10 over 10 na may plus 5.
2: Umiyak si J-Pong. Umiyak kasi si J-Pong. Ay si J-Pong talo si J-A. Umiyak
3: kasi si J-Pong. Again!
2: Again!
5: Okay. Ang oras,
4: 5:25.
5: 26
0: na! Ganda mo, kiri yun. Meow, meow, meow,
3: meow, meow, meow.
0: Pre, meow, since meow, meow. Deadline pa ng lahat ng vlogs natin is sa December 30, ay December tuloy. Sa that July 31.
3: Ano, tikyo yan?
0: Hindi. Since lahat ng vlogs
3: for... Tikyo yung 31!
0: Since lahat ng plugs for deadline plug deadline natin is July
5: 31.
3: Kala ko ano? Kala ko December 31 kasi ano yan?
5: Angelo, wait lang, Angelo. Magko-commercial break
3: po. New Year's anniversary yan ng TQ.
0: Sige. Mga kaibigan at mga kalamaw, magbabalik lang po. Ay, ka-smiley pala, sorry. Mga ka-smileys, okay. Yes, mga ka-smileys.
3: Anong kalamaw?
5: At mga katol.
3: May narinig ako mga katol.
0: Oo na, nagkamali ako. Mga katol, magbabalik lang po ang TOL.
3: Anyways, bago muna tayo mag-commercial. Sa mga kalamaw natin dyan, magandang hapon sa inyong lahat. Kung kalamaw po kayo, magkalamaw tayo. Kung ka-smileys kayo, ka-smileys din tayo. Kaya, mag-smileys! Okay,
4: T-O-L, T-MAT na! Ay!
0: T-MAT!

0: Nagbabalik po ang Talk of the Legends.
1: Anong bayo?
2: Pangkuan sa lamok.
3: Ay.
1: Ito pala.
3: Ay, tapos na pala.
1: Pero nga, kasama natin si, Mr. Angel Puris, Mr. J, ang aking kasi si Mr. Pre-Apple. I will not banggit his real name. Kasi, ewan ko. Parang nilang di ba? Anong T.O. Lord? Talk of the Lord. Confirm di na mas malaki pa yung kay Mark, no? Talo. At si Anima ang isa ang rin. Executive si namin. Yan. Sige, dalawa. Yan, sige po, si Apple at si Anima.
4: Wait, I need to lang sa
1: dito. Yeah, nandito na si Angelo ng clip. So abangan niyo yung
4: okay, good
1: siguro book or sa July ang aming bagong brand new vlog na Tito Plus. At syempre, pati ko rin mo. Ako gagawa niyo kasi ako yung...
4: Kasama na rin natin si J4.
1: Ano guys?
5: Ang pangalan po, ang totoong pangalan po ng Talk of the Legends ay Talk of the Larpers! Para kay
1: J4!
4: Yan, lodzo, I need to
1: Mamaya, back to back ang ating programming dahil meron na tayong TRX o tambahan Quadro Plus. Mag gano'n po tayo gabi-gabo.
5: 5-6-7
6: J4, gumagawa
7: wala na, no?
6: Proper introduction.
1: Siguro, next week na lang ako mag-introduction. Kasi yung ginawa ko introduction, ang pangit lang talaga. Saka po, may program pa ba? Midnight Sessions pa. May MMS pa ba? Yung MSA sa July, abangan niya, July 31, ang season 2 ng May.
4: Meron ako sasabihin dito talaga.
1: Ay, sorry, sige, sabihin mo na, kasi mamaya mag-talk tayo, mag-talk ako about.
4: Baka araw-araw na ako makaka-attend ng EOL. Possible.
1: Mag-introduction tayong dalawa. Siguro kung available tayong dalawa. Next episode, ha? Proper introduction tayo, ha? Kasi yung isa ko, introduction tayo, eh.
4: Okay.
1: Ito nga, ay. Ayan, mamaya na yung class.
4: Since kaman ako sa mga co-host ni Ludzo sa TOL, baka possible na ako inyo makakasama araw-araw kasi Rarely na ako nakaka-join sa mga nakarang episodes.
0: Yeah.
4: Rarely, as in rarely lang talaga. Kahit tanongin niya si Lodge, rarely talaga join.
1: Ano ka? Jan Teki?
4: Okay,
1: ginamit yung literal na sona. Literal na sona yung ginamit. State of the Nation address. Yung sona ng ano, ng GMA. Eh, ito nga, yan, mapapanood po ang, mapapanood po ang ating programa, ang Talk of the Legends sa Smile Network YouTube channel. Siyempre, hindi po muna tayo mapapa-play dahil, out of kanina. Actually, ginagamit ko kasi com shop ko, kaya hindi ako nagkakapag madalas. Pero last episode natin, previous episode natin, nakapag-play TV tayo. And also that, nung July 27, actually, that was my first time using OBS. No, July 26. Yeah, July 26, it was the first time I used OBS. Live stream ba? Wala eh, kasi yung main channel ko kasi ni yung LTV yung ginagamit ko doon. Okay. Siguro kung kailan na lang ako magkakaroon ng laptop, doon ko na lang i-add yung ano. Kasi kung siya pa lang ako, hindi pa pwedeng mag-ano. Kung
4: diretso baka
1: may
4: live.
1: May mag-live na hindi autorisado na ano, tao. Yun yung delikado. Kaya kung kailan na ako magka-PC, doon na lang kita i-add. Oo.
4: Pero tangka bibili ng ETO laptop.
1: Hindi ako bibili, papaayos yung laptop. Ipapaayos lang pala, sorry. Kasi nasira yung LCR. Nasira yung foldable part niya. Yung part na nagpo-fold siya, doon nasira. Kasi, ito ah. Singit ko muna to. Actually, I was the one who broke it. I am actually the one kasi nung 2024 yung kama kasi namin no nakatayo kasi yung kama namin, hindi wala siyang stand or yung hindi siya basta direct patong lang siya noon, hindi siya nakasandal. Then kukuhanin ko sana, may susuyuan muna ako, may kukuhanin sana ako. Yung laptop ko nandun pala sa, nasa harap ng kama, ng comforter, biglang na naglag. Hindi kasi siya nakasandal ng maayos, like hindi siya yung nakaslant, naka 90 degrees yung niya, yung stand niya. Bes na 45 or something, 90 degree yung angle, yung nakalagay. It's ano kasi. Pero, ganun pa rin, nagana pa rin siya. Ang problema, nasira. Ay, hindi naman talaga nasira. Ano lang, na trauma, na foldable part niya. So, pag every time na binubuksan niya, every time kong binubuksan yan, tumutunog yung tapi yung delikado. Wait lang, singit ko muna si Jay. Jay, ano yun?
4: Pero yung gumagana pa rin ba yung screen ng
1: Gumagana pa rin ba yung screen ng laptop? Chopee mo pre, chat mo na lang, chat mo na lang, Chopee ka.
4: Teka,
1: chat mo na lang.
4: Ang tagal naman eh.
1: Yes. Hindi kasi, Chopee kasi yung boses mo. Chat mo na lang, tol. Kahit sa stage. Okay. Look on what I was talking. Nauga, na parang siyang nauga pag natunog. Ay, nauga. Siyempre, obvious naman eh. Kasi Alam ko, it was still working. Hindi na. Hindi na. It can be still be repaired, but it can cost a lot of money. It can cost a lot of money. Ang tinanong ni J daw, sabi niya, gumagana pa daw ba ang screen? No, hindi na. Bigla kasing na hindi na after kasi ang to dahil nga after noon bawal ito ulit na binubuksan, doon na nga nangyari na paputol na pala yung LCD pa, paputol na yung screen sa mismong PC. Ay siguro gagana pa yung internal, pwede pa gumana yung internals pero yung LCD lang yung may problema. Yun. Oo. Tama. RJ, tama. Pwede pa yung internal, pero yung LCD di na. Na! Pwede rin naman, kaso problem, hindi ko rin kasi magigi. Oo, sayang pera. Ay, oo nga. Mas, ano kasi, DIY computer. Yeah. Nasa loob na mismo, nasa keyboard na mismo yung PC niya, yung CPU. And beaten, wag. No, ano yun eh, ang... Yung view pa, sorry. Yung gamit ni Terebi, yung
4: View Plus.
1: Yung steep, yung ano, ito, wait lang, chat ko lang dito.
4: Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 6, 7. Yun. View pa? Oo. Ano, rinig?
1: Ito nga.
4: Walang tukol?
1: Oo, oh, rinig ka, pero ito nga. Ay, ano kasi yung gusto ko kasi, Think Vision. Think Vision ang ano ko kasi, prepare ko. Or ano, BenQ. So, oh, BenQ, ang ganda rin yung BenQ
4: eh. Another question.
1: Request ano yan?
4: So, pa, ano, bukod ka sa yung laptop, yung pag na-repair yung laptop mo, bukod sa gagamitin mo pang TOC, di ka na pupunta ng Comcha para gumawa ng mga ano mo, mga gagawa ng mga ano nyo, mga projects, mga PPTs, ganun ba?
1: Ano ulit yung mga?
4: Look, rinig ba ako? Walang choppy.
1: Hindi, ang hina kasi.
4: Ayan. Lakasan ko. Ay. Wait lang.
1: Ang ginamit kasi, ewan ko kung anong ginamit ng ano, nung sa comshop namin kagahapon, ewan ko kung anong ginamit. Kalimutan ko yung pangalan.
4: Ito, ulitin ko yung tanong ha.
1: Sige. Yan na, rinig ka na maayos.
4: Ano, bukod sa pag na-repair ang laptop mo, bukod sa gagamitin mo sa pag TOC sa ano mo, di ka na pupunta ulit ng computer shop para gumawa ng mga PPTs niyo o mga performance tasks ganun.
1: More like ano na, hindi, mostly hindi na talaga. Syempre meron na eh. Pero kung hindi pa talaga pwedeng gamitin ng laptop.
7: Ano ba po ang inyong mansanas? Kung naririnig nyo naman kanina, sabi ni Lodzong, yes, nalobat nga talaga ako.
1: Hoy!
7: Ano, sabi ko din, pala, nalobat. Then, sabi ni Lodzong,
1: Nyek.
7: Basta guys, nalobat po ako. Sige, balik ako mamaya. Mga 3 siguro. 3 time.
8: ano malili so, ano malili mo sa TQ mamaya you, kasi mag-ano
7: see you again later on sa TQ pero pangmadalian lang ako doon
9: sige
7: baka dadating na rin
9: yung ituloy mo doon pa lang ituloy yung ano ko doon ko na ituloy yung topic ko sa TQ
7: oh teka lang teka baka dadating na rin siguro yung mga samahan ko dito sa bahay baka hindi na ako pwedeng magano magingay dito so baka pangmadalian lang ako dito so ayun see you again later on sa TQ para sa mga
8: ayan.
7: Walang kwentang kalokohan
9: yes
8: ayan ito po ang dating legendary kabaygon na si Pre-Apple Tomato na dating legendary kabaygon yan si Pre-Apple. Alam na natin.
9: Host yan dati ng TOL. Yes, kung hindi nyo man alam, host po yan. Ang aming chairman, host ng TOL dati.
7: Oh, noong first episode, until...
9: Siguro, season 2, until season 2.
7: Oh, until season 2. Yes.
9: Kasi di ka na di mo na yat, di ka di mo na kasi kaya magsalo pa ng TOC tapos ug post.
8: Kasi against nag TOC kay, di ba?
7: Oh, pero actually minsan daw talaga ako nag-aano diyan. Minsan lang talaga ako nag-show diyan sa ano, TOL. Pero actually host talaga ako ng TOL dati nung episode 1 until season 2.
9: Site FM Radio 96.7. ano kasi pauga kasi ng ugay bukas ng bukas yan so ang dahilan yun na nga dahilan bakit nasira yung LCD after kasi nung nangyari yun tama then bukas after yun bukas na ng bukas dun yun yung dahilan kung bakit nasira pwede ba naman internals pero yung LCD di na pwede kailangan na talaga palitan and i-reattach ang mga parts. I-reattach yung mga parts to the LCD. Kasi hindi siya yung ano eh. Like tertsahang tanggal talaga 'yan eh.
8: Mm-hmm.
9: Parang lost train na sawa na kaya nasira talaga 'yun. Yun yung dahilan. Wala na mag-editan. Dati talaga kasi takot akong mag-download ng OBS ng mga ano .exe files. Takot akong mag-download ng mga ganun. Kasi na-trauma kasi ako doon sa mga dati talaga ha. Na-trauma ako sa mga hindi naman dati kasi bata, 'di ba? Bata. Ay, hindi. I mean mga ano pa, mature kids pa.
8: Ah, yung ano mo, yung boses mo dati. Ano, sobrang
9: ako po, napakataas niya.
8: I will store your eyes. Ay!
9: Nah! Yes nga, ang taas talaga. Promise. Natakot kasi ako sa .exe kasi.
8: Wait, ito yung example.
9: Natakot ako sa .exe nga kasi nga, it's ano eh. Ayoyo, alam mo nga malicious files pag dinadownload mo may .exe rin. Pero it's ano pala, it's just nag-exit. It's just I think it's just a short term for executive. Tama naman, di ba? Executing an hoy, ano? Hoy, I will show you na.
8: Oy, wag din. At least di nakita yung bad word diyan. Ginawa kong letter 'yan para di talaga maano 'yan. Bricks, I will store your eyes. Teka,
9: Bricks,
8: ito yung ano.
9: I will store your eyes.
8: Joke lang.
9: Ludzo, I will store your eyes. Okay,
8: wait,
9: yung ina na yan. Ito. Yan, Lodzo. Yung ina na yan. Pre, nung, ah, sige, pre, mga.
10: Lodzo, I will sew your F-eyes.
9: Ano, anong F? F-T-A, ang F-T-A.
8: Hindi! May ginawa kong letter para hindi talaga marinig ang mura. Hindi ginawa kong letter. Para oy, hindi talaga rinig.
9: Ito na, but on the topic? At ano rin kasi, ang tira kasi may laptop ako niya. I mean, hindi ko laptop. Hindi pala, sorry. Yan, so, siguro, Hindi ko na ulit yan magagamit hanggang maayos na talaga. Pero, ayawan na lang kung mangyari pa ko ulit yan. Kasi, di ba, may nangyari rin unexpected. Kaya we need to be aware na lang. Yeah, that's a lesson for me. And I was, no time net. It's a lesson. Kung masira ko man yun, eh di wala na, di na, it's, I have really no chance to use it anymore. Diba? Pero, kung magkaroon man, kung maging successful nun kami, eh ako lang, makaka-laptop ako or PC. Saka masaganda kasi kung magka-PC kasi, di, I mean, I do not, ano na lang, comply. Yung pinasukan ko kasing comp shop, pre, AMD Ryzen, oh my, RTX yung nakita ko sa PC, pre. May RTX tapos ano pa. Yung isa yung mag-iwalay ata yun eh. Oh, yata. GPU. Oh. So, it can hold OBS talaga properly. Kaso ang nangyayari rin minsan, nasira rin. Ay, naka-crash rin. Di ba? So, ngayon, sa loob ng 5 minuto, i-talk ko pala, likap po. Ay, hindi, sa thank you na lang. Yeah, thank you. Sa thank you ko na lang yan talakayin. Habang wala pa sila pre-apple. Kasi,
8: Bakit? Bakit? Para saan ba yung, wait, para saan ba yung usapan niya?
9: Hindi, bukas na lang pala, para ano, para organize talaga. So, bukas na lang yung topic na yan. Total nga, nagkasapawan na tayo kaganina. Nagkasapawan na tayo. Kaya,
8: Pre, alam mo ba yung nangyaring yan? Nagiging timat na ang TON. Timatol. Kasi lahat ng si Angelo.
9: Ang ano na lang, update na tayo sa weather ngayon. Diba? Sa weather na lang muna tayo ngayon. Dahil bukas na yung campus journ and yung recap. Abangan yan bukas ha. May TOL tayo bukas.
8: Yes, abangan nyo.
9: Ang update po, medyo lumalakas rin ng, ano, ng ulan sa kanina. I am trying to, try kong sundan yung kapatid. Pero, wala eh. Yan eh. Tabasa ko rin ako. Ngayon, 6 p.m. Yan, oh, lumalakas. Like, mostly in Luzon talaga, napakalakas sa Luzon. Oh. So, mga ibigan, ano lang po, I encourage the cover, ay, ba pala yun? Earthquake wala yun, the cover and hold na. I encourage you to evacuate kung medyo bahain ang inyong lugar. Kung yung drain niyo ay hindi masyado, kung laging plugged ang inyong mga kanal, yung mga bangbang diyan, sa mag-evacuate kayo, dalhin niyo yung mga importante yung gamit. Syempre dami rin, magdala rin kayo ng some of your
8: water rin. Yan, ano, magdala
9: wait lang.
8: Ito po.
9: Sige.
8: Sorry. Ano, so magdala po kayo ng sarili, ng first aid kit, ng mga gadgets ninyo, kahit anong gadgets man yan, pera, damit, mga pagkain, mga gamit panligo, ganun lang. Idala nyo sa...
9: Radio.
8: Tama. Pwede rin.
9: Hindi, radio, kailangan, oh. Kailangan ng radio kasi you need to be, ano rin eh, you need to be informed
8: all time. Kinig sa mga, ano,
9: Kung kailan ba possibly matatapos ang ano, basta kinukover yan ng mga meteorologist. So, saludo rin sa kanila. Yan sa mga
8: saludo. Ano rin dyan.
9: Masaludo sa inyo. Eh, siguro yun lang, no? Tuloy na natin sa tigyo pang update. So, mga kaibigan, ito na nga, after na nga po tayo. Ang oras po sa mga kumuluan ng ngayon ay alas 5:58 na po ng gabi. Sa ngalan.
8: Ay, pwede magkot
9: 8. Ito na siya na. Hindi, ikaw sa NGOE na. Ako po, si Lord Supwas.
8: At ako naman po, si Mr. J.A. Alohado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong talakayan, opinion, at laklakan. Ito po ang inyong pinagkakatibalang Talk
9: of sabay. The Legend.
8: Talk of the Legend.
9: The Legend. At Smile Studios, bagat na gabi, Pilipina. Oh, mahal!
8: Kapag nasa talakay
9: susunod na pa tapayan sa kagabi-gabo apa ganyan

0: mula sa Smile Center Manila. Narito na ang inyong Barangay Kwadro na laging plus sa tawanan, ulitan, undahan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang Tambayan Kwadro Plus. At narito na ang inyong Kwadro
1: Magandang gabi po sa inyong lahat ng mga kalamaw at mga kasmileys. Welcome po sa panibagong episode ng Tambayan Kwadro Plus na dinadagdag po tayo sa YouTube and Twitch channels ng Smile Radio and simulcast din po tayo sa DZEX 1026 AM. Ayan.
2: Hey!
1: Six. Alright, ang oras, 2 minuto makalipas ang 6 ng gabi.
2: Napapakigalib ko kayo sa MMCD ng MSACI. Ay.
1: Mali yun. Kumakabila tayo. Pero ano ba naman yan? Anyways, mga kalamaw at mga kasmileys, yes. Bago pala yan, nice ko lang po pala magpakilala para sa ating pong mga bago nating kasmileys and mga kalamaw dito. Ako nga po pala si Angelo Flores, ang dating disc jockey na ngayon po ay nasa creatives team po ngayon ng Smile Radio. Kumbaga, hindi niyo ako masyadong nakikita dito sa stage. Well, ayun na nga, nailagay ako sa creative team ng Smile and I agree kasi parang nasa ganun iisa na lang ang role ko. Pero soon guys, possible na magiging dalawa na lang ang role ko or magiging dalawa ang role ko, ano? Siguro magiging disc jockey ulit ako din sa Smile Radio pero antayin natin ang tamang panahon, ika nga sabi ni Astriel. Antayin natin.
2: Angelo, ano ang magiging expected rebrand mo sa TQ?
1: Nako, expected rebrand sa TQ. Expected rebrand ko sa TQ, siguro hindi siya magiging kagaya ng 4 alas, pero ganito to kasi yan. Kwento lang natin para sa ating mga kalamaw at gasmileys kung bakit yun ang iniisip ko na rebrand. Originally, ang nakaisip kasi nun si Gavin, which is yung kasama natin sa Mira Media. So, ayun.
2: Dati rin siyang
1: host ng TQ, which is for full disclosure, tinanggal ko. Ayan. Kasi ganito lang kasi yan. Nagkaroon kami ng hidwaan. That was a long time ago. Pero kalimutan na natin yan. Past is the past. Ika nga. Kalimutan na ang nakaraan. Diba? Tama naman eh.
2: Tama.
1: Pero ayun na nga.
2: Kahit nga yung issue mo, nung hipaan yun, ito-report na rin natin.
1: Nakakalimutan na natin yan kasi...
2: Pero at least, huwag rin natin kalimutan ang binigyan na next show, di ba?
1: Yes. Parang pero... Para magpanggap tayo na walang nangyari no panahon na yun.
2: Yes.
1: Pero ayun na. Guys, kung magiging disc jockey ako, do expect na hindi na ako ang Jello na kilala niyo noon. This will be the new Jello. Jello 2.0 mga kaibigan.
2: Oo.
1: That will be the new one. Kasi iiwanan ko na yung dati kong persona eh. Let's focus. I-set aside natin yung politics eh. I-set aside natin yan. I-private natin yung politics.
3: Yes, Jello Flores Redemption Arc. Yes. Ay.
1: Yes. Yes. Redemption. That's what it is. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga issue na medyo mild lang, 'di ba? Yung mga mild, yung parang kagaya dun sa sosang Taco Bell, may mild sila eh. Tapos merong sauce din na spicy, which is yung palate of Crispo. Iwasan natin yan. Doon tayo sa mild lang. Sa tama lang. Diba? Pero ayun na nga, ang oras po natin is 6:06 mga kaibigan. Mamaya magiging 6:07 na yan. Mamaya. Pero ayun na nga, nabalitaan ko na meron daw itatayong paksilika sa Tarlac, which is, eto ah, sabihin ko na rin sa mga kasmileys natin kung sa mga hindi pa po nakakaalam, ang paksilika po ay isang data hub po na mas malaki pa po sa SM Mall of Asia Arena. Ayun. Yes, mas malaki yan sa SM Mall of Asia Arena. Although, malaki nga siya, pero sabi nga ni PBBM sa kanyang SONA is it will create many jobs. Pero what I think is, oh, guys ha, let me remind you, I am not setting this discussion into politics, okay? I am not setting this discussion into politics. Remember, I am setting myself to a new redemption in a new way, alright? So, ayun na nga. Ang gusto ko lang sabihin is, ano bang jobs, ano bang trabaho ang ikikreate ang paksilika na ito? It will create jobs unless kung itatayo lang siya sa mga lupa na hindi pa po may-ari ng mga magsasaka or yung mga lupa na wala sa nearby waters. Yun lang yun eh. Yun dapat, dun dapat tinatayo yung mga paksilika. Pero ano kasi, ang purpose lang kasi ng paksilika na yan is, one, matakaw yan sa tubig. Two, matakaw din yan sa kuryente. Eh, alam naman natin na yung supply natin ng kuryente is kumukunti na, di ba? Kumukunti na yung supply ng kuryente. And imagine, that data hub, ng ganyang kalaking data hub, di lang yan kasing laki ng, di lang yan mas malaki sa SM Mall of Asia Arena. Mas malaki pa yan sa batasan, sa, saan ba yun? Sa batasan tuloy. Bataan Nuclear Power Plant. Ayan. Mas malaki pa yan sa Bataan Nuclear Power Plant eh. Tsaka sa SM Mall of Asia Arena. Imagine that. Na itatayo yan sa Tarlac. It will definitely erase the whole population of native people na nakatira doon. Residents na nakatira doon. And yung mga farmers na nandoon pa rin sa mga lupain na yun, possibly, kung itatayo nila doon. Now, kung magtatayo lang sila ng paksilika, Angela, dapat, ano eh, sa, so malayo of, sa ano, mga...
3: So, speaking yun, of ano, Angela, speaking of the power situation, ito na din, tingnan nyo ngayong ano, yung available capacity, system, peak demand, and then sa operating margin. Tingnan niyo to, ah. Ayan yung power situation ng NGCP. Di ba sa Visayas, konti na lang yung naiwan? Sa Visayas, konti na yung naiwan.
1: Ayan, no?
3: Yeah, sa Mindanao, konti na lang naiwan.
1: Ayan, no? Tingnan natin.
3: 10,000. Ayan, no? Nandyan.
1: Grabe! Ayan, no? Tingnan natin.
3: Ang konti lang, ang konti.
1: Ayan, basahin natin. Oo, ang konti na nga na supply ng kuryente natin. Tapos magtatayo pa sila ng paksilika, it doesn't make any sense. That what it makes sense is that it will only power all AI apps dito sa yung mga galing sa Amerika, which is si Grok, si Gemini AI, sino pa, ChatGPT, ano pa, si Dola AI, which is I think hindi siya gumagamit ng ganong data hub na ganong. Pero, ayun na nga. Tsaka yung DeepSeek, ayan. Yung DeepSeek, yung nagsisensor na ano, mga contest sa galing sa China, yung nagyari doon sa...
3: Wag ko na sabihin. Yeah, I know. But I'm gonna say, when you prompt a certain prompt, yeah, they will not answer you like what you want. Hindi nila sasagutin yung
1: yes.
3: Hindi
1: nila sasagutin. Like, uh-oh. Like, easy sensor nila yan eh. Like, it's heavily controlled by the what do you call this? The Chinese Communist Party. That, although I cannot, I don't suspect na controlled sila na CCP, pero I can already suspect it, but I cannot prove it, no. Pero ayun na nga.
3: I don't think na control ng CCP kasi naman ano siguro sa regulation na dapat susundin ng isang industrial na company para lang ma-meet yung compliance between the Chinese government and sa certain na company. Kapag hindi nila sinusunod, kapag basta yung ano yung sinasabi ko na make ends meet, hindi i-approve kapag hindi sinusunod yung guidelines ata sa yung regulation ng ano ng China na ano Chinese na anong tawag yun? Chinese authority. Oo.
1: Basta pero at least meron, alam na natin na bawal pala i-prop yung mga ganun sa mga Chinese-owned na AI apps or AI sites. Alam na natin. Just, we need to be careful kasi alam naman natin na the big brother is always watching. Diba? They always watch our little moves. Pero, ayun na nga. Bakit pa tayo magtatayo ng paksilika kung if the government will ever allocate all monies, all profits, all of it to all the unfinished constructions na iniwan ng previous administration, 'di ba? It will make sense kasi mas mapapalawig pa natin yung ekonomiya, mas mapapalawig pa natin yung connections from point A to point B. Bago nila unahin yung paksilika, unahin muna nila ang transportasyon sa

0: saka sa noveleta. Ito ah. Merong diyang ano project ng DPWH na halos ilang taon na yatang nakatenga diyan eh. Yung ano yung San Rafael Road, tama? Oh, yung San Rafael.
1: Bro, naalala ko ngayon ano yung sa flyover ng ano ng sa flyover ng highway sa Jensen kila GU and then sa amin sa amin din sa Davao City which is yung Olas Viaduct Barata yon ano ilang ano na ilang months na yon eh ano mas nauna pa yung ano eh yung actually yung nauna is yung Olas Viaduct tapos yung maa na flyover yan yung sumunod pero hulaan niyo kung sino natapos sa kanilang dalawa. Edi yung ano, edi yung maa flyover, barangay maa flyover yung nauna. Tapos yung Olas Viaduct, yung parang connected siya sa Coastal Road. Ano pa rin? Hindi siya actually ghost project, pero ang ano lang, masasabi ko, mahina silang kumilos, ganun. Ang hina kumilos. Budget ba, manpower, ewan ko, ganun. Yan yung naalala ko.
2: Baka ano, pero na, di pa sure kung makikita yan ni ano ni Secretary Vince Tizon yan kung nakita
0: yes. Niya yung mga
2: ano. Siyempre, aayusin niya kasi mabilis yan
0: Yes!
1: Secretary DPWH Secretary or Undersecretary si Vince Tizon DPWH Undersecretary ba siya? Undersecretary? Tama ba? Or Secretary?
0: DPWH Secretary,
1: Vince Dizon, he recently visited, Davao City, like, mga 12 ata yun ng one, they are start to inspection some of the bridges doon sa Davao City, and yeah, I hope they visit the Olas.
0: Yan ang eto ah bottom line, yan yung maganda kay Vince Dizon eh. Bakit? Eto ah, compare ko lang siya kay Manuel Bonoad. Si Manuel Bonoad, ang bagal lang yan kumilos eh. Kikilos lang yan if there will be feedback in when it comes to from the Filipinos itself. Pero kay Dizon, walang feedback yan eh. Kikilos agad yan pag may video na in-upload sa social media or what. Siya talaga yung tunay na movement. Siya talaga yung tunay na may kilos eh. Alam mo, yung pinaka-paborito ko lang talaga is mapapabura talaga siya sa mga malalang ginagawa ng mga contractor eh.
2: Hmm? By the way, Jello, actually, every single inspections ni Vince Dizon at ang DPWH kasama rin yung mga officials na mga magigiting na officials para
0: samahan
2: yes. Rin sila para ipatulungan yung mga para magtulungan sila ng DPWH para sila rin magtulong-tulungan sa pag-fix ng mga na-inspect nilang para sila nadaan ganun. Ay, tama?
0: Teka, ano sabi? Magkano daw ba sabi ba si
2: actually nga rin eh nung pinakita ni Mayor Lenny Robredo ng Naga City so kay Vince Dizon yung pinapropose nilang proposal na project gandaan siya legit
0: yes yung alam mo ito ah ito JA ah. Alam mo, nagustuhan ko talaga yung sidewalk dun sa Naga City. Bakit? May mga puno, di ba? Eh, alam naman natin, mahalaga ang puno when it comes to rainy seasons, di ba? Yan yung natural na, kumbaga, natural na drainage natin, eh.
2: Sa mga, especially kung init, kung heat, yes. heat days, because kasi yung puno, nakakatulong yan sa nasisilaw sila sa araw kung mas mainit yung araw dyan
0: make us a natural shade para sa ating mga kababayan which is good yun nga lang the DENR eto ah I'm sorry pero

0: Pero wala, the agency was supposed to protect our natural resources and our natural environment. Yun nga lang, napupunta lang kasi sa ano eh, pagpuputol ng puno, which is basically illegal sa totoo lang. And alam niyo ba? Oh, mainit. It will help our Filipinos when it comes to rainy and heat seasons. Pero bakit nila tatanggalin ang mga puno na yan? Like, think, isipin nila, let's think about it. Isipin nila yung kapakanan or yung benefits na nakukuha ng puno mula sa shade ng, mula sa init ng araw. Diba yung vitamin D, yung, diba yung vitamin D or yung mga vitamins na nakukuha natin mula sa sun ay nanggagaling din sa puno, diba? Yung oxygen na hinihinga natin, no? Yung oxygen na hinihinga natin, nanggaling din yan sa puno. Paano kung tinanggal mo yan? Sa tingin mo may oxygen? Sa tingin mo may oxygen pa rin ba dito sa Earth? My answer is yes. Yun nga lang, kung tatanggalin mo lahat ng puno dito, of course, wala na talagang oxygen dito kasi napuno na ng ano, mga usok na nagagaling sa mga vehicles, hindi ba? Kaya, ayun. At saka ito pa, sabi ni Preapple Tomato, mention ko lang to ah. Also, trees help control floods. Yes! Kumbaga yan yung natural barrier natin when it comes sa pagbaha. Diba? Pero, nung nakita ko yung pagpapalawak ng drainage doon sa G. Araneta, doon sa Quezon City. Quezon City ba yun? Sa G. Araneta, Quezon City yata yun eh. Yung pagpapalawak ng capacity ng drainage, maganda rin yun. Kasi diba yung G. Araneta, lagi yun binabaha, diba? Laging binabaha yun, yung G. Araneta. Yun lagi yung laman ng balita eh.
1: Wait, Sorry, Jello. Sorry, Jello, to interrupt oh. Sabi, mas benefit pa sa puno yung baha kaysa tao daw.
0: Yes, tama. Kasi, yun nga lang, ang, ganito lang kasi, ang tubig ba marumi yan? Bakit? Pasintabi po sa mga kumakain. Alam ko may mga kumakain ngayon in this hour. Ito ah, ang tubig ba ay may halong manure ng tao, ihi ng daga, mga basura, and many trashes comes from the sewers. Yan yung pinakadelikado. And yung puno, ano, syempre,
2: PST, yan yung... PST, tayo sa tabi, ay!
1: Hoy!
0: Gagi!
1: Ay, sorry.
0: PST, tayo sa... Ang sarap!
2: Masintabi.
0: Grabe ba, ewan ko. Pero ayun na nga.
1: Leptospirosis na agad yan pag ano.
0: Oh, kaya guys, lesson learned. Paglulusong po kayo sa baha, huwag kayong magsusuot ng chinelas, mga timang. Diyos ko.
1: Boots na lang kayo. Atlan ano, kung wala naman kayong boots. Boots
0: pa kayo.
1: Kaysa lumangay kayo sa ano, kaysa maglangoy kayo sa swimming pool, I regret ko na yung ginawa ko dati nung bata ako, lumangoy pa ako sa baha.
0: My goodness.
1: Legit.
0: Pero ayun na nga.
1: I regret talaga na mali ang ginawa ko dati kasi lumangoy pa ako sa baha. I regret naman. So, hindi ko na uulitin yun.
0: Buti nga hindi ka nga binalita dun eh. God!
1: Kaya nga.
0: Pero ayun na nga.
1: I think mga 2017 na ako na ano, I think mga 2017 ng weekend pa ako na ano. Oo nga, 2017 ng weekend
0: ayun,
1: ako
0: na. Ayun, 2017. Grabe. The golden years. Grabe. Golden years. Golden years bago magsimula ang pandemya. Sorry.
1: Tandaan niyo po. Tandaan niyo po. Pero, tandaan niyo po. Dito nila po ulitin yan. Huwag nyo din gawin din yan.
0: Tandaan nyo!
1: Pyrosis pa rin ang abutan nyo dyan.
0: Tandaan nyo. Ang bota ay hindi po yan design, ha? Kung tinuturing nyo po yung design, isa lang ang gusto kong sasabihin sa inyo.
1: Engot!
2: Kalma muna.
0: Ingat. Lahat ng bagay may functionality. Walang bagay na walang functionality. Tandaan nyo yan. May tao, ang tao may functionality. Ang electric pan may functionality. Ang tumbler may functionality. Lahat ng bagay may functionality. From the simplest all the way to the complex things in the society and to the whole wild world, Mr. Worldwide. Lahat ng bagay may functionality.
1: Ang tanong nga lang, since ano, paano kung wala silang boots, kung lalabas sila nakaano yung baha, paano yun?
0: Ay, wag na silang lumabas, kasi paano kung may sugat sila sa talampakan, sa hita, sa tuhod, sa ano pa, sa braso, anything. And in any parts, wag lang sa puwet. Ayok na yan.
3: Miko!
0: Ito lang masasabi ko, kung huwag na silang lumabas ng bahay kung bumabaha sa kanilang lugar. Huwag na silang lumabas ng bahay. Instead, go to the higher grounds. Like second floor ng bahay. Kung wala kayong second floor, edi sa bubong. Diba? Basic lang yan. Pero ito ah, I've never seen a flood na abot hanggang first floor. Ang nakita ko lang na ba na umabot ng first floor is sa mga TV lang, yung sa probinsya ni Preapol, yung Cebu, ayan. 'Di ba yung ano 'yun, yung bagyong Tino ba 'yun? Oh, bagyong Tino.
1: Oh, malakas 'yun.
0: Oh, malakas talaga 'yun. Mas malakas kaya no? Ano 'yun, yung Yolanda?
1: Ano, Talisay City.
0: Ayun, Talisay City! Nakalimutan ko na. Yung Talisay City, grabe ang damage dun, literal.
1: Grabe daw baha dun.
0: Yung baha dun, yung hangin.
1: Yung girlfriend ng isa kong cousin, ano, taga Talisay yun. Sobrang grabe daw ng baha nung bagyong Tino. I think may na-stock na sasakyan dun sa baha.
0: Yung likod niya,
1: basta ano siya.
0: Alam ko may yun na ano
3: eh. Basta na-stuck talaga siya sa ano, sa baha.
0: So, like, yan ang mahirap pagdating sa mga car owners, di ba? Yung mga...
3: Nadumihan din daw yung loob.
0: Ay, oo. Ang hirap linisin yan. Eto ah, guys, I'm sorry kung magiging medyo car expert ako dito ah, pero I am not saying na magaling ako pagdating sa mga kotse, pero hindi lang yung interior ang ililinisan mo. Madadamage dyan yung battery, yung makina, yung radiator, and lahat ng parts talaga dyan. Pag lahat ng yan na waterlog, good luck na lang sa insurance mo, tol. Diyos ko! Ang laki ng babayaran mo, sa totoo lang. This is why napakadelikado na maging car owner kapag nakatira ka sa isang lugar na mababa or low density, kumbaga. Diba? Wait, in English ko na para hindi ako mahirapan.
1: JB Suarez. Na ano? Ito! Antay kamote,
3: gang.
0: Essential skills yan. POC, pag-zoom in sa camera ni, ano, ni... Ayan. Yan, essential skills yan, ha. Di ba, intersection yan, ha.
1: Wala akong stand, wait lang.
0: Ilapit mo yung whiteboard, pre. Ilapit mo yung whiteboard.
1: Anong ilapit ang whiteboard? Wait lang. Ilalapit ko na nga, eh.
0: Wait lang. Ipagdagay kay JB Suarez.
2: Ano ang pinagkaiba sa pedestrian?
0: yan si Sir Blue Wave. Ayan.
1: Okay na mga B.
2: Intersection.
1: Kita ba?
0: Yes.
2: Ano?
1: Maiipit ka nga ni... Ay.
0: Hindi, yeah, yung ano.
4: What's that on the whiteboard?
0: Makinig ka, essential skills ito ah, essential skills to. 'Di ba intersection 'yan, 'di ba? Intersection 'yan. Ngayon, kapag ang isang lane ay nag-go, ibig sabihin, huwag ka rin bubuntot. Bakit? Kapag nag-stop light 'yan at doon ka tumigil sa intersection na 'yan, huwag ka nang bubuntot ha, kasi ugok ka. Babaraduhin mo ang intersection. Diyos ko.
3: Sa mga nagtatanong, also, sa mga nagtatanong din pala kung ano ang sinasabi ni Jello, yan po ang tanging line ni, ano, sino ba yun? Ni JB Suarez, ang ating number one learner sa traffic.
0: Yes. Kumbaga, pre-Apple, siya yung traffic safety advocate ng TikTok at siya rin ang leader ng AKG Anti-Kamote Gang. Ayan. O, ito pa. Tayo na, gusto.
3: Maiipit ka nga. Gusto ko.
4: Don't have to scream, bro.
0: Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Diba, ito motorsiklo, diba? Kapag ikaw nagka-motorsiklo at kumabig yan, tapos patuloy ng patuloy ka, maipit ka nga, diba? Maipit ka nga, ni!
3: Maipit ka nga, ni!
0: Ano ba? Ano ba? Bakit mo ipipilit ang sarili mo sa kanya? Kaya sabi nga, diba, huwag mong pilitin kapag ayaw. Hindi ka sinulid. Ha? Hindi ka kasi nipis ka sinulid. Hindi ka kasi nipis ka sinulid. Ha? Hindi ka kasi nipis ka sinulid. Para mag... Hindi ka kasi nipis ka sinulid. Para ipilit ang sarili mo na kumabig pa sa... Eto, hindi ka kasing nipis ng sinulid para pilitin mo ang sarili mo na makipagsiksikan sa kotse, ha? Na tuway sa lapad, Diyos ko. Nakakainis ka eh.
5: Okay na naman.
6: Ay, talaga, Angelo Flores. Ano ba yan?
5: The Ministry of Communications and Signals of Adventure. Ay,
6: oh, eto, communication is the key, oh. Ayan, oh, car accident.
0: Diyos ko.
1: Ikaw nga, sabi mo, ano po? Eraser ko, Dini. Ano yung eraser ko?
0: At saka ito, ah. At saka ito, ah, sabihin ko lang. Bakit hindi umiwas yung kotse na may mata? Bakit? May mata nga siya, eh. Bakit hindi siya umiwas?
5: Wala ka, tapre, wala.
0: Naglag yung ano, yung kotse na may mata. Nag-jet lag pa rin, Josef, ayan.
5: Oh.
0: Oh, ito guys. Guys.
5: Ay.
0: Guys, ito ah. Kapag kayo ay natuto sa driving school, always learn kung ano yung natuto nyo sa driving school, sa always, always. Lalo na yung mga nag-U-turn dyan. Lalo na sa EDSA, ha? Lalo na sa EDSA. Kapag mag-U-turn kayo, always stay to your lane. Ha? Always stay to your lane. Huwag kayong parang mag-U-turn. Diba, mag-U-turn ka. Tapos pag ano, no? Pocha.
5: Ano ka?
4: Wow, wow, wow. Let's hold off muna.
3: Bakit barangay kagawad? Kasi barangay kwadro.
0: Barangay kagawad.
3: Mga kagawad natin ay si Lodzo, mga host ng TQ.
0: Ako yung in-exile, Tres. Not technically exiled, imprisoned.
3: Si Angelo naman ay ano, civilian ng ano, Barangay Kwadro.
0: Potek ka, dati akong XO.
5: ano ka XO? XO nga candy, like XO coffee candy. Ay.
0: Na ano nga to? Ibang XO yun, pre. Ibang XO yun.
1: Ito yung U-turn niya.
0: Pacheck. Sponsor siya ng Nike, pre. Sponsor siya ng Nike, Diyos ko.
6: Ano sponsor ng Nike? Ah, alam ko na. Kasi ano, kasi yung driver nag-swerve, nasuswerve.
0: Na. Nag-swerve siya. Pa-check yung swerve niya. Just do it. Just do it, ika nga. Mga kaibigan. Mga kaibigan, sa oras na...
1: Alam, sabi na. Sabi na.
0: Mga kaibigan...
3: Uy. So sa oras natin na ano, sa oras natin na 6:39. Ayun, so shoutout po sa ating mga ano, shoutout po sa ating mga audiences na si Z, ano ba to? Z Editor. Yes, or si Nigel the Remaker. Yan. Ay, Zoe Error para 'yon. Zoe Edit, ano ba 'yan? Zoe Error ata, Zoe Error. Oh.
5: Si ano, Zoe.
3: Tsaka ano, ano na siya ngayon, Nigel the Remaker, Zoe TV.
0: Zoe TV. This is Zoe TV.
3: Mga kagawad, ano na lang, mga ano na, mga 20 minutes na lang bago tayo magtapos sa programang ito, no? No? Mga kagawad.
6: Wala pa tayong
0: kumalami.
5: Wala pa tayong commercial.
0: Wala pa tayong mga kaibigan, magkabalik lang po ang Tambayan Quadro Plus. Ang programa nito ay ito sa inyo na si Tambayan Quadro Plus.
7: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that I don't real, fa.
8: Dito na tayo sa Jer-A.

0: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala.
1: Wala!
0: Literal na wala. Wala kami niyan.
1: Literal na wala.

0: Nas fábricas!
1: Mga kaibigan, mga kalamaw, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas nating mahal. 47 minutos magtapos ang alas 6 at 47 minutos makalipas ang alas 6 ng gabi, mga kalamaw at mga kasmilies. Dalawang tulog na lang po, mga kaibigan, mga kasmilies at mga kalamaw. Dalawang tulog na lang, Diyos ko day. Pagngingiti na po tayo. Let's go. At syempre, at syempre, mga kaibigan, 2 days na lang. Magsasmile na po kami. Ayan. Hindi literal ha. Ngingiti na po tayong lahat. Simula sa 31 ng Hulyo taong 2026, mga kaibigan. At syempre, syempre mga kaibigan, abangan din po. Abangan din po ha. Ang season 2 na MSA. May sasabihin ako. Ayan. At syempre, soon, kung ma-approve man lang ang aking disc jockey role, pero sa ngayon, nasa... Pero sa ngayon, ay, like I said, pero sa ngayon, nasa creatives role ako as of the moment. As of the moment, nasa creatives role pa ako. So, I don't think kung temporary ito, but we will see kung magsistay ba ako sa role na ito or what. Pero ayun na nga, it's now 11 minutes before, tama ba? 11 minutes or 21 minutes before this show ends and before mag-start ang Gabi Gabo. Kasama ang yours truly, Gabriel Paul Ansaldo. Ayan. And syempre, next week naman na naman tayo magkikita. Syempre, kasama nyo pa rin po ako as your substitute host dito po sa Tambayang Quadro Plus. Pero technically, host ako dati ng Tambayang Quadro. Pero ang pinakaiba nga lang is nag-resign ako sa DCEX and sa Cool FM, kung inyong matatandaan. Pero guys, let the past be the past. And guys, I will promise to you all, I will not be the same Jello as you met before. This will be the new Jello today. Kagaya ni sabi ni Astriel sa kanyang redemption arc, I will always be the new face of my own reflection. Sasabihin ko sa past self ko, magbago ka na, please. This will be the new me and no one will stop me because I am unstoppable when it comes to these redemptions. I will always redeem myself to the very top. I will always be the top. Kahit hindi ako nasa taas, kahit hindi ako nasa gitna, I will always retain myself from disgusting every politic content dito sa istasyon na ito. I will refrain myself. Yun lang ang promise ko para sa inyong mga lords. Bago magsimula ang launch ng Smile, bago mag-launch ang Smile, guys, I will promise to you all, kahit mabulok man ang promise na ito, guys, I will always promise to you all, I will not be the same Jello as you met before. Kasi magbabago na tayo eh. Every beginning must come to an end, and every end has a new beginning. Yan ang dapat yung tatandaan. Kaya guys, if you have a bad version of yourself, always and always, always change yourself. Kasi kung hindi mo iisipin, there are many possibilities, di ba, Lodzo? there are many possibilities na magbabago ka.
0: May pag-asa, may chance po tayong magbago.
1: Yes.
0: Huwag mong hayaan yung sarili. Huwag mong hayaan yung sarili na mabulok lang dyan sa tabi, masira ang pangalan.
1: Hmm. Huwag mong hayaan ang sarili mo na siraan kanila, calling you names or what. Don't even bother. Wag mo silang pansinin kung sinisiraan kanila. What, like, anong paki nila sa iyo? Anong paki nila sa iyo kung sinisiraan kanila? Always focus to your new version. Hayaan mo sila. Kagaya sa isang kanta sa X Battalion. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila na siraan kanila. Hayaan mo sila na i-bash kanila. Hayaan mo. Basta, you are focusing to your new track.
0: May first po tayo, ha? If we have a, I think some to, pero on what I remember, it's a verse, Bible verse, na sinasabing, if you are feeling broken or nasisiraan, nandiyan pa rin si God. Dahil kung nasa kanyang tiwala mo, He will promise na malay mo, magkaroon ka ng kaibigan na tama talaga para sa iyo.
1: Hmm.
0: Yung para sa iyo talaga.
1: Yes, kaya guys, lesson ito sa mga ito ah, lesson ito sa mga magsu-school year, next year, mga lodi, always pick a friend na magtutungo sa iyo sa tamang daan. Daang matuwid, ayan. Kagaya ng sinabi ni Pinoy, daang matuwid tayo. Ayan. Daang matuwid tayo. Walang drama, trabaho lang, mga kaibigan. Ayan. Kaya guys, always remember, if you want to build your new version, if you want to build your new you, always focus on your right track. Always focus on your own track. Always focus on your own road. Because if you focus on your own road, there are big chances na pwede mong i-revolve ang sarili mo through a new heights, di ba? Pero that's only a possibility. Who knows, di ba? Baka makalanda sa promotion or makalanda sa bagong opportunities. Like kagaya nito, di ba? Na binigyan ako ng bagong pagkakataon na maging not technically 80s jockey yet, but bilang part ng creatives team. Ayan. That is the example of focusing on your own track. Diba? And kagaya nga ni Asriel, diba? Kagaya ni Asriel na nagkaroon ng issue dati sa mga, I think, pero wag na nating balikan yon, diba? Like I said, if you want to build your new version, always, mag-focus ka sa sarili mong daan. Focus on your own ways, but with guidance of the Lord. Tama ba mga kasama? Amen? Amen? Amen ba tayo?
2: Amen. Ang oras na po sa kapuluan natin, sa buong kapuluan, 6:56 PM, at dito lang po nagtatapos ang Tambayang Quadro Plus. And yeah, akin na magtapos, pre.
1: Quatro oras! Oh my God! Mga kaibigan, sa oras na 6:56 PM Philippine Standard Time, para maaga po makapagsimula si Gabriel Paul Ansaldo sa kanyang show na Gabi Gabona, which is aabangan nyo in a few minutes, mga kaibigan. Diyan lang po nagtatapos ang Tambayang Quadro Plus ngayong araw po ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Muli po, sa ngalan ng buo-buo ng Smile Studios, muli ako po si Angel Flores kasama si Lords of Falls Caballes at si Gabriel Paul Ansaldo at si J.A. Alojado. At sa mga commuters natin na papauwi pa lamang, mag-ingat po tayo, magbaon po kayo ng payong kung umuulan po. Maraming maraming pong salamat. Kita kits sa Lunes, dito lang sa inyong paboritong tambayan tuwing Monday hanggang Thursday ang Tambayang Quadro Plus! Bye-bye everyone! Maliligo na ako. RTP Telejournal, Charis.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.

0: Everyone! How are you? Fine, thank you! Okay! Mga gabo! Gabi! Gabo na! Hello, hello, good evening! Mga gabo, mga smileys, mga kazex, at mga kapinoy! Magandang gabi sa inyo po! Sabayan po tayo napapakinggan sa Smile Radio! Sabayan... Ay! Napaulit! Smile Radio, Smile Channel, DZEX 1026! At sa FBS Network na hindi pa naman naka-live, imagine nyo na lang naka-live doon sa FBS, bahala na. Pero bukas magla-live sa FBS talaga. Isiset up pa yung ano streaming key. Ayan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Miyerkules na. Okay. Araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Time check po natin for the night, mga gabo, is 7:04 na po ng gabi. Ayan, how is everyone doing? No.
1: Correction po, 28. Oh, 29 pala, 29. Ba't kasi 28 yung nakalagay sa ano, sa stage.
0: Baka na mali lang. Ayan. 29 yung actually mga gabo, na mali na siguro ang paglagay sa stage. Ayan, how is everyone doing? Oh my god, hinihingal na ako. If you don't know, guys, oh my god. Talagang hinahap, talagang tumakbo talaga sa taas para lang makapag-set up na for my show. Eh nagluluto ako kanina. But unfortunately, hindi po yun para sa next na cooking segment yung niluto ko kanina. Talagang para lang makapaghapunan kami. Ayan. Anyways, sa mga gabo natin dyan, nakita niyo naman yung in-announce ko kanina. Yes, mag-segment po. Yung next segment po natin ay, yes, gaming. Pero bago muna tayo patuloy sa ating segment na gaming, try muna natin, ano, kung gumagana ba yung share screen ko, sana Discord, wag kang magloko. TOC, pakiano. Kasi katest natin ang audio. Ayan. Ayan, TOC, i-mute muna natin yung music kasi ito try ko lang mag-play ng music, ha. Ayan, try muna natin. Rinig ba? Nagsa-soundcheck yes, na ako dito. Oh my god, rinig ba?
2: Yes, rinig.
0: Yeah,
2: yes,
0: very good. Okay. Ayan. One loop muna tayo bago tayo mag-game sa inyo. Oh my god. Patrol TV! Oh my god! Ayan, okay na. Alright, since gumagana naman ang share screen ko, huwag ka lang mag-loko Discord, lintik ka. Talagang mag-I love you ako sa iyo. Okay. RJ! Play mo na ang bumper!
3: Si Gabo!
0: Gagaming! Yes, yes, yes, mga Gabo, tayo po ay nasa gaming segment kung saan ang lalaroin po natin ay Zenless Zone Zero! Oh my god, yes, it's an RPG game. Yes. Pero, for this specific game, asan yung music? Paki-on yung music. Ako nito sa salita,
2: okay. Wait lang po, nagluloko yung ano ko yung player, wait lang.
0: Aray, nagluloko, oh my god. Alright. Yan, mga kapo, maglalaro nga tayo ng ano, ZZZ. Yes. Pero, hindi natin lalaroin for the first time kasi... Actually, matagal ko na itong nilalaro a few months ago pa actually. So, ngayon, ang lalaroin natin is yung pinakabagong release update, I mean, which is yung 3.1. Nasa, ano pa yun sila? Nasa Rose Caliper Arc. Ayan. So, tayo na po ay magpa-press play. Ayan. Hihintay na natin mag-loading ang laro. Oh, ba't nag-log? What the hell? Ayan, hindi lang mga gabo, nagla-lag. Hindi, baka yung game nagla-lag talaga. Ewan ko bakit. Hintayin natin. O hindi, talagang i-restart ko ito. Ayan na, nag-loading na. Kita ba? Ayan, nag-loading na. Okay, good. Ayan, kita nyo mga gabo. Ayan, nag-loading config data na. Yes, thank you for the ano. Oh my god. Okay, so this mga gabo daw, yung pinakabagong update daw ng Zenless Zone Zero eh magkakaroon daw ng mga libreng rewards, which is yung inabang, actually not only rewards, magkakaroon din daw ng mga pinakabagong agents, ika nga mga S rank agents. Yan. Tintay na natin mag-load yung ano. Sobrang lag, my god. Tintay natin, nasa 75% na. Ayun. Talagang bear with me mga gabo, talagang malag talaga pagdating sa pag-share screen ko. I love this point. Tepe. Ayan, shout out pala sa mga nanonood ngayon. Magandang gabi sa inyo mga gapo. Ayan. Kaya hanggang ngayon naglalag din pala. At 80%. Hihintayin na natin mga gapo kasi malapit na. Good job. Oops. Ito na loko. Ayan. 100%. Press the play na natin. Okay. Siguro, i-off na natin ang OST TOC kasi magsa-story play na yata tayo. Ayan. Siguro, ibaba ko na lang ito para makita nyo ng buong buo. Ayan. If ever na mag-stop yung share stream ko or hindi nyo marinig, give me a heads up. TOC, rinig mo yung sinabi ko? Give me a heads up pag may problema sa... Thank you very much. Ayan. Hintayin na natin, nag-loading na. You can see. Now loading Bamboo NET or Bamboo Net. Yeah. Hintayin natin. Siguro sa OST TOC, hinaan natin ng konti para at least marinig natin yung dialogue ng mga characters. Ayan, ganyan nga kayo nga. Ayan, thank you very much. Ayan, hintayin natin mga gabo, nag-loading. Oh my god. Talagang parang hindi kaya sa tablet ko. Alam niyo mga gabot, yung capacity yung gigabytes nitong game is naabot na ng 30 plus. Ayun, nakaano na. Ayun, back in business. Para bang nag-stop yung share stream ko ah. Ayun. Hintayin muna natin. Ayun, kita. Ayan, makikita na natin yan. Back in business daw! Ayan, binigyan na tayo ng ano, claimable rewards. Ayan, my fourth win to participate in the event to earn polychromes. Okay, I don't know about that. Reclaim na natin. Ayan, may 100 polychromes. 10 senior investing na putol. Okay. 10 W engine energy and... Uy, ang dami nito. 100,000 Denny's. Okay, confirm na natin. Ayan, back in business. Ayan, ano to? Anong event? Reset check-in. Login for a total of 3 days during the back in business event period to claim all rewards. So, yung mga rewards. Ay, okay. So, for 3 days talaga mag-claim ko ano to? Oy, prepaid power. 20 prepaid powers. Okay. Alright. Sa upgrade boost, ano ba meron dito? Business gifts. Ayan. Uy, another Denny's. Okay. 36 prototype seal. Senior 27 senior investigator. I don't know what's that. And 90,000 Denny's. Ayan, confirm na natin. Combat simulation. No, I'm up for the continuation of the story. Mamaya na siguro yung mga auto-combat. Ayan. Ayan. Back muna tayo. Oops. Uy, labanan ng ano? Ay, nag-lag. Ay, parang nag-stop ba? Yung stream ko, no? Ayun na.
2: God, medyo lag lang talaga. Yung music hindi rinig.
0: Baka naano ko lang, na-adjust yung music. Kasi habang nag-ano ako, para dina-download yung app uli, naka-ano talaga yung music kasi... Habang dina-download mo yung app kasi meron kasing naka-loop na music para siyang ano para sa mga naghihintay may music talaga na naka-play.
2: I mean walang music narinig.
0: Yun na nga, yeah, Oh, yun na nga, i-adjust ko pa kasi na-adjust ko yan kanina. Kaya wala kayong naririnig na music. So, yan. Adjust muna natin. Yan, mamaya na muna yung custom switch. Ito. Iyan naman na natin. Okay. Mamaya na siguro muna yung mga agents. Wait na. Okay. Ayan. No. Confirm po sa video. Okay. A-Rock increase. Okay, skip yan. We're going... Okay, save changes to your S-Rounds. Wait lang, piliin muna natin. Ay, wala na. Okay, sige. Bahala na. Sige, adjust muna natin yung... settings, I guess. Ano to? Go claim. Tingnan ko muna anong meron dito. Ay, nag-log. Ayan.

gan yung continuation ng story talaga. I'm really hooked with it actually. Na cliffhanger pa nga ako nung last update kasi mayroong isang character na importante talaga na-abduct. Yes, na-abduct siya. So we're gonna find out what was the reason of it. Ayan, reload na naman ulit sa title screen niya. Ayan, and there we go. Yeah, ito yung sinasabi ko sa inyo mga guys. Pag mag-download kayo, may marinig talaga kayong audio. Yan mismo sa ano, habang mag-load kayo ng game, talagang may sound talaga, naka-play talaga yung mga plugs. Yan mismo sa TV na yan. Press to play na tayo. Now we're going to wait for it to load. Kasi naputol tayo kanina. Now parang nag-lag yata yung game. Wala. Ayun, nag-loading na siya. Okay, play. Habang nag-loading na yung data nito, TLC, pag-play na siguro yung pangalawang OST. Ayan. Habang maghihintay na tayo. Okay, nakapit. Oh, interesting thing. May mga panibagong plugs rin eh. Ayan, nag-loading na 70.85% the loading. Also mga gabo, itong segment natin, which is yung easy day, will be the first episode of it kasi

RJ, saan ka galing? Saka ka pa nag-transition, magbe-break muna tayo. Ayan. Uli. Maga po, magbabalik po ang Gabi Gabo!

0: Alokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
2: Kambayang kwadro.
3: Kapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
4: Mga kalamaw at mga kasex, pwede na panoorin ang GeForce Facilities sa DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facilities.

0: Ngayon mga gabo, nagbabalik po ang gabi. Gabo, mga gabo, time check po tayo. It is now 7:50. Okay, RJ, nandiyan ka pa ba?
1: Yes, I'm still here.
0: At, wait lang, ano ba nangyari kanina? Kasi nag-stream ako, parang hindi ba narinig yung boses ko. Yung mag-break sana tayo.
1: Ay, sorry, ano, may... Baka may sabihin ako sa'yo.
0: Ah, wait lang, hinahan natin yung OS2 para marinig ito.
1: Ah, basta
0: ano,
1: ano?
0: Ano? Si ulitin natin yung tanong. Ano nangyari kanina? Kasi nag-share stream ako and magbe-break na sana tayo. I was saying na commercial break, pero parang hindi yata yung narinig. Tiningnan ko yung live. Saka lang siguro narinig nung na-off ko na yung shares. Yung, ah, na-brown out ka! What the hell? Huh? Aray, na-brown out uli? Na, ay, nahitabo. Na! Oh, not brown out si AJ! Oh my god! Na! Ah!
2: Sa si Gio, sino magti-take over?
0: Tawagin nyo! Tawagin nyo! We need a backup na. Oh my god.
2: Ay, teka. Terebi... Teka, hindi ba siya busy sa
0: Cold FM? Si Terebi.
2: Hindi ba siya busy sa Cold FM?
0: Hindi ko alam.
3: Yeah.
0: Ayan si, ano? Na-brown out ka, bay?
3: Brown out na siya.
0: Oh my
3: god. Brown out naman dito.
0: Oh. Oh my god. Okay. Ulitin ko lang yung tanong ko. Ang nangyari? Ba't hindi marinig yung boses ko nun, kahit naka-share stream ako?
3: Ano yung ibig sabihin mo?
0: Anyari kasi nag-share stream ako, ibig sinabi ko na mag-break tayo, hindi man nakunan lagi yung boses ko.
3: Ay, hindi ko narinig kasi ano. Ah, pasensya, may nangyari kanina eh, pero...
4: Bulit
3: ka. Ah, dali.
0: Ano yan siya, yung naka-focus lang sa stream, tapos naka-offline yung voice ko, gano'n?
3: Ay, kuhan ka ng... Nakuan, wala akong kabantay kay kinahog gi-check ba tas pagka man nakahinay akong monitor ko kabantay.
0: Ama ko di ay. Pero katong nag-share stream ko ganiya, nag-istorya, madunggan ba akong tingog?
3: Madunggan tingog. Madunggan mo tingog.
0: Aso nagka-problema day ganina kay brownout ana.
3: Dili, nagka-problema kay kuan. Basta may minimemuhan kanina eh.
0: Na memuhan?
3: Oh, i-check mo.
0: Ito ba yung kay ano? Kay Angelo?
3: Oo, na memuhan siya.
0: Ay. Okay. Since brown out dyan sa inyo, RJ, hold off na muna natin yung show ko kasi we're gonna continue na lang tomorrow.
3: Tapos yung Jahe Gidgab, huwag na timingan pag Gidgab.
0: Kailang. Uy, dito ka masisi. Masisiyan na to ang Nordic. Nordico, I mean.
3: Nordico, bay.
0: Oh. Kasabot ba ako sa imong problema, sa imong ang problema, bay? Na, siyempre, ikaw ra ba ang nagamahala sa TOC? Unya, ikaw rin kasalo sa tanan. Then, isa pang problema na, ma-brown outan ka. Damay tanan. Damay ang network.
3: Damay ang network, no? Tapos, ang kuhan na bay, katugong case na wala ko kabantay kanina, bay. Kuhan man to, nakahinay day ako ang monitor sa aircon kay kuhan ko, naniit ko sa pika sa, ano, sa smile chamber. Dahil yun, kuan di ay giano man ako ginamultitask mo na ako sa sarili nahinay na ako ang monitor ba kay pwede rin ako madunggag taro ang bigas sa kahuman na tapos di mata-mata man ako kumang commercial na kay imo ha mga i-exit imong screen share pero la kuan na timo commercial di ko dai hello wo ka bantay ba basing diyan
0: di okay lang ko lang kay nagawa report ko na basig na napoy na itabo na brown out na po or something. Karon, kabalo ka, RJ. Ganiya, gichatan na ko si ano si Gio sa Pikas. Tulog man di ay kay maghangyot ako kauna na ko ang 8 to 8:30. Para mapadayon ang story.
3: Actually, pwede lang ko dumukuan. Actually, pwede man ni mo kuhaon ang slot sa 8 to 8:30 kay wala may mag-show oh, anang.
0: So, kay wala, music information pa ya. Gani. Unya gusto na ako na ipadayon ang story para mapadunggan ko sa ubang audience. Shout out dyan, mga gabo. Kahit nawalan ng kuryente ang TOC. Salamat din sa pakikinig.
3: So, pasamantala mo nang manood muna kayo ng ano, ng, ay, sa ano muna kayo, sa DZX muna kayo manood.
0: Yes, sa DZX na lang muna kayo, mga smileys, habang niresolba pa yung issue ng ating TOC.
3: Nakapatay. Ang kuryente dito, pre, nakapatay.
0: Bamon! Sana umabot pa yung show mo, sana hindi ma-brown out sa time mo. Napabrown out yung si RJ.
4: Di ano, kasama ano na lang natin. Terebs, ikaw muna in charge sa TOC mamaya.
0: Oh, sana lang talaga, oh. Hold off ko na muna yung show ko, naputol na yung story doon. Kasi bukas, doon ko na lang i-continue yung ano nun, yung dialogue nun. So yeah. Maga po, patuloy na lang natin yung bukas, yung story nun. So yeah.
4: Luto muna.
3: Ayun na, bago balita. Ay, wait lang.
0: Ayun mo na, bago balita.
3: Ito nga sasagutin ko muna nanay ko.
0: Ah, oh, sige.

0: Hello guys. So, sabayan po tayo napapakinggan sa DZFR. Ay, mali.
1: Yung DZFR, my God.
0: Kumakabilang.
1: Kumakabilang ka naman. Ay, hindi naman yung totoong istasyon.
0: Tarot. Hindi. Habang nag-ano muna, dito muna tayo sa Cool FM. Cool ad sa...
1: Oh, Cool FM na lang.
0: DZEX. Samantala, yung hangout mo mamaya sa ano muna. Sa Cool FM muna tayo.
1: Yeah, mga kalamaw, panuhin na lang mamaya. Hangout with Mamon, kasama niyo nag-iisang Mamon.
0: Napaka-interesting ng mga topics natin later. Like, ayan, yes. Mga ginagatasan, yung patay ng tao. Patahimikin niyo na sila.
1: Ayun na, isa pa yan, oh. Isa pa yung ito na yan.
0: Yan, yung isa pedestrian lane. Kasi ang daming mga kamote na bulag, kitang-kita na, kitang-kitang matingkad yung pedestrian lane, nakaano.
2: Dumabaw light? Dumabaw light si RG?
1: Nadabaw light siya. Naputol. Naputol na yung ginagawa kong ano eh. Yung laro, yung nilalaro ko.
2: Aray.
0: Ano po yung sitwasyon ng ano ko, Galaxy S8.
1: Alay, dumugo. Nangyari.
0: Wala na, sira yung screen niya.
2: Gusto mo makita yung accuracy na ito. Gusto mo makita yung accuracy ng LARP.
0: Tingnan nga natin. Well, in fairness ha, pero may medyo pagkaano pa rin ng mga bagong version ng macOS. Dapat ano siya, nakalusida.
2: Nga. Eh, hindi mo na ma-change yung phone kasi wala pang discovery na ganun. So,
0: inshallah, sa next update. Inshallah.
1: Ay, wait lang guys. Since 7:59 na, kahit mo, naka-live pa rin tayo, di ba? Doon sa, ano, DZX. Or hindi ba?
2: Ayun, may mga gradient. May mga gradient dito.
0: Gradient.
1: But hindi pa rin, hindi pa rin ba naka-live yung ano? Naputol ba yung live sa YouTube?
2: YouTube.
1: Wait lang, checkin ko muna. Kasi kung naka-live pa rin tayo, magpo-former closing na lang ako. Eh para ano? Naputol na talaga yung live. Okay, wala na tayong magagawa.
2: Diyan po natatapos ang ating Gabi Gago.
0: Gabi Gago.
1: Yay, Gabi Gago. Dela, ulitin naman tayo live. Magpakagago tayo.
0: Susunod na po ang susunod.
1: Music automation dapat sana eh. Alam mo, Mamon, kakainin ko na sana yung 8 to 8:30 na ano na oras para mapatuloy. Eh, yun nga, na bad timing. Brown out! Nordeco, thank you!
2: Sayang.
0: Giatay mo na.
1: Giatay, Giyod. Mga giatay, Giyod ka. Wala na tayo magagawa.
0: Tiga, gumalugak pa ako.
1: Aray.
0: Okay lang, kasi ano naman to, madali ko naman to masaksak. Ayun.
2: Oh.
1: Yan, since wala naman akong magagawa dito dahil natapos na yung show ko ng unexpected, siguro sa kabila na lang muna ako, eh, kayo na lang muna dito, okay?
2: Sige.
1: So meron na akong i-attend na meeting, I guess, kasi nag-discuss na yata sila dun sa nangyari kanina.
2: Di pa naka-film yung aking ano, iPhone.
0: Wait, saan meeting pala, guys?
1: Sige, guys. Sa chamber, Angelo? Actually. Doon na-held yung ano na meeting sa chamber.
2: Oh, yung kay Jello Flores, yung ano, ano na naman siya sa Tambayang Quadro. Ayan na naman. Aba, dapat lang.
0: Wait lang, may right. Incident.
1: Sige, kanina pre, kanina habang nag discussion niya kasi doon about sa kuryente, yung mga project, something about gobyerno. Yung pre, naghahanda ako kay baka may masabi na naman si Angelo. Naghahanda talaga ako. Baka may... Yun na nga! May sinabi na nga!
0: Oh my God!
2: Ayun na! Ayun na!
0: Punta ako doon mga 30 minutes
1: hindi na yata to. Hindi na. Sige lang, o. Lipat na muna ako. Dito lang muna kayo, ha?
2: Yeah.
0: For the meantime, ako muna. Hindi. Patapos na ba yung ano? Yung gabi-gabo?
2: Tapos na.
0: Ah, sige na. Sige, extra niyo na yung gabi-gabo. So, magkikita po. Magkikita po tayo. Kailan ang gabi-gabo, guys? Hindi ko alam yung schedule.
3: Basta 7.
0: Alas 7. Sige, ano muna. Dito muna kami. Kasi may kailangan muna ng ano. Pero guys, abangan ninyo. Hangout Twin Mamon, 8:30. Dito lang yan sa Smile Radio at sa Smile Channel. Yes. So, abangan nyo po. Abangan nyo po yan. Mga Smile Kadas. Ah, Smile Kadas.
3: Smile.
2: Yun lang. Pag may Smile Channel talaga, kasi siguro, ano, matatagal yun. Matatagal yung brownout.
3: Kamusta na ba si Roman? Yung brownout pa rin?
2: Oo.
0: Tere B, ikaw muna in charge sa ano, ha? Ikaw muna in charge sa Hangout with Mamon.
2: Yes.
0: So doon muna tayo sa Cool FM. Wait, may TOC, may ano, may graphics na ba? Nabigyan na ba ng graphics si Terebs?
2: Siguro yung sa Calamar era ata.
3: Teka. Nasa disk, nandito sa server yung ano, yung assets. Isa niyo, ano?
2: Ano ulit ito sa sabihin ko?
0: Anuhin nyo
2: muna. Aba, dapat lang.
0: Guys, wait lang. Tere B, take time muna, tapos ano. Kahit yung mga lumang graphics lang ng Hangout, yung title card na lang yung kunin.
3: Hindi, pinipin ko na si... Sinan ko na kayo ni Tere B yung link.
0: Sige.
2: Na memo plus gold. Na memo
0: guys,
2: plus gold.
0: Sandali lang ah, lipat lang muna ako ng ano, ng chamber. So, ayun guys, dito na nga
2: hindi,
0: po
2: nagtatapos. Hindi, wala tayong mga hindi XX kaga.
0: Charot.
3: Lipat lang sa chamber. Lipat mo ako sa chamber ah.
0: Sige guys, mamaya guys, Hangout with Mamon kung matutuloy tayo.
2: Oh, wala na yun, tol.
0: Day, ano na lang, Terebi. Terebi, Cool FM.
2: Wow, magiging kalamaw na ulit tayo. What's up,
0: Manglamad
2: lang kalamaw? Up next, Dreamy Show.
0: Kakamiss din
2: next,
0: yan, ha?
2: Up next, Dreamy Show.
0: Sige, guys, mamaya hangout din naman. Ano muna, medyo ano muna tayo under TGON kasi... TJ on radio kasi hindi po may issue po yung sa TOC ng ano. So,
2: yes,
0: dito muna tayo.
2: We're under TJON. We love you,
0: for the meantime. Sige, bye-bye.
2: Bye. Ang oras sa buong kabuluan, 8:06. Pusang galawan.

Ayun, magandang gabi sa inyo lahat, mga kalamaw. Ayun, sige, smile boot tayo. Sige. Wait lang, automation na ba sa ano, smile? For the meantime. Ano muna, automation muna ta? Buti na lang may backup.

0: sognare.
1: Oh, agui. Wait.

0: Wait. Magandang gabi sa inyo lahat. Alam ko medyo ano tayo, malag di malag malag. Ayun, so nako. Nako. Nako. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat at hindi po na-play maayos yung ano natin. Hindi na-play na maayos yung intro natin. Pero the show must go on. Magandang gabi sa inyo lahat mga kanamaw at welcome po sa panibagong episode ng Hangout with Mamon. Dito lang yan sa Smile Radio at sa Cool FM. So, pagpasensya nyo na po, medyo bare bones tayo for now since ayun, dahil nga tinopak yung kuryente ng ano ng ating TOC, kaya hindi po tayo agad nakapag ano, hindi po tayo nakapag-ere. Yung gabi-gabo kanina naputol kasi sa power interruption. Kaya medyo pahirapan ano. Kaya ayun, mga kalamaw, yes, mga kalamaw, kasi si Terebi po ngayon ng Cool FM ang hawak ng TOC ngayon. So, ayun, magandang gabi. Wow! Back to Cool FM na tayo, guys! Welcome to our roots. Ayan, so, oy, kamusta pala? Oy, nandito pala si Blue Wave.
1: Hello, hello, Mamon. Hello.
0: Hello! So, ayun, magandang gabi sa inyo lahat. At ito po ang Hangout with Mamon. So, medyo ano nang tayo kasi parang kailangan muna natin, ano, kailangan muna natin, kaya ito.
1: Teka, ano nangyari kay Terebi?
0: Ewan ko eh. Wait lang, i-ano ko lang, mamonitor ko lang yung feed. Kasi,
1: sige.
0: Ano eh. Skeptical ako, baka naging ano rin si Terebi dito. Pero kanina, chinek ko, okay naman. Kaya medyo pahirapan.
1: Good to start camera, bro.
0: Ay, okay na, okay pa. Nako, nag-loading.
1: Nag-loading din sa akin. Well, bang out na naman ba sa kay Terebi? Sa lugar ni Terebi?
0: Nanot ba?
1: Tatamaan ng malas tong smile.
0: Kahit ano nangyayari? Ba ano? Ano nangyayari dito?
1: Teka.
0: Ayun, wait lang. Terebi, kaya pa? Naglo-loading tayo.

0: Wala man lang akong may i-plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Welcome to another episode of Be The Reason Midnight Sessions. Season 2! Season 3! Season 4! Season 5!

0: May narinig ko. Ba't nag-re-to notification?
1: Ba't nag-ano? Wait lang, sadali lang. Ba't nag-ano?
0: Tagig.
1: Tagig. Wait lang, try ko yung intro ah.
0: Okay.
1: Off ko lang ng virtual cam. Uy, masyadong straining. I will just start the intro na lang. Since nakastock na ba siya sa intro? Di tayo maka-outro nito.

0: At eto na nga, Ted Pailon nagdeklara na ng state of calamity sa buong Pilipinas. Ay, mali.
1: Wait lang, parang hindi ko narinig yung Discord side. I just realized. Tisingan ko nga, wait lang. Tingnan ko muna yung live stream. Sonyon, wala nang kalabot sa ano.
0: Wait lang. Habang nag-aantay ako, ano muna, kasi inaayos ko lang din yung mga ano ko sa phone. Okay, Facebook patana. Quit mo, Myra, okay. Picture. Ayon.

0: Ray.
1: Okay, our couch from Redmi A3.
2: Sunod kong nakita ko,
3: Ang galing, no? Na brown out si RJ, tapos naging chaos na tayo.
2: Pero magandang ano,
3: moral lesson of the day, dapat maglipat tayo ng bahay.
2: De, mas maganda mag-invest kayo sa battery backup. Maganda kayo UPS.
3: De, kasi kahit mag-UPS pa yun si RJ, ano eh, ma-out din sa internet.
2: Ay, oo, kasi yung iba kasi na...
3: Uy, gagi, lumindol! Wait lang, sana lumindol!
2: What the?
4: Na naman? Dude, what the hell?
2: What the hell?
4: May curse pala yung Mindanao. Lagi na lindol.
2: Di, kasi malapit kasi sa ni Cotabato Trench.
4: Oh, they gotta stop cursing Mindanao, bro. Huh? Forbidden? Post on the Mood MYI backup.
2: Oh shit, okay.
4: Mood in my eye. Sige nga, put down.
2: Ang lakas.
3: Okay na.
2: Okay na.
3: Sabi yan. May audio ba? Hello, oo nga, may audio na. Hello.
2: Hello.
3: Testing ko nga.
2: Hello. Sakit.
3: Salita ka nga, Mamon.
2: Ha?
3: Salita ka.
2: Hello.
3: Testing ko lang. Salita ka.
2: Ba't ako may Viber dito?
3: Nag-crash si OBS.
2: Agay.

Okay na to, wait lang.

0: Ayun, so magandang gabi sa inyo lahat. Pasensya na po sa delay kanina. Pero ito pa rin po ang Hangout with Momo. Dito lang yan sa Cool FM. So mga kalamaw, pagpasensya nyo na po, medyo nagkaroon lang po ng counting technical difficulties dahil sa mga nangyaring ayun, dahil sa nangyaring power interruption doon sa ano, doon sa kabila. So ngayon, for the meantime, ano muna tayo, wala muna ng graphics, wala muna ng commercial break for the meantime. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang ating yung magiging topic natin. So, ayan mga kalamaw, napapakinggan tayo sa Smile Radio ngayon. Ewan ko lang kung napapakinggan pa tayo sa Cool FM. Kaso, ewan ko lang. Kasi ano rin eh. Pero ayan guys, magandang gabi. At Welcome sa Hangout with Momon. So, wait lang, pa-play natin yung ano. Pwede ba natin i-play yung lumang... Play kaya natin yung lumang ano, lumang team ng Hangout. Ah, kaso nasa hard drive ko. Hindi carry. So, yan. Mga kanamaw, mga smileys. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. So, ewan ko lang kung itutuloy ko yung magiging topic ko, pero ano muna tayo? Original format muna tayo, guys. Pero, ayan, magandang gabi. So, ang ano lang natin, meron tayong kaunting ano lang, guys, kaunting oh my God. Ayan. So, marami pong ulo ng mga nagbabagang balita. Charot. So, ayan mga kalamaw. So, ewan ko. Ayan. So, ayan. Magandang gabi. At ito po ang Hangout with Momon dito sa Cool FM. For the meantime, ano muna tayo? Medyo bare bones muna tayo dahil sa power interruption sa ngayon sa TOC. Pero for the meantime, ang magiging topic natin ngayon, tatlong topic natin. Unang-una, yung mga kinagatasan yung mga yumao na. Ayan, pinaka-problema yan. Nakikita nyo ngayon sa social media. Tsaka pangalawa, yung my perspective as a former, my perspective sa mga taong ginagamit ang religion para i-weaponize ang hate. Yung kanilang faith as hate. Medyo ano lang, medyo moderate lang din kasi mahirap na. Pero ano rin to eh, yung Hangout with Momon, unhinged din to minsan eh, kaya yun. Pero for the meantime, mga kalamaw at mga kalamaw, ayan, magandang gabi sa inyo lahat at ito ang Hangout with Momon. Pangilang ano na to? Pangilang bati na to? Ayun. So, habang nag-ano tayo ay no, aha. So, una, paano muna tayo ngayon? Pero for the meantime, napapakinggan din tayo sa LVM Radio 1. Ayan. Whew. So, okay pa ba? Wala namang problema, no? Yung TOC. Ayan, so, para lang po muna tayo, guys. Medyo ano muna tayo. Pero wala tayo, wala tayong, wala pa tayong commercial break dahil nga halos lahat ng mga ano natin. Pero for the meantime, pag-usapan natin yung topic natin ngayon na ang daming mga tao na ginagatasan si ginagatasan yung mga vloggers na ginagatasan yung mga yumaong tao. Yung mga nananahimik na hindi matahi-tahimik dahil yung iba ginagawa ng ano, ginagawa ng
1: tumulong kaya. Ang dami ng mga taong na nilalaroan pa yung pangalan ni Rene Butterbone niya ngayon eh, social media. Diba?
0: Yan, dami yan. Si
1: disrespect ano, po yan sa kanya at sa kanyang mga pamilya, sa kanyang pamilya po.
0: Si Bobet, pati nung last year si ano, last year ba yun? 24. Si Rico yan, hindi sinanto ng iba. So, nakakaano lang din, nakakatawa lang din na ang creepy. Kasi kung tutuusin, ano yung nananahimik na yung tao gawa ng ano eh. Nananahimik na yung mga tao.
1: May naalala kong ano, hoaxer. Discover ko mo sa ano, sumama po nung pinalitan po ng GMA Network yung profile picture nila, may naispatan ako hoaxer. Tinignan ko yung Facebook nila. Binilaroan pa yung ano, binaboy pa yung si Mike Enriquez, yung mauna si Mike Enriquez.
0: Ayun yung problema. Pero, yun nga, ang daming, hindi ang pinag-uusapan natin ngayon, guys, yung mga vloggers na ginagatasan yung mga, ano, ginagatasan yung mga nananahimik na. Kasi ito lang, ah. Oo, naiintindihan ko na sumisimpat siya kayo sa isang tao sa ano ninyo na sinusuportahan ninyo. Pero, Diyos ko, ginagawa ninyong gusto niyong gawing ano, kapalit si Jose Rizal. Gusto niyong maging kapalit si Jose Rizal, gusto niyong maging kapalit si ano, gusto niyong alam mo yung tipong ano? Alam mo yung tipong ano, paano ko pa sasabihin to? Okay. Ano ko ba sasabihin ko? Top. Parang imbis na gamitin yung ano na yan para mag-reflect. Ginamit at yung iba, ginawang brand sa rejuvenating set. Yung iba, ginawang ano, yung iba nga, ginawa ng AI eh. So, guys, alam kong nag-ano kayo, pero please, maging mindful kayo kasi baka mamaya di maging komportable. Ang malala pa, gusto pang gawing senador yung nanay. Gusto pang gawing senador. Imagine mo yung sa halip na makapagpahinga na yung tao, nabubulabog dahil they are using for clout. And yun yung problema actually ng ano, yun yung sad reality ng mga vloggers dito sa Pilipinas. Yung tipong ginagatasan nila yung mga tao, hindi lang yung mga yumao na ha, pati rin yung mga example na lang si Neneng B, ginagatasan ng ayan, inaano niya yung kilala niya naman si Neneng B, di ba? Yung shoutout sa mga kabataan dyan, ma, anong ulam? Ayun, naging ano, na issue yun kasi imbis na ano, imbis na let her be na nag-work, nagtatrabaho siya na siya sa ingay ng mundo. Wait lang, nandito ba tayo sa kulifong? Wait lang. Saglit lang ah.

Wait. Dry run pa pala to. Wait lang, sandali, wala pang alas 10.

Okay. So, yun. Wait lang. Kailan tayo mag-start, Gio? Ano na? Mag-start na ba tayo ngayon or mamaya pang 10? Ay! Gulat ako. Ba't ano? Ba't biglang nag-repeater yung hangout with mama na ano? Yung intro? Gulat ako. Pero walang theme song kasi. Wait lang, ano, gamitin natin yung BGM. Wait lang, hinahanap ko yung ano. Shit, nakalimutan ko pala yung BGM na ano. Wait lang, naki Athena ata yun. Kasi si Athena may ano eh. Si Athena yata may file nun eh. Hindi ako nagkakamali. Ayan, so... Ayun, sisimulan ulit natin yung ano na yung magiging simulan ulit natin yung ano kanina. Wait lang. So yun guys, sabay po tayo napapakinggan sa Tool FM at sa DZAX hindi. Taking cool news. Ba't naging balita? Okay, so ano tayo, no? Pero, guys, so yung topic natin ngayon, yung clout, yung pagka-clout chasing ng mga ibang mga vloggers, hindi lang ito limited sa mga hindi lang ito limited sa mga ano eh, sa mga hindi lang ito limited sa mga kinagatasan yung mga yumaon na as in yung iba rin na ginagatasan for clout, mahirap yun. So, ayun, for example, yun nga, yung kanina, yung naging topic natin kanina before ako ma-destruct, yung kay ano, yung kay Butterbonya. Ah, kay Butterbonya, tsaka kay Enrico yan. Imagine mo, yung nananahimik na yung tao, kung ano-anong pinagagawa ninyo, like, for example, ginawa ninyo yung sa rejuvenating set. Yung iba, ginagawa ninyong ano, ginagawa, gusto ninyong gawing pambansang bayani kapalit si Jose Rizal. Nakakalungkot kasi, ano rin eh, kung tutusin, maraming sumusuporta sa kanya, pero, pagkatapos maglusa, hanggang doon na lang. Huwag na tayong gumawa ng kalokohan man lang na mag-cause sa problema. Kaya yun yung ano eh. Hoy, ano yun? Wait. Wait lang, hinahanap ko kasi spark na ano, instrumental eh. Kukunin ko lang muna yung ano ko, external hard drive, and let's look on my, wait lang, may, ayun, sige, ano muna, may tulugan, kasama si Mamon Cartuwali. Kaya imbes, kung alam yung yumao na, hanggang doon lang tayo, full stop. Walang problema kung lalahanin natin yung if we remember their past, for example,
para alalahanin natin yung magandang alaala ng ano, ng mga yumao natin. Pero huwag naman natin gamitin for clout and for ano, for exploitation, kasi mahirap na. Kasi instead of magkaroon ng inspiration, mas ano, parang wala na, kasi yung mga tao mismo ginagamit yung pangalan niya para lang for clout. Yun yung nakakalungkot. Kaya guys, please lang, umayos naman din kayo. Tsaka isa pa, doon din, hindi lang to sa mga ano, mga patay, pati rin sa mga buhay. Ang dami din kasi gumagamit ng mga ng ano, dami din kasi gumagamit ng dami din gumagamit ng pangalan, dami din gumagamit ng ginagamit yung mga tao, dahil like for example yung kay Neneng B, eh pati yung mga I understand na pinapakita natin yung mga produkto ng mga tao, yung produkto ng sarili natin, pero what the heck is going on? Lalo-lalo nung time na kasikatan ni Neneng B. Okay na ba? Terra Nova na ba talaga tayo lahat? Ayun. So, before muna tayo mag-start, ano, ayun, well, for update, nahanap ko pa yung music, sandali, para matahimik din. Wait lang, hang out with Mamon, VLC, Sab, ba't nandito si Lu? Wait lang, hinahanap ko yung ano ko, hang out with Malbon. Hang out. Terra Nova, ang layo. Ayun. Aban, ayun, naghahanap. Ayun, ano muna tayo? News radio. Hindi, yung ano, original. Wait lang, nasano ko yun eh. Hinahanap ko na. Ayan, magandang gabi mga kalamaw, at ito po ang cool news ngayon, ha? News radio ngayon. Ayan, wait lang, hinahanap ko lang talaga kasi ay naku po, nasa na po ang ating mga music. Wait lang.

0: Wait lang, hinahanap ko talaga. Wala dito eh.
1: Wait lang. Hang out with Mamon. Wait lang, Audacity? Ito ba yun? Ah, nasa Reaper ata. Ah, Reaper na nito. Hang out. Wait lang. Ito. Ito, nandito na yung ano, na isesend ko na lang. Ayun. Ayun, so imbis na ano, ang problema kasi, alam mo yung mga tipong nakahawak lang ng camera, nagkaroon lang ng YouTube, kumbaga naging ano na sila, naging mayabang na sila ganoon. Kaya imbis na nag-vlog na sila and they're using mostly for clout. Kaya ang nangyayari, imbis na no, yung ang daming mga aspiring vloggers, ang daming mga ano, kaso ayan. So ano, pinag hopes and prayers po sa TOC natin at wala tayo. Ala! Ay, naku po. Diyos ko. Pero ayun. Ayun! Hangout na tayo. So, medyo, no, ayan, we are back. Nandito na tayo sa Cool FM. Nandito na rin tayo sa, ano, uy, nakakamiss tong background music na to, ah. So, ayun. Yan yung issue ng ibang mga, ano, ng ibang mga tao. Na imbis na gamitin yung vlogging para for good. Pero ang ginagawa, ang nangyayari, nagiging it causes more harm than good on others. Kaya guys, please lang po, kung moratory orbituary, walang problema kung walang problema kung i-commemorate natin sila. Pero hanggang dun lang, we should draw the line and cross the line also. And we have to know our boundaries kasi sa totoo lang, di na rin komportable na makakita ng mga ganong ano, no, like overboard, masyado ng overboard yung ano, yung imagine mo, gagawin yung pambansang bayani si ano, gagawin yung pambansang bayani, ano na, I'm speechless. I'm very speechless. Diyos ko. Ayun. Pero, ang hirap ng ano natin ngayon. So, wait lang ah. Ano muna tayo? Saglit. Ay, ba't ako nandito? Wait lang. So, ano lang tayo, no? Medyo... So, interesting yung magiging second discussion natin. So, yun, guys. Pwede po tayong magkaroon ng ating opinion sa susunod nating topic. Pero bago muna, pwede ba muna tayong mag-sound trip or wag?
0: wag. Mahirap na. Ayan.
1: So, yun, ang next nating topic ngayon is yung perspective, my perspective, lalo-lalo na sa aking, lalo-lalo na sa mga tao na ginagamit yung religion as a tawag ito? To weaponize the hate and discrimination to everyone. Actually, gusto kong mag-invite din ng ibang mga ano dito. Ibitahan ko kayo guys na makinig sa hangout din naman. Dito lang yan sa Smile Radio, sa Smile Channel. At napapanood din tayo sa Smile Channel at napapanood din tayo sa Cool FM. Oo. Under tayo ng Cool FM. So, under tayo. Hindi, we are with Cool FM. So, we are so back. Ayun. So, yung topic natin ngayon is mostly, ang next topic will be, ayan, ito. Kasi alam niyo nung nakaraang nung mga nakaraang buwan, tamang-tama, pag-usapan natin 'to. Ang daming medyo naging issue yung dati. Naging issue karamihan sa mga tao, madalas lagi itong nangyayari. Tuwing Pride Month is ang daming mga ibang mga tao na nambubulabog na lang ba ng nagge-gatecrash sa mga Pride March venues, sa mga Pride venues, lalo-lalo na sa UP Diliman. Nakakatawa lang kasi ang irony kasi kung sino pa yung sila pa yung mas active na sumasama sa Pride Month. Samantalang kami na karamihan alipin ng salapi. Hindi kami makapag attend ng Pride event. Nisa, hindi nga ako naka-attend. Pero in all seriousness, kalungkot lang tong mga to na ginagamit nila yung nakakalungkot lang na ginagamit ng mga tao ang salita ng Diyos o yung relihiyon para to spread their hate and spread their phobia. Talamak sa mga yan, yung homophobia, transphobia, and sexism. Pero focus tayo sa homophobia kasi napaka ano din talaga nito. Oops. Yun yung nakakalungkot. Kasi diyan nagkakaroon ng tiwala ng tao sa Panginoon. Yun yung nagiging problema. Tapos nagtatanong yung mga tao na bakit kaya ang daming hindi na nagsisimba, bakit ko konti na nagano. See it for yourself. Kasi baka mamaya, kaya wala nang umaattend kasi kayo mismo, institution yung mismo yung dahilan eh. Maging mindful tayo kasi
0: And maging ano rin tayo, maging considerate tayo sa mga ano. Wait lang ha. Nilipat lang ako na. Ayan. So, so, ba't di ko magaan yung volume? Wait lang. Ayan, okay.
1: Wow! Great!
0: Ayan, okay na. Hindi na ano si Gio. Eto, balik ulit tayo sa topic natin kanina. Nakakalungkot isipin na ano, nakakalungkot isipin na ang daming umaalis sa ano, sa faith. And I can't blame them. Hindi ko sila masisi kasi ano eh, based on their experience sila yun eh. Based on their experience sila, kaya sila naging gano'n, nagkaroon ng trauma. Even tayo, and for example, sa mga ano natin, di ba? Sa mga parents, kung meron tayo mga parents na abusado, na hindi maganda yung ano. Imbis na, no, pag nakikita natin sila, iba yung ano, iba yung magiging perspective ng tao sa kanila. For example, yung tatay mo, toxic, di ba? Tatay mo, binubugbog ka. Nung wala man ng dahilan, inaabuso ka. Inaabuso ka. Na umalis ka na, doon mo mararamdaman na ayaw mo nang bumalik. And same goes to those people who left, who are disillusioned because of their experience of their on their faith, something like that. Naging hindi maganda yung naging ano nila, hindi lang to limited sa LGBTQIA+. Alam kong related to sa gay community kasi I'm openly gay actually. Pero yung iba kasi, napaka-inconsiderate. For example na lang, nung ano, pag uwi ko doon galing on-site, I encountered, nagkasalubong kami ng dati kong pastor dyan sa ano, dati kong pastor sa, dyan, sa may subdivision, sa phase 1. Kinakamusta ko, okay naman, then kunento ko na mayroon akong trabaho, I'm working na. Well, ang naging topic niya is yung sa typings o yung ika po for those Catholic peeps. Yun yung ano, 10%. Siguro related to si ano eh, si Gio. Kasi, ano rin eh, kung di, related dito si Gio, then related din ako dito kasi ito yung nagiging ano mismo eh. 10%. Kailangan magtabi ka ng 10%. Ayun, fix na yun, ganun. Wala akong problema doon kasi nasa turo yun ng ano eh. Nasa turo yun ng scripture eh. Pero ang ikina ko lang talaga yung magsimba. Na magsimba ng Sunday. Ano makapagsimba ng Sunday kung hindi naman ako makapag ano? Hindi ako makapagsin. Ay, hindi ako makapagsin man na Linggo. Kasi may pasok ako ng Linggo. Yun yung ano yung problema. Tapos ang nakakatawa, papagsin na, sinabi pa niya sa akin na, dapat magsimba ka ng Sunday kasi pag hindi ka nagsimba na Sunday, baka mataterminate ka. Ha? Doon pa lang ano, doon pa lang na, ganito yung ano, yung perspektibo ng mga tao. Yung iba, binibiska, pag nalaman nila na may pasok ng Linggo yung isa nilang members sa church, inaano nila na, umalis ka dyan sa ano mo. Umalis ka dyan sa trabaho mo kasi kailangan mong ano, kailangan mong magpahinga ng Sunday. Kailangan mong ilaan nyo. Hindi ano, kailangan mong ilaan sa Panginoon yung Linggo. Kasi araw ng pamamahinga, ganon. Yan, si kung hindi ka magsisimba ng Linggo, mapupunta ka sa impyerno. Yung mga ganong gaslighting ba? Na imbes na mapapalapit ka sa ano, imbes na mapapalapit ka sa Panginoon, mas lalo kang aatras kasi nakita mo yung mindset nila. Nakakatawa lang din kasi tinatanong ako kung saan ako nagsisimba. Sinabi kasi sa akin ng mama ko na sabihin ko dapat na bumalik ako sa Katoliko, ganun. Pero medyo ano eh, medyo mahirap yun pag iyan ako ngayon eh, kasi pag sasabihin ko bumalik ako sa Katoliko, alam ko na yung magiging ano, mangyayari. Ayun, tapos tinanong pa na ano, babae ba pastor mo? Ayun yung malala. Tinanong talaga sa akin na babae yung ano, babae ba yung pastor mo? Kung babae yung pastor mo, umalis ka na kasi apostasy yun. Well, tinaano. Pero doon pa lang malala, doon pa lang anlala na. Anlala na ng naging ano, kaya sabi ko, buti na lang talaga ano, buti na lang talaga ay dodge the bullet. I dodge the bullet na iniwanan ko na yung parehas na toxic na environment. Hindi na ako bumalik. Actually, nung medyo bumalik ako ng nagbalik-loob ako kasi kung naalala ninyo, mga 2023 to 2024, 80s pa ako noon. Pero nung 2024, due to some unforeseen circumstance, medyo nagbalik-loob ako. Ilagano ako sa Agripay. Agripay muna, then nag-Methodist. Doon, naano ko na sa sarili ko na hindi na ako babalik noon. Pero ayokong bumalik din sa naging nakagistan ko kasi for some logical reasons. Lalala na, no? Kailangan mo mag-communion, kailangan mo munang mag-umpisal bago mag-ano, bago tumanggap ng communion ulit. Pero ano naman, wala naman problema sa akin. I can attend every mass, ganun. Pero inano ko na sa sarili ko na ayoko nang bumalik or ayokong pumasok sa isang ano kasi. Ayun. Afternoon umattend ulit ako dun sa isa kong inattendan na ano, na hindi ko na papangalanan yung ano, yung sekta kasi alam ko magiging controversial to. andyan yung ano, parang pinag-usapan nila yung maling interpretation nila dun sa panukalang ano, enhanced sex, ano, comprehensive sexual education na parang tinuturuan daw ng satanic Chuck Chenis, ganun. Na ano talaga na, hanggang ngayon, ganito pa rin ba sila? Yun yung ano, yun yung malala. Kaya, inano ko talaga na, ayoko na bumalik, never again. Kasi hindi naging maganda yung ano ko. Hindi naging maganda yung experience ko. I touched the ball, bullet dun sa ano na yun. Sa, ano na yun, nung, nadengge ako. Nung nadengge ako kasi, ayun, nung nadengge ako kasi, nung nadengge ako, wala na, di na ako naka-attend. Diniscourage talaga ako. I mean, nung time na yun, gusto ko pang umattend talaga eh. Kaso, ayaw na talaga kasi. May mga ano, masyadong, ang dami kasing tubig doon sa area na yun eh. Dahil na dengue din, pangalawa, yung hindi naging maganda perception ng ano, yung parents ko doon sa ano. Then eventually, nung pandemic, doon ko naman na ano yung sarili ko. Kaya naging gay. Well, yung perspective ng ano, after noon, ayun, regular na ako matin doon sa ano, sa isang church ko doon sa, ayun doon sa, pinakamalapit doon sa baba, sa UMC. Ayun, naging ano siya sa akin, naging magandang experience sa akin, naging magandang lesson. Ang inano ko lang talaga nung time na yun, napaka walang consideration. Like, huwag ka magsimba ka sa Sunday kasi magsimba ka kahit ano. Kailangan magpahinga ng tao kasi siyempre galing sa trabaho. Kung makakapagsimba, pwede naman magsimba. Pero hindi magpilitin kung halimbawa pagod yung tao. Tsaka ano rin eh, meron pang ibang options. Ang pinakanagnano ko lang talaga yung sexism, lalo na sa fit nila. Nabawal lang ganito, ganyan. Nakakalungkot. Nakakalungkot isipin na may mga ganitong tao na natatakot pag may babaeng pastor o pari sa gipay, ah. Nakakalungkot isipin na kung sino pa yung nagsasabi na mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa isang tao ay sila pa. Yung lumalabag na ano, sila pa'y lumalabag sa utos na yun. Love thy neighbor as you love yourself. May exemption. Kaya yun yung nagiging punot dulo. Bakit maraming tao na ayaw nang umattend sa simbahan? Kasi hindi dahil yun sa ni. Hindi dahil yun sa Diyos nila. Hindi dahil sa Diyos nilang, sa Diyos na pinapaniwalaan. Pati rin sa mga tao na ang dahilan kung bakit sila umaalis ay dahil sa mga mananampalataya na ginagamit, na mis-interpret. Hindi ginagamit na maayos yung salita ng Diyos sa maayos na interpretasyon. lalo-lalo na sa LGBTQIA plus community, yun yung pinaka-problema sa lahat. Ang daming umali, ang daming mga queer na umaalis sa kanilang faith dahil sa naging experience nila. Dahil sa experience nila sa family nila na religyoso. Pero malala kung yung church na mismo yung nag-shashan sa sayo kasi for who you are. Tapos sila pa yung talagang ano, sila pa yung mga tipong manggigit ka sa mga events, lalala sa Pride Month. Yung mga nag-ana sa Facebook ng, alam niyo yung ano, alam niyo yung sa Pride Month, inaano nila hanggang ano yung demon. Kumbaga, there's no hate than Christian love. So, ito lang masasabi ko. I can't blame them na di na maganda yung naging perception nila. Pero sa mga iba na, no, na kine-question pa rin nila na okay lang ba, mapupunta pa rin ba ako sa, ano, walang problema kasi binago na tayo. Wala na tayong babaguhin pa, binago na tayo. Tsaka, ano, dahil sa kasulatan, sa scripture, sinabi na, mahalin natin ang kapwa natin. Well, let's mean it. Mahalin natin. So, ito yung itong mga Kristiyano. Sa mga Kristiyano dyan, mahalin niyo yung kapwa ninyo, hindi lang yung mga Kristiyano, kapwa niyo Kristiyano. Kahit mga kapatid niyo, kahit may mga kaibigan, mahalin niyo pati yung mga Musulman, mga Muslim, mga atheist, mga bading, pati na yung mga nasa laylayan, mahalin ninyo tulad ng pagmamahalin niyo sa sarili ninyo at sa Panginoon. Yun lang yung magiging ano. And for everyone, it's okay to be gay and to be faithful. Dahil isang pamilya tayo. Ano to, ABS-CBN? Hi, Louie, kumusta?
2: Hello.
0: Ayun.
2: Wait, do we have a feed? Are we on small channel now? Or
0: actually, naka-air na to kanina sa Cool FM and the Nay. And
2: TV,
0: Smile.
2: Cool TV ba?
0: Cool TV and ba? Smile.
2: Okay. Ayun. Very good.
0: So, ayun lang. Ang naging...
2: Hindi ko ma-monitor kasi.
0: Yeah. Ayun.
2: Check it lang sa call. Sa Twitch. Go. Go on.
0: Ayun. So, naging ano... So, ayun guys. Huwag po natin gamitin yung ano natin, yung faith natin. Just to weaponize the hate. Kasi if we use that to weaponize hate to everyone, it will be a disaster in so many factors. Ay, kanta na yun ah. Kanta ni Conan Gray yun ah. Speaking of Conan Gray, actually, it's a very good, ang ganda-ganda ng mga songs niya. So, please, kung ano, streamin nyo Wishbone Deluxe. Yung bagong ano. Actually, connection to ng ano eh, ng album ni Conan noong 2025. Ayun. So, ayun. yun, mga kalamaan, mga kalamaw. Anong say ninyo sa mga ginagamit na sa mga gumagamit ng religion to spread hate and to spread division and naging driving reason nila kung bakit sila umaalis sa kanilang faith. So guys, before muna tayo magsimula, bago muna tayo magsimula, please be my maging mapanuri, mapagmatsyag, mapangahas po tayo sa ating magiging komentaryo. Yun lang. So may mga ano ba tayo? Mga insights ba tayo? Okay, so Blue, baka may nais kang sabihin sa topic natin ngayon?
2: Wait, I didn't listen. Anong topic ulit yan? I'll check it.
0: Well, ayun, ang topic natin is yung wini-weaponize ang faith sa hate, division, fear, lalo-lalo na sa LGBTQIA+ community at iba pang marginalized sectors.
2: Okay. So, my insight of that is, you know, religions are here to teach us about how to treat others fairly, to have good morals. And using religion, if that's what you mean, using faith to justify hate against people of gender or wherever they are, especially those on the LGBTQ community, I think it defeats the purpose of, or it defeats the message of what's in the text of those faiths. Sa Christianity, sa Islam, sa Judaism, they have different set of rules that is teaching us how we should treat others. And again, using religious text to judge someone

0: Most of the time, those who use faith to fuel hate against those in the on the LGBTQ community, they don't even follow half of what is in the text. They only look at that one verse and say, yeah, that's not okay, while not even following the rest of the rules. So that's a pretty much a hypocritical take.
1: Ayun. Ayun, naging, ayun yung ano natin ngayon. It defeats the purpose. It defeats the purpose of what we preach. Kaya sabi nga ng mga tao, practice what you preach. Huwag naman tayo maging doble kara. Kasi nakikita yun ng mga tao yun, maturn off yung mga tao na sumama sa community niyo kung gagamitin niyo yan to spread hate and fear. Spread hate, fear, paranoia, and moral panic. Kaya dyan ang dahilan kung bakit may Pride Month. Yan ang dahilan kung bakit pinapahalagahan yung naging significance ng Stonewall Riots nung panahon ng Pride March. Na eventually became which rose to the Pride Movement and Pride Month. Huwag po natin gamitin yung ano natin. Kasi like I said, this will be a disaster in so many factors. Ito lang naman yung ano natin ngayon. May karagdagan pa ba?
0: Yeah, may dadagdag din ako. Again, if you think that being gay is wrong based on the text, spiritual text that you read, I think you should also follow other rules. Like, don't lust on women. Don't lie. Don't support murders. This and that. Hindi tayo dapat nakafocus sa isang rule lang. Kung if you really want people to follow that text, but first of all, preach what you practice what you preach, and again, follow everything else if you really want them to follow you, these texts so bad. Yun lang.
1: Yun na, tama. Sa mga ano dyan, sa mga pariseyo dyan, pasensya na sa word, pero sa mga pariseyo dyan, ganun kaya kalakas sa mga baning tuwing Pride Month? Sana ganun din po kayo sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sana consistent kayo sa morality ninyo. Wag po tayo maging doble kara. Wag po tayo maging tahimik. Yun lang naman. Kung ganyan kayo kaingay, sana ganun din kayo kaingay sa isyu sa lipunan. Hindi yung gagamitin yung ano na to obey, trust, ano, obey and never complain. Ay, nako. Nako, iba na pala yun.
0: Iba na yun.
1: De, pero ganun kasi yung iba eh. Kahit yung mga ibang ano, kahit hindi yung hindi kompleto. Pati rin yung mga iba na isinilang daw muli. Ayan. Then, yun yung nagiging ano nila mismo. Na huwag sumali sa rally-rally kasi ano, ganito-ganyan, mag-pray na lang. Siguro pag-pray natin na ano, maging accountable, gano'n. Pero pag-pray natin na ano, na parang ano yan? Paano tayo unlad yan?

0: So ngayon, tapos na tayo sa topic natin ngayon ng... sa pangalawa nating topic, yung una nating topic is yung mga vloggers at yung mga iba na ginagatasan. Yung mga taong ano, nananahimik na. Hindi yung literal na tahimik. Yung nananahimik na yung kaluluwa. Lalo na sa mga... Lalo-lalo na ngayon, kay Bobet, pati yung kayan rin dati.
1: Pati Bonya, yes.
0: Pati kay Rico yan nun.
1: Mm. Patanong kay Christine Josera dati.
0: Ay, oh. Ginawang ano.
1: Yeah.
0: Tsaka hindi lang ito, ha. Yung ginagamit din yung ano, for clout, like, lalo kay Neneng B. Neneng B, tapos kaya na din... kay Diwata, ang daming mga vloggers na ginagatasan si Diwata noon. Karamihan for clout. Nakakalungkot lang na ginagamit yung social media for the clout. Siguro okay na sana kung magva-vlog kayo katulad kay Gabo. Magva-vlog siya kung paano magluto ng masarap na pagkain.
1: Him cook! Yeah.
0: But let him cook. Let Gabo cook. Literal. Doon pa lang, ano na. Use your platform to be better. For the better. Change for the better. Green top. Ay, mali. Iba pala yun.
1: Yeah. You have a platform. You have a platform, kaya huwag niyo basta-basta gamitin yung platform for money, pero gawin niyo rin sa tama.
0: Mismo.
1: And last
0: but not the least, alam kong ano to, narelate to, yung mga tao walang hindi pinapahalagahan ng pedestrian lane. Ayun talaga. Alam mo, nakakalungkot lang talaga na yun yung pinaka na talaga sa lahat, pinaka basic talaga sa lahat na pag may dumadaan, kailangan dahan-dahan. Dumahan-dahan ka kasi kasi may tao eh, may taong tatawid eh. Yung nakakaano lang, nakakaano na. Ang tingkat-tingkat na nga eh, ng ano, ang tingkat-tingkat na nga ni ng pintura, hindi nyo pa rin nakikita, tuloy-tuloy pa rin yung pagtatakbo ninyo, kakainis. Diba? Diba? Kaya, ano na nga eh, may tao na nga ni, may dumadaan na nga, tapos, sumenyas na, tapos, tuloy-tuloy pa rin yung takbo. Eh, mabubusin na pa. Beep! Ano, nagmamadali kayo? Seryoso? Nagmamadali kayo? Wala naman problema kung nagmamadali kayo, pero pag may mga, ano, pag may mga dumadaan, bigyan nyo, magano naman kinikonsiderasyon. Kayo. Kaya ang daming nadidisgrasya sa pedestrian lane dahil sa mga irresponsibleng mga ano, dahil sa mga irresponsibleng mga driver. May isa na doon sa Montalban ata yun, merong isa na nasagasaan na naglalakad lang as in. Nakikita nilang as in lumingon na pwede nang tumawid, tapos yung minibus imbis na tumigil, wala man lang tawid. Hindi man lang nagdahan-dahan. Kaya ang nangyari, nakadisgrasya. Then, ito, i-ano ko lang tong ano na to. Kasi, wait lang ah. I-ano ko lang to, sandali. Nasa na yun. Malitang hani. Ayun, i-ano lang natin to. Kasi nakakaano. Tumatawid. We walked out from the executive office and took the elevator back down to the lobby. The entire operation was taken less than 20 lang natin to kasi ano na eh, di na bago to eh. Ang daming mga... Yeah, example na lang to. Alam kong matagal-tagal na to. Matagal-tagal na to. Ayan. Ayan, example. Anda. Mga, ayan, mga walang pakialam na... Mga walang pakialam na mga driver na kahit may mga ano na, kahit may mga pwede tuloy-tuloy pa rin yung takbo. Yung mga yung nasa medic, ay yung mga meron ang isa na na nagpapagamot pa lang eh. Ano na nategi dahil dun sa ano dahil dun sa dahil nakabang dahil may bumanggang ano may ano yung tawag nito dahil na aksidente doon sa pedestrian lane pa yan ha nakakalungkot kaya ang magiging ano ang pagiging magandang ano dito, LTO, hanggat maaari at sa mga ano, LTO, at sa lahat ng mga nagaano ng driving lesson, bigyan ninyo ng sa mga driving school dyan, bigyan ninyo ng oras, yung mga gustong matutong mag-drive na mag-ingat na kung ano yung dapat at di dapat gawin pag may mga tao sa pedestrian lane kasi ang nakakalungkot lang dito sa Pilipinas, kailangan mo pa magpatintero eh. Kailangan mo magpatintero para lang tumawid. Kahit dumingon ka na, kahit sumenyas ka na, wala pa rin pakialam yung mga tao kung tatawid ko hindi. Kaya, kung tatawid ko hindi, kahit na nga may puting linya na, hindi pa rin nani. Yun, tsaka sa LTO, sana naman, bigyan nyo ng karampatang parusa yung mga taong hindi ayun bigyan nyo ng karampatang parusa yung mga taong lumalabag sa batas lalo lalo na yung mga kamote driver na kahit may dumadaan na sa pedestrian lane, eh, mabilis pa rin yung takbo nila. Kaya nga nakakatawa lang din kasi yung mga tao naiilang maglakad sa pedestrian lane kasi pag paglalakad sila, it's either pwede silang tumalsik simba ko or pwede silang ano, mabubusinahan sila. Pero nakakatawa lang din. kung nasa syudad sila or kung nasa mga metropolitan city sila, sumusunod sila sa ano. Inaantay nila yung mga tao na tumatawid sa pedestrian lane. Tapos yung mga nasa lalawigan, kasi medyo maluwag-luwag yung ano, walang lagaanong equipments for ano, nor sa apprehension. Ang bilis ang takbo! Ano yung na-experience ko? Yan yung naging ano ko, naging experience ko. Naalala ko nung, ano, nung pag dito, pag tumatawid ako nun sa sa Ortigas, yung mga tao tumitigil pa rin. Tumitigil pa rin sila, hindi katulad ng iba na kahit may tao na, ano pa rin, mabilis pa rin yung takbo. As in, sumusunod sila sa traffic kasi ayaw nilang matikita ng NCAP eh. Ayaw nilang ma-NCAP eh. Doon pa lang nakakatawa lang talaga na ang daming mga tao na ginagamit yung ano. Ang daming tao na hindi sumusunod man lang na pedestrian lane. Oh, na kung kamote ka, pero pag may tao sa pedestrian lane, is lang, hayaan mo munang tumawid yung tao. Huwag kang magmadali. Go! Kaya lang naman, ang ano natin, so anong say nyo? Ikay o Blue? Anong say mo sa mga ano?
1: No. Yung mga pedestrian, yung mga driver.
0: Kamote rider.
1: Ito na masasabi ko, matuto naman silang tumingin sa kung nasa paligid nila. Okay. Matuto naman silang kasi buhay ng tao yung nakasalalay dito eh. Okay. They should pay attention to the surroundings. Because again, they are playing with people's lives. Okay? They should know where what are they doing. Okay, traffic laws exist for a reason. Okay, they're not just rules. They're here to guide people to drive safely. So again, they should know the consequences if they are being reckless. Okay, they should know the consequences. They should know what are they dealing with, or they should know what they are doing. They should know that they should know the reason why you cannot just be reckless in traffic. Okay. They should look into other people's shoes. What it feels like. What is it like to be a pedestrian? You know, that's all. Pretty much all.
0: Yun, tsaka yun, yung lisensyang yan na hinahawakan ninyo, mapaano man yan kung motor man kayo o kotse, hanggat maaari mga kalamaw, mga smelkada, smileys, gamitin ninyo na, gamitin ninyo ng responsable. Please, drive responsibly and use your privilege of driving to be responsible to everyone. Kung may tumatawid, wag ninyong ano. At ang problema dito, wag naman kayo sa mga ibang driver, wag naman kayong magano ng blind spot. Dahil sa pag-aunan niyo ng blind spot, nakakaw yan ng disgrasya eh. Lalo pag nasa pedestrian. Nakakaw disgrasya yan. Kaya please lang, ano, kung magano man lang kayo ng babaan, doon kaysa ano, lalo-lalo na itong mga iba na ginagawang paradahan ng tricycle yung gilid ng kalsada. Kaya hindi nakikita ng mga tao yung ano din, yung mga tao sa pedestrian. Kaya please lang, use your privilege of driving in safety. Maging mindful naman kayo sa paligid ninyo. Ayun lang naman yung ano natin ngayon. So, tingnan natin sa forms, Google Forms.
1: Teka. May nagsasubmit ba dyan? Teka, patingin ulit ang forms. Send ulit ang forms.
0: Ano, ask Mamonte. Tingnan natin yung mga tanong. Okay. So, open pa rin po ang Ask Mamon. Wait lang, pwede bang i-mention yung mga smileys? Ay, everyone to, no? Wait lang. Uy, nandito si Paa. Hello, Paa. Welcome sa Hangout with Mamon.
1: Hello, stand by.
0: Ayun, so, habang nag-ano tayo. Uy, asama ka dito, ano? Asama ka dito, Mix, kung carry. Wait lang, ano lang tayo. Open, okay guys, ano po ito eh? Google Forms po ito, pasensya na. Ayun, wait lang, yan na natin. Invite to speak. Ay, paki-invite niyo si MSA. Ayan, hello. Ayan. Hello MSA. So ask Mamon, kasha po ba? Anong kasha?
2: Kasha.
0: Anong kasha therapy? Kasha po ba ang 1K sa ano? Wait lang, tanong. Kasha po ba ang 1K sa basic sa hygiene kit? Well, to be honest, eto ha, bumili ako ng Old Spice na ano? Old Spice na sabon.
2: Mm-hmm.
0: Plus Dove men. Plus, ano pa ba? Dove men plus ano ba yun? Ayun, Nivea Micellar. Micellar. Axe. Tsaka Nivea. So mga 800 pesos yung nagastos ko doon. Yun yung ano, yun yung nagastos ko. Medyo ano pa rin, pero dadagdagan ko pa yan ng 100. Ah, hindi, dadagdagan ko pa yan ng ano. Wait lang. Nagiging Carla Estrada. Piano lang muna natin. May mga bago.
3: Ayun kasi nilalaroan ko yung TOC na yun.
2: Pinaglalaro yung TOC.
3: Pre, marinig mo lang. Tingnan mo tino may ipa-play ko.
0: Ayun. So,
3: parang yung impeachment na yun. Impeachment ni Mamon.
1: PM na impeachment pa. Ay, mali.
0: Ano? Okay, so meron. Ay, ayan. May napuntahan or nadaanan ka na po yung TV5, GMA, or ABS? Mm-hmm. Kung babalik ka na lang po sa TV5, unang punta ko noon nung sumama ako ng mga kalamaw sa Vibe. Medyo natatawa lang.
4: Yeah.
0: Alam niyo, natatawa ako kasi nahagip ako sa camera.
4: Nahagip
0: ako sa camera kapag may picture sila ni Sabja ani ni Kitty Man. Merong emoji yun eh. Ano? Ayan. Kitang-kita ako dyan sa ano na yan. Pero wag na natin ipakita kasi madodox po tayo.
4: Tama. Yeah, we're not putting that.
0: Pero lap trip talaga kasi eto lang ang kwento ko nung pumunta ako nung nasa TV5. Kasi gutom na ako. Nung una ko talagang pinita 7-Eleven.
3: Mm-hmm.
0: Takto din namang nandun siya, no? Si Nicky de Guzman. Pumasok dun sa 7-Eleven. Inano ko talaga kasi si Nicky de Guzman ba to? Tapos nung lumapit si Nicky nga. Tapos, kung kailan nandun si Nicky de Guzman, nandun din siya, no? Unang pumasok dun si LTG.
3: Ay! Wow.
0: Unang pumasok dun si LTG. Tapos sumunod sina ano na. Si Mido. Uh-huh. Tapos Mido and the gang nakasamahan sa ano.
3: Philippine Television
0: Context.
3: Ay, wow.
0: Oo.
3: Paniwala.
0: Kaya nga nung time ang ganda na experience din nun kasi nakapagano ako for audience. Pero wish ko sana na makapagano ako for Itbulaga. Sayang nga eh, kung naano ko agad kay Neps na ano, na sumali na Showtime, baka nasa Showtime mo kanina. Di nga na makapag-workout, wala nga lang hangout kasi magpapahinga pa.
3: Yun na.
0: Ayun. Pero ang ano rin, nakakatuwa din yung ano, nakakatuwa. May punto. Parang relate din si MS eh, kasi parang parehas lang din kami ng punto ni ano, punto ni MS eh, kasi Batangas tsaka Rizal, parang parehas lang din yung mga ano eh.
3: Mm-hmm.
0: Mga ano, pag Tagalog eh. Aba, ah, ganire. Oo, oh, kami rin, gumagamit rin kami ng ganire. Uy, Mido, musta?
3: Mido.
0: Rahan-rahan.
4: Madami na tayo, guys.
5: Bumalik na yung kuryente, pero ano, na loss of soju.
3: At what cost?
0: Refer to PLDT.
5: Like, do you get now why we switched? Kasi alam nyo, ano, PLDT din kami dati. Pero kasi, like, this was in, like, 2012, I think. 2012 or 13 siya. Tapos, alam nyo ba, like, ano, that time. Ano lang, isa lang yung tawag dito. Pag kunwaring may naglalaro, hindi ka pwedeng maglaro din or like gumamit ng kahit ano.
0: Ah, oo.
5: Nakakainis.
0: May limit.
3: May limit.
5: Ito matindi. Game kami magkakapit. So, pag kunwari, naglalaro ng Dota yung isa, hindi ako makaano, like, heavy, ano, kasi nga, mag-fluctuate yung ano, yung laro.
0: Kaya nga ano namin dun midsan eh.
5: Nakakainis.
0: Nag-ano na, patay, ano nga, pakipatay nga yung wifi mo dyan. Naglalaro kami. Na para bang may
5: amoy. Diba?
0: Na para bang may amoy.
5: Nakakainis kaya yun. Image. I-ano ko? I-what? I-what?
3: Use ko po.
0: iMac. iMac na iMac.
3: iMac.
0: Okay. Wait lang, ano pa tayo?
5: Uy, FJ.
0: Sa GMA. Anong
3: tayo,
0: sa GMA
5: para,
0: pala.
5: Ano, babe? Mamon, mamon. Oh. Para seamless ang transition, kaya ako nandito.
0: Oh, wow.
5: Seamless ang wow. Transition.
0: Uy, abangan ninyo yung ano.
3: Mamaya. Mm-hmm.
5: Ayan.
0: Okay na yung ano natin, Tio.
3: Yun.
5: Ay, mamaya na mag-
3: Gio ang nag-ano.
0: Smooth transaction. Transaction.
5: Oo, tsaga guys, transaction. Hindi
3: ako makapilis na yan ang laptop ni
5: Gio.
0: Okay. So, tuloy ulit tayo sa Q&A. GMA, hindi ko pa napuntahan talaga actually. Nadadaanan ko.
5: Uy, I'm going to Olfie.
3: Nadinaanan.
5: Hindi pa lang, hindi pa lang tayo nakapasok ng man. Ano, ng center, TB5 center.
3: Mm-hmm.
0: Sa vibe lang. Pero yung ano, sa ABS,
6: nag-inan
0: rin kami sa audience.
6: Wow, OS.
0: Sa audience entrance.
3: OS.
5: Mina na makapasok na sa ano sa broadcasting center.
3: Paano pala na pansin RJ may Google Nest ka pala?
0: Baka naalala
6: ko gagamitin.
0: Kung naalala niyo napunta din
6: sa spoiler ko tuloy.
0: Audition kami noon ng Wawawi. Para dun sa ate ko. Tapos ayun, lumipat kami ng may nagaya sa amin na pumunta ng PBB. Ang ano, na doon, wow, ganito pala yung bahay ni Kuya. Parang gusto namin pumasok.
5: Saan nga ba yung ano na yun? Parang hindi ko nga yung nakita nung ano eh, nung nasa ABS ako.
0: Parang medyo malayo-layo yun eh. Pero, nung naano ko, wow, ang ganda ng bahay ni Kuya. Yung talagang ganda ko. Pero wish ko makapasok sa broadcasting center. Tapos makita yung ano.
5: Wag ano ka ba? Yung... Alam mo kung anong gawin mo? Interview ka sa ano? Apply ka for ano? For either ABS or ano?
0: GMA.
5: DZMM.
0: Sa DZMM. Pwede, maging ano ako.
5: Hindi ko gulat. Alam niya ba nagulat ako? Hindi ako, di ko kamo ini-expect na babalik sila sa akin.
3: Of
5: all things, I wasn't expecting them to come back to me. Tapos biglang, kaya mo bang pumunta ng QC?
3: Maraming salamat! Meron po kong announcement. Maraming salamat sa walang kwentang serbisyo po ng Davao Light, este Nordico at ang paborito nating PLDC. Mabuhay!
6: Mabuhay!
3: Ay, God. Wala
5: naman ako mamaya.
3: Mabuhay.
4: Natamaan ang kamalasan tong si Rose. I felt bad, bro.
3: Aray ko.
5: Mabuhayin natin ito mamaya sa ano.
3: Pagdipando mo na si Mamon, guys.
5: Gio, do I have your blessing? Mabuhayin natin ito mamaya sa MMS.
6: Hindi, natamaan
3: ko yung show niyo lahat.
5: Ha?
3: Pag yung mga show ninyo na yun, alam mo ang gagawin ko na yun, tingnan nyo.
5: Oh.
3: Gio, ipop-up mo kaya yung
0: Discord. Full news. Ano na naging full news? News radio na.
5: Hindi, hindi, hindi. May stinger ka. May stinger ka.
3: Mga may stinger.
5: Di, yung ano, yung bumpers pala, na may developing story, breaking bumpers. News.
6: Ah, wala siya.
3: Wala. Bare bones niya, ni. Wala, so, wala.
0: Saka ba nag-ano tayo, continue muna tayo.
3: Sa ano, okay, ano eh, no?
5: Multimedia message mentioned, ay mali.
0: Ayun. Guys. You're
5: old people.
0: may... Who wants to be a million? Ay.
4: We're the wrong program. Ay.
5: Charot lang.
0: Okay, ito. Pinaka-interesting to. Ba't naman po tayo naging news radio? Ayan.
4: No, DZMM. Yun. Tama.
0: What will you say? What will you say to those who yet in the closet? I just wanna say, it's okay na nasa closet pa kayo. Kung hindi nyo pa kaya, okay lang. Sa kung kaya nyo na, you have to take your time. hindi kami nagmamadali. hindi nagmamadali yung mga tao. I mean, tag dito. Ay, okay lang magkaroon ng delay. It's better late than never. Anak ng pati. Okay.
5: Parang ano lang yan, parang metamorphosis ng isang butterfly. Kaila, kung hindi pa kaya ng paro-paro na maging butterfly, edi itatambay muna siya sa cocoon, di ba?
0: Oh, tsaka example, pag alimbawa, no, maulan ngayon, kung hindi pa kaya ng ano, kasi mababasa ka, pwede ka muna, ako mobile ka, pwede ka pang
5: kung ano. Hindi pa, kung ano, kung, kung ano na tawag dito, alam mo yung nababara ng ano, ng mga burak.
0: Ayan.
5: Kung kaya ng mga burak.
3: Mga,
5: i-lift yung ano, yung manhood.
0: Drainage.
3: Maraming salamat.
5: Yung, pag hindi ka pa handa i-lift yung manhole, wag muna, hayaan mo munang bumara. De joke.
4: Okay, outro na. 10:53 na. Outro na.
5: Seamless na.
4: Sige. Kayo, well.
0: Wait lang, ano, okay lang na, ano, wag tayo magmadali. For example, sa mga, ano, sa mga may trabaho, di ba? Sa mga gusto maghanap ng trabaho.
5: Extra na tayo. Kailangan na natin mag-ano.
0: Ayan. So, ayan mga kalamaw, mga ka-smile, mga smiley, smile kada. Dito na nga po nagtatapos ang Hangout with Mamon. Maraming salamat po at sana po next week okay na po yung kuryente ni RJ at smooth na yung ano, smooth na yung operation pagdating sa Hangout. May nalas sa gabi-gabo. Pati rin sa ano.
3: Yan
0: nga. Kaya yun. Susunod na po. Ang Midori's Midnight Sessions. MMS na lang. Multimedia sa ano. Susunod na po ang Midori's Midnight Sessions. Kasama po si Midori Tachibana. Muntik na akong mabulol.
4: Midori Tachibana.
0: Ang ganito na lang tayo. Katapusan na natin. Katapusan na.
3: Wala.
0: Tapos na. Sir, tapos na po.
4: Diyos ko.
0: Ala, pati Hangout with alias Otin.
3: Oo. Oh.
0: Hello.
3: Mag-outro na tayo.
0: Outro na, sige na. Katapusan na po ng Hangout with Mamon. Bye-bye.
3: Gina-roll out na yung outro. Visit kayo.
4: Manabal.
0: Sige na, go ahead. Susunod na pa, Midori's Midnight Session. Dito lang yan sa Smile Radio. Nag-post pa! Tapos na tayo!
3: Okay na, wala nang break bumper. Wala nang break. Wala nang break bumper dito. Bahala kayo dyan. Ayan o, diretsahan tayo. Ayan o, tapos na. Tapos na. Tapos na. Ayan nga. Speedrun, speedrun. Bahala, dog shit. Oh my God, something went wrong.
4: Speedrun mo, pre.
3: Wala na. Sige na, sunod na kayo.
0: Kapapusan na po.
3: Alis ako dito.
0: Ano ba naman yan?
3: Pinagtitripan tayo kanina ng...
5: Putang inang...
3: Connect your encoder to go live.
5: Pangit sa every show.
3: Aray ko!
5: Pangit sa every show. Putang inang nap...
3: Ayan, wait lang. Ayan, enter.
4: Sige.
3: Ayan, cut ko.
4: Sa swearing.
3: Game.
0: Wala bang RMN dyan?
3: Alam ko nang gagawin ko. Alam ko nang gagawin ko. Wait lang.
7: Alam mo na. Ay, gay lang.
3: Wait lang. Sandali lang. May paplay ako dito. Pakitabi
0: para makapagano na ako. Para makapag-extra.
7: Sure, naka-hardware yan.
3: Nakat na. Okay na.
7: Nakat na daw.
0: At dito na nga po, nagtatapos ang ating lumon. Susunod sa Smile Radio, Midori's Midnight Sessions.
3: Dalawang channel, aba kapal na mukha mo ah.
5: E di, muna sa Smile, tapos ako na bahala mag-load mamaya.
7: Ida-download na lang.
3: I-download muna lang, amigo. Tinatamad ako, amigo.
7: I-download sa YTDLP.
3: Wait lang, alam ko ipa-play ko, wait lang.
7: Sige.
0: Ganda na nga.
3: Magugulat na lang ba yung may lalapit?
7: Temporary.
4: Ang pula!
7: Yung router niya. Lost pa rin.
5: Putang ilang...
7: Puta, pinupukpok.
3: Ilang
5: putang ilang... PLP yan, pangit sa episyo. Alright.
7: 2 minutes.
3: Mag-tripan ko kayo, magpa-play ako dito ng OBB ng Talk with MSA.
7: Wag! Gag!
4: True battle po.
5: To be fair kasi, ano, MSA would...
0: Oh, ba't naging Talk like, with MSA?
5: For me kasi, MSA would mean me.
3: Online na stream, amido. Tapos naka-play Talk with MSA.
5: Babayo na ba ako?
7: Hello?
5: Ano?
3: Ito ba?
7: Si Meps?
5: Yeah! Meps!
0: Wait lang, alam niyo, natatawa ako sa Cool FM feed ng Hangout Twin Mamon, may SFX pa pala.
7: Ay, gag!
0: Nag-tripan tayo sa kapila.
3: Sorry, ako nung sound effects yun.
7: Ano ba yan?
5: Are you serious?
3: Stand by, Midori's Midnight Sessions. Pero pag ng TOC.
0: Stand by on the set. Stand by.
7: Gio, tapat ang camera kay Mido. Yan lang.
6: Ay, mag-ismita.
3: Hindi nga gagana yung camera.
0: Uy! 11 na!
6: Ay, mag.
7: Wala na, ibibit na.
5: This episode may contain discussions of abuse, trauma, and sexual violence and can be heavy and difficult for... This is Midori's Midnight Sessions. Oh my God. Welcome to another... Why? What naging anong?
0: Partners, me doon.
5: Okay, medyo pa nagtatapos sa Midori's Midnight Sessions. Goodbye, everyone. Dejo. Good evening, everyone. Welcome to another... Hindi ko alam kung ano sasabihin ko dito. Nasa mabayan. And good evening everyone and welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions na walang camera.
0: Ganyan po. Pag magsasalita po si Mido, gagalaw yung hashtag.
5: Oh my God. This is...
0: gagalaw yung hashtag.
6: Ano ba? Naka-disable camera. Ay, wait lang.
5: Ano ba? Sabi daw hindi daw kaya cam. Sige. Ay, try nga natin.
3: Hindi, pwede ka mag-cam. Ako na balat.
5: Okay, yan.
6: Yan na. Yes. I-zoom.
5: Ay, ulitin natin. Ay, mabangat background pa rin. Ayan. Good evening, everyone, and welcome to another episode with of Bitter East Midnight Special Season 5.
0: Partners me do and mamon.
5: Ano na pala to no? Back door pilot. Back door pilot na pala to. Ano BMM? Oh my god. Pero ito na nga. The ano, the biggest story of the day. Napulikat ako. Oh my god. So, ito na nga, kanina guys, nasa school ako and nag-monitor ako ng impeachment throughout the entire time na nandun ako. Pero like, mga alas 12 na yata ako naka-ado, no? Alas 12 na yata ako naka-abot doon. Okay lang muna kahit wala. Ito na nga. Lakad daw na lakad. Like, literal na walang upo. Like, siguro, dalawang beses na ako nakaupo doon sa doon sa buong time na nandun ako. And alam nyo ba? Like, nasa may ano na ako, nasa may register na ako. And pag ano ko, Paglabas ko, bigla kong naramdaman na parang, ano siya, kumikirot na ewan. At ayun na nga, nawala yung cam. But anyway, na, parang naramdaman ko yung ano, yung, basta sumasakit yung ano ko. Kumirot bigla yung aking, tuhod. Tapos, pabalik-balik ako sa ano, sa may clinic and sa register and then sa cashier. Medyo nalito kasi ako sa process kasi pala, it's been like a year and a half na rin kasi since I last enrolled and ayun. So, kinailangan ko magpa-medical. Pero, like, this was around 3:40 PM. Inatake na talaga ako ng pulikat ko. Like, talagang, alam niyo yung lakad na ano, na nag-ganun ako. Para akong ano, kunwari, ano, ito yung, ano ah, I will put it up. Ito. Ang ganun-ganun yung lakad ko. Kaya, like, ganun yung lakad ko. And, ang sakit talaga, eh, sabi ko, shit, di ko kaya. Hindi ko kinaya yung sakit nung ano, nung uhod ko. Nandun ako sa may clinic. Sabi ko, shit, pwede ma... Okay lang. Shit, pwede bang yan, o? Shit, pwede bang... Yay. Pwede ba umupo muna dito? Sabi ko dun sa mga ano, sa mga nandun na ano, na nurse. Okay lang po munang dito muna ako kasi ang sakit talaga ng tuhod ko. Parang hindi ko kayang maglakad pa ulit. Eto yung matindi. It was like during the impeachment trial. So, they were watching the impeachment trial. Kasi may TV sila doon. Tapos alam niyo kung sino nag-.
3: Gaano kalaki ang TV doon?
5: Like, I think it was a 60 inch. Malaki yung TV eh. 60-inch yata yun na OLED. 67, thank you.
3: Gagawa sana ako ng choker para delikado.
4: Kasi laki ba ng blackboard?
5: 67 inch.
4: Baka niya.
3: Papasukin niyo ni MSC.
5: Hindi. Parang ganun. Oh, basta ang laki ng TV kanina. Tapos ang nagsasalita that time was Alan Peter Cayetano. Mas APC. Tapos
3: Astrid's Party Club,
5: Robin
3: pre.
5: Din. Nagsalita at one point. Eh, hindi tayo magpopolitika dito. Kalma. But like talagang inano nila yon, like ineven nila yon hanggang sa ineven din nila yung special sa yung regular session. Nandun ako sa may ano. Like siguro like a good 30 minutes akong umupo habang inaangat ko slowly, like ow. Oh, holy shit.
0: Ina niyo Norteco.
5: Ilan masasabi ko? Putang ina niyo Norteco. Ayusin niyo na yan. Alala ko talaga si ano, si Jay Contre. Oh my god. Oh my god. Nakakainis yung ano ko.
3: Pag-tripan tayo ng Norteco.
5: Putang ina Norteco, pangit ng servisyo niyo.
3: Tama. Okay, yung ganyan. Ito,
5: awan na naman. Pinulikan ako, putang inan nyo pa rin.
3: Ibalik niya natin yung
0: imagine mo, ang ganda ng music tapos ang chaotic.
8: Sorry! Yeah, guys,
5: this year ba yung ampiyo ng kaunlan?
8: Guys, sorry to interrupt. Sorry to interrupt. Pero bumalik na yung net.
5: Magpapalik pa ang Middle East Midnight Sessions. Joke lang. Breaking news.
0: Breaking news.
5: Ito po news radio ang ngayon. News radio ngayon.
3: Parating lamang ng mga balita, bumalik na po ang servisyo po ni RJ. At yan po ang nagbabagang balita ko po, si Geometric Burrito. Susunod na po ang Middle East Midnight Sessions.
0: Dito sa Middle East Midnight Sessions.
5: Kaya mo na ba? Magkano muna tayo, no? Should we go to break? Should we take a break? Kaya ba?
3: Pwede ay, naman mag-break. Oh, hintayin ko muna si RJ. Naka-ano na para mag-switch tayo ng feed. Mga kaibigan, siguro. Yeah. I love you, Monorde. I love you, guys. Bye-bye. Yes, maka-Linux na ako. Yeah!
5: Magla-larp na si Gio, guys. Magbabalik po. May the video sessions after this.
3: Commercial break muna tayo, Doy. Ay.
5: Ad break, boy.
3: Nakalimutan ko pala maglagay ng title card. Ito na lang para trippings natin. Magpa-play ako ng Talk with MSA EOBB.
5: Yes, tama. Ano pala to, Midori says anything.
3: Ayan, magbabalik po ang Midori's Dog Show Sessions.
5: Midori says anything.
3: Ayan, tingnan nyo, may lalabas.
0: May lalabas sa Relic of the Past.
3: Pwede ko na i-end yung stream sa YouTube. Ay, hindi ko i-end, pero i-switch ko yung stream.
0: Switch mo.

0: confession? Isend mo lang yung storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming. Kalokohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Bayang kwadro.
3: Kwadro.
2: Dapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
4: Mga kalamaw at mga kaseks, pwede na panoorin ang GeForce Facilities sa DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facilities.

0: This episode may contain discussions of abuse, trauma, and sexual violence and can be heavy and difficult for some viewers. Viewer discretion is strongly advised. If you or anyone who has experienced these needs support, please refer to the episode description for resources. This is Midori's Midnight Sessions.
1: Microphone!
2: Hindi yata siya makalabas sa Parsec. Wait, ikikik muna. Ikikik ko siya, ayan.
0: Wait lang, imimit ko naman.
3: Ay, wow, may t-shirt kang ano, DZMM.
0: Sorry. Ay, di, nakamute ako. Sorry, be.
4: Pwede,
0: this is a flex.
4: Wow. Pwede na,
0: this is a flex.
4: Pwede na ako mag-retire.
0: Pwede ka na mag-retire. Salamat sa iyong serbisyo, Geometric Adobo. Ay.
3: Uy, salamat, Gio, ha?
4: Ay, nalindol na kami kanina, eh. Nalindol na kami kanina.
0: O, nilindol na nga ang daming ang nilindol. Ikaw, sila, ano, sila Asti.
3: Wait lang, Mida naman yan, ano?
4: May lahat na eh.
3: Yung headphones?
0: Ha?
2: Pero guys, sa...
3: Plantronics ba yan?
0: This is a Jabra, actually.
3: A Jabra? May Jabra din ako, yes. Eh. Sa company nga lang.
0: Yes! Actually, alam mo ba, yung monitor ko, at saka ito, sa kuya ko, binigay niya to sa akin, kasi hindi naman niya ginagamit. Eh, from the company din to.
3: Buti ano, ay, binayaran niya, ano, hindi.
0: I think, compensate
3: din man.
0: Parang ano na nga eh, pang inuwi na niya, di niya binalik. Anyway. Ano nga, pa-play nga ng developing story. Please hit. Pa-play nga ng developing story. Balita Sara. Di pa lang ako mag-SPX. Wait lang. Ulitin natin yun. Sandali, palangin muna. Wait lang. Sandali, papasukin mo ako.
2: Sige.
0: Papasukin mo ako. Ang dami na nga na dito, oh my god. Dog show. Pan-dog show lang to. Tapos na ilalagay natin yung... Ayan na, ilalagay ko na. Breaking developing story.
3: Makabalik na po yung internet.
0: Wait lang. Developing story. Ay, buisit. Wait. Mali. Midori Tachibana. Pinulikat habang nag-aasikaso. Pre-admission requirement. Ayan, ipi-play ko na. Go, update. Hit it. Balitang-balita sa radyong sira. Wait, di ba kita? Oh my god, naka-display na siya sa akin. Wait lang!
2: Naka-display sa'yo?
0: Na-display na sa'yo.
2: Ah, wait lang, iano mo muna, i-clear all mo muna, i-stop all mo muna, i-refresh
0: yung SPX. Yeah, goods na. Refresh natin.

0: de ansiedad. Ito na nga yung kwento. Ulitin ko yung kwento kasi baka hindi na binig ng mga oats dito. Pinulikat ako, guys. Sa may ano, sa may school.
1: Sakit nun.
0: Kasi kakalakad ko. Kakalakad ko. I haven't really walked that
2: much. Anlala naman ng ano, ng stream.
0: Eh, yung hashtag na napulikat si girl. Gagawin kong pinapidodokso ko yan. Hindi ko ngayon na-expect na hindi mapupulikat ako. Hindi, pauwi kami ng ano ko, ng... Sinundo ako ng kuya ko kasi nga ang sakit nung ano ko. Pero by the time kasi na sinundo niya ako, medyo okay-okay na ako. Nakapagpahinga na. Tapos nabe-bend ko na naman na yung ano, yung kaliwa kong tuhod. Yun yung nadali. Otherwise, etong ano na to, this is my right knee, we're good. Ito lang talagang kaliwa ko, nakakainis, sabi niya. Sabi niya dun sa sasakyan kanina, eh kasi nga ano, may adrenaline ka nung Sabado. Kasi sinabi ko na, ay hindi ko naman kasi ito naramdaman nung last Saturday. Kasi nga, di yun talaga, parang, alam mo mamon, yung ano namin nun, talagang ginala namin yung buong Caloocan Sports Complex that time. Napakatindi.
1: Ayo.
0: Ginala namin yung buong sports complex. And, ito, baka kaya pinulikat ako kasi nga, ito, nga hindi naman siya, like, wala kang adrenaline.
1: Parang doon na naramdaman, like, ganun.
0: God, feel ko mabe-breaking news tayo ng di oras nito, be.
1: Yung lower terms.
0: Be, maano tayo dito. Pinulikat sa stream. Pinulikat sa show.
1: Yes, galing.
0: Ay. Asan ba si Kuya Pao? Okay lang pa to. Ayun. Medyo okay na siya. Pero alam niya mo kanina, kumikip talaga siya. Grabe.
1: Oh, ano nun? Sakit nun ito eh.
0: Yung lakad ko para ako nga. Para akong, alam mo yung Barbie doll? Ano? Hindi yan! B, iba yun. Barbie doll. Pero yung hindi na, ano, yung hindi, hindi siya ano, yung hindi mo nakakabend yung ano niya, yung tuhod, yung hita niya. Yun, yung hita niya, straight lang siya. Ganun yung lakad ko. Yung straight na Barbie, pero hindi yung nabibend. Ganun siya, which is so annoying. Hindi na nga ako, I'm like, bro, not even like, bro, here's the thing, RJ, I wasn't wearing heels, I was wearing Crocs, bro. I was literally wearing Crocs. It wasn't even like as bad. Wait, I have to, putang ina, magpapakita ako ng paa. Oh my god!
3: MSI pa! Yes! Yes! Ay!
0: Putang ina nyo!
3: MSI pa! MSI!
0: Uy, baba mo na yung screen bag, be. Baba mo na yung screen bag.
1: Naano mo naman siya, te.
0: Wala na

0: ako nga no, be.
1: Na-warm compress mo naman, te.
0: Tang ina, pag talaga may nag-screenshot ng pa ako, sasapakin ko kayo isa-isa. Huwag niyong subukan.
1: Masisira kasi, buhay niyo.
0: Ama, masisira talaga. Ito.
1: Kitnori.
0: Let us... Guys, meron akong paltos. Kung hindi aray niyo nakikita. May paltos ako. Tapos, ito. Ano yan ng Crocs? Ano?
1: Agoy.
0: Parehong ano to ng Crocs. Kasi, hindi siguro na sana yung ano ko. Talaga, mamatay talaga may ano, may kumuha ng ano ko. I swear to God, mamatay ang kumuha ng picture ng paa ko. Sasapakin ko talaga.
1: My God.
0: I
1: hate
0: feet pics.
2: Naku po.
0: Hindi ako si MSA, please lang. Porket, hindi porket M ang start ng pangalan palang, ng screen name. Too bad, it's actually letter G.
1: Gross. Gross Bido domestic product. Alex. Gross ano domestic niya? Product.
0: B, ano, B,
2: kailangan ko pala minukuha ng paa ko.
0: May girl na. Quota na tayo sa girl. Quota na tayo sa girl. Please lang.
2: Kulay ko kaya pa ako na joke.
0: Ina. O. Like, at least ngayon, medyo okay na yung pain tolerance ko, but I still hate injections.
3: Eto pa, oh, yeah, paa ni MSA.
0: Not a fan of injections.
2: Ito.
0: And...
2: Oy!
0: Hindi yung ganyan, ah. Safe pa yan. Paani? Actual feet, bro. Actual feet, bro. Is it now? That is a now. Wait, lobat yung aking ano, sandal. Lobat yung aking speaker. Keep kasi like cables behind my
1: nangyari.
0: Nah, it's just my speaker's lobat. This battery's low. So,
3: no battery, please recharge. Narinig ko
0: na. Sa aking,
3: no battery, please recharge.
0: Anyway, guys, I think, RJ, mag-break muna tayo, magbabalik ang Midoriz Midnight Sessions habang inaayos ko to.
2: Tapos na inapaalala.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Two hosts, double the chaos.
4: Kaya tuwing Sabado,
3: magsasama ang dalawang Smile Jacks
4: upang manggulo
3: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
5: MSA, because MSA enabled the f***ing NSF kawal the option.
6: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
7: Yung hindi magbabantay sa mga...
8: Hindi, may idea ako. Ito bang yung .exe file? Ay, no.
9: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: babalik ang inyong nag-iisang Midovit Tachibana sa Midovis Midnight Sessions. Pagpapatuloy natin yung nakwento ko kanina kasi ano ba yung kwento ko kanina?
1: Sa ano mo ata? Sa yung kay yung nasa school ka.
0: Ah, okay. Yung ano pala, tapos, ito pala yung nangyari kanina.
1: Pag-arits.
0: Alam mo ba? Hindi, ito, RJ. Kinig ka. Alam mo ba yung iniisip ko noon that time, Madam, lumayo ka dito. Huwag mong hahanapin to. Huwag mong hahanapin yung smile. Hindi mo kakayanin ang mga kalokohan namin dito. Unless you're like Tita Liza or Atty. Noel or somebody na pwedeng makasabay sa mga kalokohan natin.
1: Oh.
0: Eh, Madam, hindi ka dun. Ito, ha? Sasabihin ko na, Madam, good luck na lang kung mahanap nyo man tong episode na to ng MMS kasi good luck talaga. Good luck talaga. Like, MMS pa lang to, ha? Ako pa lang to. Magulo na tayo. Chaotic na tayo. Actually, chaotic na nga tayo simula kanina. Ano pa pag nalaman mo yung show ng iba kong mga kasama? Tapos ako lang yung nag-iisang babae. Eh, so, kung ako yung nag-iisang babae. I'm one of the boys, bitch! Ay, ay, ay. Pero seryoso kasi, ante, unfiltered ako. Unfiltered si bakla dito. Good luck na lang talaga kung mahanap mo mga kalokohan namin dito. Ah, joke lang.
1: Ah, katulad ng ano, katulad ng DC Bayo. Yes! Yes! Yes! DC L! Wala. Ano ka na? Inaudible ka na. Sige. Inaudible ka na. Sige.
0: Sinabi natin yung ano, yung mga tega ng mga nakikinig. De, joke lang.
1: Wala, yung sa akin yung...
0: In all seriousness, close kasi kami noon. Actually, like, lahat ng mga natira doon na mga prof, close ko. Like, halos lahat sila. Like, probably aside from, like, 2 people. But, like, the other 3 kasi, na talagang OGs nung department ko, close ko yung 3. Close ko sila. Pero, actually, nga, hindi ko masyado din sinasabi na, ano, na dito ako nag-ano. Actually, kasi, I feel like this was the first time kasi, eto genuine to ha, this was the first time that I really felt na, I really felt like, people weren't ignoring me. Seryoso. Eto yung unang-unang beses, like both, I will acknowledge cool here as well, and smile. So shout out kay Geometric Adobo. Kasi and kay Sub. Shout out sa inyong dalawa kasi I felt like I was really ignored for like the whole time na nasa mga clubs ako. Like especially during the latter part of my college life. Third and fourth TM na ako. Nandun ako sa club, technically. Pero hindi ako yung nilalapitan nila for advice. Hindi ako yung nilalapitan nila to clarify stuff. Hindi ako yun. Pero ako yung tipo na I will always give you advice. I will always give you I will always tell you what I know about stuff. Bibigay ko sa iyan willingly. Kaya nga ano eh, kaya nga parang honestly like sobrang saya ko na ano na part ako nito. Not to undermine what they did, because I think they really did a big deal din with experience on experience on me sa ano sa side ng broadcasting and journalism as a whole. Pero kasi iba yung ano, iba yung may significant role ka sa isang bagay na and you're actively, naalala ko yung sinabi ni Sir Leo, you're actively shaping it, actively becoming part of history, you're actively future proofing. That's his word, not mine. Future-proof ka na eh, yung sabi niya. And honestly, it left a mark. Kasi hindi ko alam ganun na pala kalaki yung impact ko. And I may have stepped back bilang head of the news department. But just imagine like I set the standard for everything and I set the standard sa kung anong mga nakikita niyong coverages ng NR. That was my doing. And I never thought I would say it, but fuck yes, bitch! And I think para makapag exit at makapag-plug muna si RJ dito. Maraming salamat po sa mga nanood kahit medyo nagka-problema tayo simula kaninang alas 7 ng gabi at hindi nyo napanood si Gab sa gabi-gabo at si Mamon na buti at sinalo ng Cool FM. Kaya shoutout din sa iyo, Terebs. Maraming salamat.
1: Yeah, thank you very much kay Terebs. Pagsalo niya ng
0: One last thing, my friend.
1: Yeah! Ang pangit ng servisyo!
0: Ina niyo!
1: Kumukulog na nga dito kasi ano... Days,
0: mga putang ina niyo! Ayusin
1: guys, kumukulog na nga dito. Natatakot ako. Baka mawalan. Please. Anyway, sana wag.
0: Ayan. Maraming salamat anyway, ulit. Thank you hanggang everyone. Bukas thank dito everyone. Sa Midweek's Midnight Sessions. Bye! Putang ina niyo pa rin yung take. Putang ina niyo. Putang ina niyo. Go fuck yourselves, bitch!
2: Yeah.
0: Fuck yourselves in the ass, you fools!
2: Gago, parang GTA San Andreas.
0: Buisit. Amay ko po! Hindi ko kaya ang ganun sakit.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming. Kalokohan!
4: Magkaibigan na tong dalawang panik.
5: Pinalukan ba yung kwadro?
6: Kwadro? Kwadro?
5: wait lang.
3: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
6: This is the party. This station is currently under attack. Tawag ka mga hamon na taong pangalan ay Paolo Barcelon.
7: Geometric Adobo!
6: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!

lumapit na po ang bukang liwayway. Gumising tayo ng Diyos ang siyang palaging gabay. Naway bigyan tayo ng talino sa ating pagpapasya, lakas ng loob upang bumangon muli sa ating pagkakamali, katapatan sa ating mga gawain, at kahandaang mag-alay at makipagtulungan sa ating pamilya, pamayanan at bansa. Naway palakasin niya ang ating pag-ibig sa katotohanan, paggalang sa bawat isa, at pagdanais na makapaglingkod. Ilayo nawa niya tayo sa maling pag-asa at sa pagiging makasaili, at tulungan niya tayong lahat na makapabuhay na matahimik at mapayapa bilang pagkakapatid.

0: At walang late para buo ang sahod.
1: Tama, para kumpleto ang sahod. Thank you, kapamilya. Muli hanggang bukas po dito po sa programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako po naman si Johnson Manabat, pero walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Susunod na ang Gising Pilipinas with Arriba Arriba.
1: Arriba Arriba.
0: Si Mr. Gising.
1: Arriba.
0: Ayan na.
1: Bye.
0: Bye. Arriba Arriba. Alvin El Chico, susunod na.

0: Ay! Ang hirap bumang, sarap bumaluktot at matulog, ano? Ay, pero Thursday na eh. Konti na lang. Gising na, bago na, riba-riba! 6:02 in the morning, wakey-wakey!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
2: Bango na!
3: Bango na!
2: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
5: Good morning!
0: Ang hindi gigising, papangit! Oy, Dumila! Gising na, bango na! Let's do this, Mr. Gising! Reporting in the morning! Arriba-arriba! Narito na po mamainit na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas! Aminado ang dalawang dating land bank branch managers na may tuturing na unusual o hindi pangkaraniwan ang pag-withdraw ng Office of the Vice President at Department of Education ng 612.5 million pesos noong 2022 at 2023. Sa ikasampung araw ng impeachment trial, tumistigo si dating land bank Shaw Boulevard branch manager Violeta Constantino sa pagtalakay ng unang article of impeachment na may kaugnayan sa manumalyang paggastos ng confidential funds. Ayon kay Constantino, si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang nagpa-incash ng apat na checking nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa o may kabuang halaga na 500 million pesos. Ibinigay ang milyon-milyong pisong pera sa tauhan ng OVP sa backroom ng bangko para sinasabing o saka sinasabing inilagay sa apat na gym bags. Nanindigan si Constantino na hindi suspicious o kahinahinala ang malalaking transaksyon pero maituturing na unusual. Wala ring ideya si Constantinong gagamitin para sa confidential funds ang perang na-withdraw ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sunod na tumistigo si dating Land Bank DepEd Branch Manager Anita Campuzano na nagsabing si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang nag-incash ng tatlong checking nakakahalaga ng kabuang 112.5 million pesos noong 2023. Ibinigay din ang milyon-milyong pisong pera sa tauhan ng DepEd sa backroom ng bangko saka umalis sa pamamagitan ng fire exit. Katulad ni Constantino, wala ring ideya si Campuzano na para sa confidential funds ang na-withdraw na pera. Hindi na pinahaba ng defense team ang cross-examination sa dalawang testigo dahil wala naman umanong questionable sa pagpapalabas ng pera at mas dapat pagtuunan ng pansin kung paano ginamit ni VP Sara ang naturang pondo. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga. Magandang umaga po sa 26,000 viewers natin sa YouTube. Ipinasabpina ng impeachment court ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Commission on Audit para tumistigo sa sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang dito si dating Intelligence and Confidential Fund State Auditor Roderick Wamil at ang kasalukuyang Intelligence and Confidential Fund Supervising Auditor na si Celine May Del Campo. Ipinasabpina rin ang Direktor ng Legislative Information Resources Management Department ng Kamara na si Marivic Pareha para magbigay linaw sa issue ng Article 1 sa susunod na linggo. Matatanda ang sinabi ng COA na ginastos lang sa loob na 11 araw ang 125 million pesos na confidential funds ng DepEd noong 2022 habang nagpalabas ng Notice of Disallowance o ipinababalik ang 73 million pesos na confidential funds ng OVP. Mananatili naman sa lumang format ang presentasyon ng apat na articles of impeachment matapos tumanggi ang depensang baguhin ang pagkakasunod-sunod dahil napag-usapan na ito sa pre-trial. Ibig sabihin, tatapusin muna ng prosekusyon ang presentasyon ng lahat ng artikulo bago maglatag naman ng ebidensya ang depensa. Balita impeachment pa rin, nagsampa ang ilang civil society group ng ethics complaint laban kay Senador Pia Cayetano. Kaugnay po ito ng pagpo-post o pag-post ng senadora ng spliced video sa social media habang nagsisilbing Senator Judge sa impeachment trial. Ay, hindi ba siya mismo nag-edit? Hindi ba parang ni-repost niya lang? sa video na may caption na nagbabakasakali lang. Wala mga ebidensya pero nag-aakusa na. Ipinakita ang putol-putol na sagot ni House Prosecutor Chel Diokno sa hiling ng prosekusyong ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa complainants, inalis sa video ang bahagi ng pahayag ni Diokno na nagpapaliwanag sa tinatawag na fishing expedition. Ayon sa kinatawa ng grupong Every Woman na si Joanna Caumeran, nilabag ni Cayetano ang tungkulin bilang Senator Judge na maging patas sa paglilitis. Wala pang pahayag ang Senadora Hinggil sa kinakaharap na ethics complaint. Nabigyan ng Senate Committee Chairmanship sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta kahit nakakulong. Nahalal si Estrada bilang chairman ng Electoral Reforms Committee matapos isuko ni Senate President Pro Tempore Tito Soto ang pwesto habang magsisilbing chairman naman ng Tourism Committee si Marcoleta. Nanindigan si Senate President Sherwin Gadjalian na senador pa rin at miyembro ng minority bloc sina Estrada at Marcoleta kaya binigyan ng komite o committee chairmanship kahit nakakulong. Pero habang hindi makadadalo ang dalawang senador, ang mga vice chairperson muna ang magpapatakbo ng komite. Nakakulong si Estrada dahil sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng kickback mula sa mga flood control projects habang naharap din sa kasong plunder si Marcoleta dahil sa hindi naman pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. 8 minuto makalipas sa 6 ng umaga, naaresto ang isa sa tatlong suspect na sangkot sa pagnanakaw ng gamit ng state-owned media sa loob ng Senado. Natangay mula sa tent ng Congress TV sa parking ng Senado ang flat-screen TV, printer, lamesa, kable at pocket wifi device. Sinasabing nilagari ng mga suspect ang bakod ng Senado na malapit sa tent kaya nakapasok at natangay ang mga gamit. Natuntun ang suspect sa ilalim ng tulay at na-recover ang ilang ninakaw na gamit. Patuloy pang tinutugis ang dalawa pang suspect. Samantala, nagsampa naman ang Department of Justice ng kasong cyber libel at perjury laban kay Attorney Levito Baligod. Ngayon din sa 18 nagpakilalang bagman ng buganteng si dating Congressman Zaldico. Inihain ang kaso sa mga regional trial court ng Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan City. Kasunod ito ng rekomendasyon ng DOJ na magsampa ng 6 na kasong cyber libel at 4 na kasong perjury laban sa mga bagman na sinasabing nagpadala ng maletang naglalaman ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. 4 na kasong cyber libel naman ang kinakaharap ni Baligod, kabilang 3 kaso kasama ang mga kliyenteng bagman. Nagugat ang kaso sa reklamong inihain ni na dating Senador Antonio Trillanes at Congressman Laila De Lima na sinasabing nakatanggap ng pera mula sa flood control projects at investigasyon ng International Criminal Court. O, naging 27,000 na. Magandang umaga po sa 27,000 natin na YouTube viewers. Pasok na po si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Amerika. Pinatumba ng world number 28 na si Ayala ang defending champion at world number 34 na si Leila Fernandez sa score na 6-2 at 7-6. Hindi pa itong si Fernandez, Camila, may lahing Pilipino rin. I-google mo nga, Jilliam. Para may nabasa akong item na yung Leila Fernandez ay may lahing Pilipino din. Jilliam, i-google, mabigyan mo akong detalye, ha? Sunod na makakalaban ni Ayala ang mananalo sa tapatan ng world number 108 na si Polina Kudermetova ng Uzbekistan at world number 10 na si Alina Svitolina ng Ukraine. Balik po tayo sa Pilipinas. Sa oras na alas 6:00, inihain na sa Senado at Kamara ang panukalang layong alisin ang singil sa system loss na bayarin o sa bayarin ng kuryente. Kabilang dito ang panukalang System Loss Charge Abolition Act ni Senate President Sherwin Gadjalian para matanggal ang singil sa system loss at value-added tax nito sa electricity bill. Sa ngayon, naglalaro sa mahigit 5-12% system loss ang maring ipasa sa mga consumer. Sinabi ni Gatsalian na dapat hanapan ng pondong electric cooperatives na maapektuhan sakaling matanggal ang system loss. Pero para sa grupong bayan muna, dapat na rin tanggalin ang 12% value-added tax sa buong bayarin sa kuryente. Noon na nang nilinaw ng Department of Energy na system loss at value-added tax lang nito ang pinatatanggal ni Pangulong Marcos at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill. Hoy Alfred, dapat sinama mo rito yung side ng Meralco. Sabi ng Meralco, hindi namin kaya. we will not survive. O, tinan nyo yung headline ng ilan sa mga online news. May press conference kahapon ni Meralco. Sabi po na ni Meralco Chairman na Manny V. Pangilinan, mukhang hindi kakayanin po na ipasa sa taong bayan o na ipasa sa mga kumpanya o ipasa sa mga electric cooperatives, kabilang na po yung mga pribadong distribution utility. Kasi nga po, bawas kita yan sa Meralco. At sa kooperatiba naman, saan sila kukuha? Dahil non-profit po sila Non-stock, non-profit organization ang mga electric cooperatives. O saan nila kukunin ngayon yung gastos na yun na aabot din po ng bilyon-bilyong piso. Ayun nga si Laila Fernandez nga, Canadian. Hindi ko na mabasa ito, masyadong maliit, Jillian. Ang sabi, ang nanay is Filipino-Canadian, ang tatay naman is from Ecuador. So may dugong Pilipino rin yung tinalo ni Alex Iala. Samantala, inihain na sa Kamara ang panukalang layong itaas ang exemption sa income tax ng mga manggagawa. Sa panukala ni House Speaker Faustino D. at House Majority Leader Sandro Marcos, itinaas sa 350,000 pesos ang income tax exemption mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Kaya magkwenta na po kayo ng sweldo nyo kung pasok po kayo rito. Pero sa initial na, sa simpleng kwenta lang, yung 350,000, i-divide nyo lang ng 12. O ang lalabas dyan, may git 29,000. O kung ang sweldo nyo ay hindi lalagpas ng 30,000, ay baka pasok kayo dyan. O di ibig sabihin, wala na kayong income tax. Ay kasi minsan, ang laki din po ng napupunta sa buwis, hindi ho ba? Ang wala lang buwis ngayon, yung minimum wage earner. Eh pero magkano ba ang sweldo ngayon, Camille, ng minimum wage earner kada taon? Kasi nagtaas na, hindi ba? Tumaas na ng 60 pesos. O Jillian, magkano tinaas sa sweldo? 60? O magkano na ngayon yung arawang sahod ng mga manggagawa? Mag-iiba na yan. I-times mo nga, tapos i-times 12 mo. Tanda natin kung magkano yung annual income at gaano kalayo sa ipinapanukala ngayon na dapat wala na pong buwis ang lahat ng kumikita kada taon ng 350,000 pesos. Kung dito po sa Metro Manila, talagang kulang po yung 29,000. Sa totoo lang, kung nagre-renta ka rito, namamasahe ka, papuntang trabaho, kulang na kulang po ang 29,000 kada buwan. Ang kakailanganin mo rito para komportable ka, yung parang relak-relak lang buhay mo at hindi ka stress masyado, siguro dapat nasa magkano yung mga 70,000. No, kahit papano, hindi ka na ganun ka-stress sa buhay. Pero mas maigi kung mga nasa 80 hanggang 100,000 piso na sahod po kada buwan. Isinulong din ni Senate President Sherwin Gadyalan na sana, Jillian. Isinulong din ni Senate President Sherwin Gadyalan ang ginhawa bill kabilang ng income tax exemption sa mga kumikita ng 400,000 pesos. At tinaasan ni Gadyalan, o yung sinasabi ng Presidente, 350 lang, diba? O yung kay Gadyalan sa Senado, 400,000 pesos pababa kada taon. Iginit naman ang Malacanang na sinisertipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang mga panukalang nabanggit sa State of the Nation Address o SONA noong Lunes. Kabilang dito ang pagtaas ng income tax exemption at pagtanggal sa singil ng system loss sa bayarin sa kuryente. O yan, tama, yan. So 755 per day na ngayon, yung minimum, times 20 days. Bakit times 20 days lang? Kasi may day off. Hindi naman siguro 20 days, 22. O kasi kung may limang linggo, pag 5 times 5, 25 na kagad yun eh. So doon ka sa mga 22 ang gawin mo. 755 times 22 days, di 16, ay ganun. So this is 6,000 lang ang minimum wage. O yun. So 16,000 daw po, 16,600. O times 12, anong resulta? Kasi yan yung kanyang annual salary, 799. So malaking bagay nga, no? Kahit papano, halos doble ng minimum wage yung 350,000 na gusto nila exemption. So anong petsa na dapat? Dapat next week, pasado na yan. Total urgent naman pala yan ang sinabi ng Presidente. Pareho sa system laws, di ba? Dapat agad-agad, parehin natin abutin yung isang taon na estimate po ni Energy Secretary Sharon Garin. Incidentally, nasa DOE po tayo kahapon, ang dahil pala nanunood ng mga taga-Department of Energy. Mabuhay! At magandang-magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Department of Energy. Bisitahin nyo po yung kanilang Energy Museum dyan, ha? Pero bawal pa yung walk-in. Kailangan magpabook po kayo dun sa website ng DOE. So sabi ko nga po kanina, dun kay, yung kay Gadyalan, kabilang yung pagtaas ng income tax exemption at yung pagtanggal po sa singil sa system loss sa bayarin ng kuryente. Natili rin prioridad ang panukalang ipagbawal ang mga political dynasty kahit hindi nabanggit sa SONA. O nga no, bakit ganun? Hindi binanggit sa State of the Nation address yung anti-dynasty bill. Eh, hindi ba'y anak niya mismo ang isa sa mga may akda nun? Kasama sina Adyong, naalala ko si Adyong. Ay, hindi nga pala. Si Speaker ata yun. Yung isa sa mga sponsors. Ano po? Samantala, bumaba po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Ako, parang luma na ito. Parang tumaas na naman ulit. Ay, nako. Nakasunod po ito ng paghupa ng tensyon sa Middle East at anunsyo po ni US President Donald Trump na magpapatuloy ang negosasyon sa gitna ng pagtigil ng pag-atake ng Amerika at Iran. Sa dalawang araw na kalakalan, 2 piso na po ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 80 centavos sa gasolina at 3 piso naman sa kerosene. O, pero may bad news po tayo dyan dahil kahapon po, wala, nagkaroon na naman ng bombahan. O, ayan, tumaas na naman ang presyo. Dapat diretso hanggang Friday, ano. Pero maaari pa pong magbago ang presyuan sa trading hanggang bukas. Pinag-aaralan naman ang Department of Transportation na itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy sa mga pampublikong transportasyon mula sa kasalukuyang 10 piso sa halip na magpatupad ng dagdag pasahe. Lain itong matulungan ng mga tsuper nang hindi maapektuhan ang mga pasahero. Hoy, teka muna, si Attorney Ross Tugadi dyan sa Australia ay pinapabati. Si Ash Presto sa Gising, Pilipinas. Good morning from Canberra, Australia. O, yan po ang capital ng Australia. Nandun pala si Attorney Ross. Magandang umaga po sa inyo dyan, Attorney Ross, at sa lahat ng mga Pilipino sa The Land Down Under. Punta natin muna si Mama Trisha Lindo na inaalam po ang presyo ng mga bilihin dyan sa trabaho market sa Maynila. Ma'am Trish, good morning po, ma'am.
4: Good morning, Secretary Alvin. Sa mga kumili natin mamamalingke sa trabaho market sa Sampaloc ngayong araw, may pagtaas na sa preso ng isda at gulay matapos ang nararanasang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. 30 pesos yung tinaas sa kada kilo ng bungus mula Dagupan o nasa 260 pesos na ito dahil mas kaunti umano ang gulay. Normal pa naman yung preso ng tilapia na 140 pesos kada kilo. Pero ang ilang tindera ng isda ay umiwas muna sa paggalako ng galunggong dahil umakyat na 260 pesos ang puhunan. Sa gulay, repolyo at patatas pa lamang mula Bagyo ang tumaas ang preso. 70 pesos na yung isang buong repolyo mula sa dating 50 pesos lamang. Abang mula 70 pesos ay 100 pesos na yung kilo ng patatas. Nananatiling matatag yung preso ng manok na 200 hanggang 220 pesos kada kilo depende kung choice cut o isang buo. Kumpara sa Quinta Market at Sampaloc, mas mababa yung preso ng kanding baboy dito. 310 pesos lamang yung laman at 370 pesos sa liyempo. Yan ang balita, ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: So parang yung dagdag sahod, Tris, dyan lang mapupunta, no?
4: Oh, tama, Alvin. Mukhang kakapusin pa kung i-breakdown mo yung dinagdag na 60 pesos sa unang trans. Mukhang kakapusin, Alvin, eh.
0: Oh,
4: kaya kung ako mamamalengke ngayong araw, imbis na mag-isda muna ako, bili na lang muna ako siguro ng tahong pang-ulam kasi isang dang piso lang yung ano eh, yung kilo eh. So baka yun mo yung alternative ko.
0: Ay, paborito ko yan. Ano, patingin ng tahong, malalaki ba yung tahong?
4: Oh, Alvin, yung mga napansin ko kanina doon sa gilid ng nagtitinda yung malalaki. At ang masarap isabaw lalo na kung magiging maulan yung panahon
0: ngayong
4: araw.
0: Ang papaya lang yung katapan niyan, papayat dahon ng sili. Oh, talo-talo na. Mm. No? Sarap. Mm. Ano pang masarap?
4: Para ba, namin ito muna eh. Pero ano, kung may

0: Kung kaya, baka tilapia na muna ako.
1: Oh, pwede, pwede tilapia. Pero hindi, mas masarap pa yung asuhos. Alam niyo yung asuhos, yung kulay puti. Yung masarap prituhin. Ay, yung matulis yung nguso.
0: Ay, hindi yung familiar doon.
1: Hindi, yung nguso nung... Yung nguso ng asuhos, parang nguso ni Bea, patulis. Inalintulan. yung dalagang bukid, masarap din yan. Yung lalaking dalagang bukid. Alam mo yung lalaking dalagang bukid, yung pabilog.
0: Oo, oh, tama, Alvin. Yeah. Meron din yan kanina, pero yung bukod dun kasi sa mga bangus at tilapia, yung sinasabi din dito na mahal din naman, yung sap-sap na daw nasa 300 to 350 pesos na yung ano. So, doon tayo sa mga mura na bentahan.
1: Teresa, hanapin mo raw kung may binatang bukid. Sabi ni Bea, naghahanap ng binatang bukid to eh. Loko-loko. Thank you, maraming salamat. Trisha Lindo. Sunod natin si Nico Bagsig. Go, Nico!
2: Alvin, napag-alaman sa investigasyon ng Quezon City Police District na pumasok sa rooftop ng isang establishmento sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City, ang 31-anyos na lalaking suspect na kinilala sa alias J. Nag-over the bako ng lalaki para sa bakuran para nakawin si umano ang galvanized pipes at hinagis sa katabing bakanting lote. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagnanakaw ng suspect, kaya naman tinimbre pa ng isang tauhan ng establishmento ang pagnanakaw, ngunit nakatakas na ang suspect. Nahuli naman siya ng mga operatiba ng Holy Spirit Police Station at na-recover ang dalawang galvanized pipes na tinangay nito. Napag-alamang nasangkot na rin ang lalaki sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, illegal number games, at Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act noong 2024 at noong Marso nitong taon lamang batay sa kanyang record sa pulisya. Kasong robbery naman ang kanyang kakaharapin ngayon sa pagnanakaw ng mga galvanized pipes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. O may isa pang mahilig din sa asuhos. Alam na alam yung asuhos, ha? Ito kasi hindi na masyadong bata ito. Pero hindi pa naman matanda. Mami, si Mami Sheila Galgano Marcelo, gising na gising. Ay, feeling ko, Camille, magsusumba to. Eh, panay ang kembot nito. Eh, nakikita ko sa Facebook. Nakikita mo ba? Sumasayaw-sayaw. Ewan ko lang kung ano ang peg niya, kung Weya ba siya o Octo Arts ba. Mami, sabi niya yung asuhos daw, isuam. Oo, masarap nga yan. Actually, para sa mga breastfeeding moms, itry, halapin po ninyo, ha, kung di nyo kilala, hanapin nyo sa SM o kung sa mga supermarket o sa palengke. Kasi versatile po ang asuhos. Kaya siya sa paborito ko, eh. Prito, ay masarap. Paksiw, masarap din. May sabaw, kung fresh, masarap din. Ha? Mura pa, hindi pa ganun kamahal yung presyo po ng asuhos. Maganda umaga sa'yo, Mami. Magpadala ka nga dito niyan. Ma'am Christine Galvez, maganda umaga po. Ganun din kay Sir Richard Merck. Gising na gising ni mga tao. Ganun din kay Ma'am Luz De Leon at kay Kagawad Marlo Nason. Okay, pasok muna natin si Arnel Ozaita. Go, Nel!
3: Yes, good morning, Alvin. Tatlong kasapi mano ng salisigang ang naaresto ng pulisya sa isinagwang follow-up operation matapos mang biktima ang isang retired OFW sa Silang, Cavite. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, EPE ng Silang PNP, ang mga suspect na sina alias Leo, 26 anyos, alias Edrey, 24 anyos, at isang minor de edad na kinilala lamang na alias Solo para mga residente ng Las Piñas City. Base sa ulat, alas 10:30 ng umaga nang maganap ang insidente na magtungo ang biktima sa isang grocery store sa Barangay Biga 2, Silang, Cavite. Ipinark nito ang kanyang sasakyan sa parking area ng nasabing grocery nang lapitan ito ng tatlong suspect na sakay ng dalawang motorsiklo. Dalawa sa mga suspect ang kumausap sa biktima na nagkunwaring may tinatanong ito, habang isang suspect ay umikot sa kabilang bahagi ng pinto ng kotse at binuksan ng pinto at mabilis na kinuha ang isang mamahaling bag na naglalaman ng isang cellphone, cash na 45,000 at iba pang personal dokumento ng biktima. Matapos ito, sabay-sabay na tumakas sa mga suspect. Sa follow-up operation, magkakahiwalay na na-arrest ang mga suspect sa Barangay Tubuan 2 at Barangay Buho ng nasabing bayan at na-recover dito ang isang kalibre 38 revolver at mga gamit ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnel Ozaita,

0: CMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnello Zait. Magandang umaga din kay Ma'am Grace San Mateo at Ted Gua. Hindi kayo napapagod sa kababati sa atin ng good morning. Paulit-ulit na lang tayo araw-araw, Grace, ha? Pero thank you. Thank you. Maraming salamat sa suporta sa Gising Pilipinas. Ganon din itong sina I see Asek, Andy Ortega, na meet ko pala dyan sa may gasolinahan sa EDSA kahapon. E nasa gobyerno pa rin. Sa Cooperative Development Authority, si Asek Andy Ortega. Mabuhay po kayo, sir. Mag-ingat kayo lagi, ha? Maganda umaga din kay Dr. Mario Festin. Oh, yan, ha? Malapit na raw yung weekend. Ay, sinabi mo pa. At si Dr. Carlo Lazaro, gising na rin na ang bukang pipig ay every gising is a blessing. At mabuti na yung walang tulog kaysa walang gising. At takot naman. Maganda umaga sa'yo. Manong Rod is on. Manong Rod, go!
2: Good morning, Alvin. Pinututulan ng nuclear-free Bataan Movement ang tinagurian nilang aggressive pursuit of nuclear energy para sa bansa. Matapos itong banggitin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, giit ng koalisyon ng nuclear power ay delikado para sa bansa. Nais ng nuclear-free Bataan Movement na tuluyang abandonahin ng gobyerno ang anumang planong nuclear nito. Pagdidiin ng grupo, karapatan ng bawat Pilipino ang magkaroon ng ligtas na kinabukasan at planeta na dapat pangalagaan at irespeto, at hindi ang itulak ang isang mapanganib, banyaga at tinatawag na outdated technology. Dagdag pa ng samahan, marami ng dokumentaryo kung saan ay pinakitang delikado ang nuclear energy, kaya di ito dapat tangkilikin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DCMM.
1: Hindi pa sabi, Rod, gagawin daw yung museum. O pwede nga yung museum yung Bataan Nuclear Power Plant kung hindi man siya bubuhayin. Alam mo bang may gastos din yung gobyerno dyan sa maintenance at sa security?
2: Bukod sa interes sa utang, magpapayadin tayo ng bahagi ng pagbabayad sa utang. Pero sa panukala ng provincial government, sa panukala ng mga lokal na pamahalaan, ito'y panukalang gawing data center ng bansa kung nanaisin na aprobahan ito ng Pangulo Alvin.
1: Pero alam ko, bayad na natin yan. Fully paid na yan after ilang dekada nating binuno. Bayad na yan. Kaya lang, wala pa ano bang desisyon talaga natin, paaanda rin ba yan? Kasi wala tayo ni isang megawatt na na-produce dyan, Manong Rod.
2: Ginastos natin ng bilyon. Pero ang dami naibayad na utang at interes sa utang na ito.
1: Kaya nga, magkano binayaran natin yan? Lahat-lahat, aabot ng $2.3 billion. Ano yung imagine, $2.3 billion?
2: At marami pang mga itinagdag marahil na pagbabayad utang natin dyan. Kaya marahil, dapat lamang na wastong pag-aralan kung hindi man plantang nuklear na talagang tinututunan ng mga mamamayan ay magamit ito sa isang proyekt pakipakinabang hindi lamang sa enerhiya o kundi sa mga iba't ibang teknolohiya, Alvin.
1: Rod, may mga nangangampanya ba sa inyo dyan na dyan ilagay yung bagong mga nuclear power plant, yung modular, ang tawag nila dun, modular reactor.
2: Yung mga maliliit. Pero wala akong narinig na ganyan.
1: Sapagkat
2: unang hakbang pa lamang, siguradong tututulan na ng mga taga-Bataan.
1: Kasi mayroong mga LGU na willing. Kasi may kapalit eh. Halimbawa, may gusto silang sabihin na halimbawa, 1,000 megawatts ang mapuproduce. Halimbawa lang po ito, ha. 50 megawatts mapupunta sa kung sino man yung nag-host. So, ibig sabihin, libre ang kuryente ng mga nakatira sa palibot ng planta. Yung mga ganong
2: panukala, mga ganong alok.
1: Yeah, ganong alok. Kaya may mga local government.
2: Ego dito sa Bataan,
1: hindi makakalusok.
2: Alok pa lamang ay tututulan na sapagkat nagkaroon na mismo ng resolusyon ang sanggunyang pandalawigan na sinusuportahan ng lahat ng mga alkalde na tinututulan nila ang pagtatayo ng anumang klase ng nuclear power plant. Maliban na lamang kung ito isang data center o iba pa na walang panganib sa mga mamamayan.
1: Tama. Thank you, Manong Rod. Maraming salamat, Manong Rod Eason. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Christy Galvez. Gising na rin si Ma'am Christy Galvez. At syempre, ang mga tampururot sa ex. Mamaya na kayo, ha?
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa X-30.
1: Nakarinig po ng magnitude 5 na lindol ang Quezon Province kagabi. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 90 kilometers sa silangan ng bayan ng Humalig. Alam mo bang naramdaman ko ito, Camille? Naramdaman ko yung lindol. Nasa trono ako. Ayun, umatras. Naramdaman po yung intensity 3 sa Quezon City. Kasi paano pag lumakas? Anong gagawin ko nun? Di tatakbo ako pababa? Ang taas ko. O dumas may mataas pa po sa akin. Sa kondo. Sabi ko parang yumayan eh. O maano lang, mamahina lang naman. Ano po? Naramdaman ang intensity 3. Intensity 3 lang pala yun. Kita mo, naramdaman ko pa rin. Dapat natutulog na ako nun eh. Sa Quezon City at tumalik sa Quezon Province, ganun din po sa Kapalonga, Jose Panganiban sa Camarines Norte. Habang intensity 2 naman sa Malabon, Pasig at Ginayangan sa Quezon Province. Gayun din sa Basud, Labo, Mercedes at Paracale sa Camarines Norte. Wala may nasang pinsala ang lindol pero posible po ang mga aftershocks. Magandang umaga po kina Ma'am Amy Hernandez na nagpapa-attendance at ganun din si Eli Trinidad. O sabi naman niya, ang gusto niya asuhos tempura for the win. Masarap din. O sabi siya, ang daming luto ng asuhos eh. At si Dave Amalosa at si Josh Kyle Edip at si Ma'am Eli. Ayan, Ma'am Eli, thank you. At si Sarah Concepcion ng Los Angeles, California. Siyempre, nasa Zoom na po natin si Ginoong Pete Ilagan, ang president po ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, Inc. O NASICOR. Sir Pete, good morning!
0: Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga tagasunod at tagapakinig nyo.
1: Ano meron? Bakit ang video mo parang may harang? Ano pa nangyari sa video niya? Parang may barbed wire. Ano ba yun? Parang may cyclone wire yung ano eh, yung video ni Sir Pete. Ano? Batiin na rin po natin ang mga taga Samar at Leyte kasi taga Tacloban po yung si Sir Pete. Ha? Paano nga bang magandang umaga sa Waray, Sir Pete?
0: Maupay nga aga.
1: Maupay nga aga. Ayan, yun, lumabas na. Oh. Anyway, ano reaction po ng NASICOR? Ang sabi ng Meralco ay hindi namin kakayanin na hindi na ipasa sa consumer yung system loss charge. Ang laki ng mababawas niyan sa kita namin, baka hindi kami mag-survive. Yan po sabi ng Meralco. Ano reaction niyo, Sir Pete?
0: Eh, yan ang dapat isang maging concern ng Energy Regulatory Commission. Dapat eh, suriin talaga ang libro at ano maging epekto ng pagtanggal ng system loss na charge sa atin. Sinasabi na ito ay may mga about 5% ng total retail rate ng Meralco or ng mga electric cooperatives. Dito kailangan posisihin ang libro. Tignan talaga kung yung pag-recover nila ng 5% na system loss ay malaking dagok sa kanila. Hindi natin ito masasagot unless natignan talaga ang mga libro at suriin at alamin talaga kung magkano ang magiging epekto nito sa kanilang net income. At pagkakag-usapan dito ay pagbawi, recovery ito ng cost. Kung sinasabi nila na hindi na ito marirecover sa consumers, kung hindi sa kanila, tignan natin how this will affect itong removal ng system, so how this will affect their net income.
1: So ang sagot mo kay MVP, kasi si MVP mismo nagsabi, Sir Pete, ang sagot mo sa kanya, tingnan natin sir ang libro, di pa audit nyo.
0: Tama, yun lang naman na yun lang magpapatunay kung talagang sila ay malulugi or sila ay kikita pa, mababawasan lang kanilang kita, pero kikita pa rin. Marahil hindi na yung perception ng mga tao na excessive ang kanilang profits. Eh, maaaring mabawasan yung excess ng kanilang profits. Kaya kailangan buksan ng libro, i-open nila, ipa-audit nila sa isang third-party audit firm at nang malaman ng publiko kung how it will really affect yung kanilang operation.
1: Otherwise,
0: kung talagang malulugi naman sila, eh wala na talagang magpo-provide ng kuryente sa atin kung malulugi sila.
1: Otherwise, pag hindi nila kayang gawin yon,
0: eh maaaring government ang mag-take over.
1: Sabihin is, pag, di ba ang sabi niya, hindi namin kakayanin eh, laking lugi namin eh. O di ang sagot mo ikamo, di pa audit nyo, eh kung ayaw?
0: Di walang basihan yung kanyang pagtanggi, walang magiging dahilan.
1: Ano lang kasimple?
0: Natural. Kasi pera-pera lang yan eh.
1: So ang sa pantahan ninyo, ang kutob ninyo, Sir Pete, ay ang pinoprotektahan ng Meralco ay yung kita. Kumbaga kita siya, pero ang gusto niya yung kasalukuyan niyang kita na hindi mababawasan. Hindi actually yung survival niya. Yung kita niya ang pinag-uusapan.
0: Yun ang nakikita natin ngayon. Kasi alam naman natin na malaki ang nakikinikita ng Meralco ayon sa kanilang mga payag. Di ba nagpayag sila na nung nakaraang taon, sila ay kumita ng 51 billion.
1: Magkano? Magkano
0: ito, kinita? Ito ay sa kabila ng kanilang pag-refund, ha?
1: Magkano yung kinita?
0: 51 billion.
1: Oh my goodness, the whole year. Malinis na kita ba yun? O ano ba yun? Net ba yun? O gross?
0: Net income.
1: One laki, yes, no? 51 billion pesos. Hindi kung sa bagay, Sir Pete, wala namang kalaban ang Meralco. Di ba yung monopolyo naman ang Meralco? Talagang kikita po ang Meralco dahil wala naman po siyang kompetensya.
0: Talaga. Kaya malaki nga ang ating mga hinaing dyan sapagkat binibigyan sila ng fixed na rate of return, yung tinatawag na weighted average cost of capital na 14%.

0: Na re-recover nila yan.
1: Opo.
0: Ang sinasabi ngayon na pinag-uusapan na automatic, yung technical loss.
1: Okay. Sige. Sir Pete, isa na lang. Eh, paano po yung mga electric cooperatives? May statement din. Nagpa-interview din sa akin sina Attorney Kulingan, yung Pilreca. Hindi po kakayanin pag hindi pinasa yan sa consumer, eh non-profit daw po kasi ang mga electric cooperatives. Anong reaction po ninyo?
0: It's the same thing. Ang makapagsasabi lamang yan ay yung libro. Kasi recorded naman lahat ang collection, ang revenues ng electric cooperative, recorded naman ang lahat ng kanilang gastusin. Kaya kung walang audit, hindi natin malalaman o hindi natin mabibigyan ng liwanag yung kanilang oposisyon o yung pagtanggi nila dyan. Halimbawa, for example, sa isang cooperative dito sa Samar, natanggal yung isang general manager. Bakit? Sobra-sobra yung paggamit sa kwarta. Pero tuloy-tuloy pa rin yung operasyon. Non-profit 'yan. Pero nakakatakot yung perang nagagamit ng mga opisyales dahil sa kakulangan ng audit. Nung in-audit, saka nalaman lamang na malaking perang nawawala. Ganon din dito ngayon, sinasabi nila, mawawalan kami ng kita, mababawasan yung aming kita. Libro lamang ang magpapakita niyan, yung recording lamang ang magpapakita niyan.
1: Well said. Damong salamat, Sir Pete.
0: Anytime.
1: Okay.
0: Maupay nga aga aton nga tanan.
1: Yun. Paano welcome sa Waray? Sabi mo welcome. Paano welcome sa inyo?
0: Parang ganun din. Maupay nga pag-abot.
1: Thank you, sir. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga Waray. Thank you. Yan po si Sir Pete Ilagan, ang President ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, Inc. Unasiko. Kita nyo yan. Nalimutan ko tuloy mag-commercial. Naku, pag naubos ang sweldo ko dito, dahil wala akong napasok na commercial. 641!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Chico.
2: Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Bakit right ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Delivery! Maria Jose!
16: Akin yan? Ang laki ng box!
15: Surprise!
16: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
15: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
16: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
17: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
18: Hindi siya naman napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
19: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Kahit may edad na kami,

0: Masigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities. On the go!
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: I have sipon, I have body pain, pag 2, pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Gising Pilipinas.
6: Good morning.
4: Kasama si Alvin L. Chico.
7: Gising Pilipinas.
8: Wait, take over na. Para lang magkali naman, tinawagan po namin ang Meralco. Ay, pero ayaw magpa-interview. Ganun lang. Ganun lang. Ayaw. Oh, Joe, ayaw mo ha. Pati si, sino ba bang pwede interviewin dyan sa, ano, sa Meralco? O oh, hindi, sabi kasi ng, hindi yan. Ay, kasi sabi ni Nasikor, sabi ni MVP, hindi kakayanin. Sabi, di ba? O sabi ni Nasikor, pakita mo yung libro. Paano mo nasabing hindi kakayanin? Ayan. O ngayon, wala pa reaksyon yung Meralco. Ma'am Lina ho, maganda umaga sa'yo. Ganun din si Ma'am Elsie Balion Florentine at si Rosalie Pueblo ng Bambang Pasig. Para may sunog dyan sa Pasig kahapon, ha? Maganda umaga din kay Jenna Torqueza Peñaranda na pinapa-shoutout yung core team members ng Family and Life Apostolate ng Diocese of Banggid. O inlayan ito sa Abra, ha? Sina Doc Michelle Alzarte at Rina Bigornia. Uy, alala ko tuloy si Doris, magpagaling ka, ha? Para makabalik ka na kaagad, ha? Si Joey. Joey DL, happy weekend. Malapa, Joey. Chris Aberini Casciano, magandang umaga. Kasama yung si Mrs. Yung si Ogie. Oh, ayan, ha? Okay, ganun din si Maria Aragon. Ay, Marie Aragon. O, yan, maganda daw usapan namin. At si Marilisa Ariola Pancho from Antipolo. Gising na rin. At si Ma'am Lina ho, nabati ko na, di ba? O, yan. Okay na yan. O, mamaya naman po yung iba. Ambassador Francis Chua, good morning. Dahil nasa Zoom na natin ang ekonomistang si Alexander Escucha, ang past president po ng Philippine Economic Society. Maganda umaga po sa inyo, sir.
9: Good morning!
10: Mayong aga, Toto Alvin.
8: Mayong aga, Toto Alexander. Ano po? Ano, what do you say? Okay ba itong utos ng presidente kaugnay sa pagtatanggal ng system loss at pagtaas ng threshold para sa mga tax exempt?
10: Umpisa natin dun sa system loss, no?
8: Mm-hmm.
10: Kasi ang aking konting analysis at pagsaliksik, tulad ng sinabi mo kanina at ng medyo nakakaalam, meron talagang system loss na dahil sa physics, no?
8: Mm.
10: And meron na naman palang limit itong mga ito. Halimbawa, dito sa system loss, ang tignan ko ang aking bill, Alvin, itong July at saka noong October last year. Medyo pareho yung number niya na 5.7% ang system loss. Tapos, dagdagan pa siya ng VAT. Yung actual VAT is actually mga 10.1% lang. So, instead na ang lumalabas, i-compute ko siya versus my total bill, it's 7.74%. Ngayon, ang system loss, katulad nga nung, para gusto ko ang ibibigay ko sa iyo, yung main numero talaga, hindi yung kuro-kuro lang. Ang system loss sa mga cooperatives, umaabot sa 12-16%. No? Pero ang pinapayagan supposed to be, among the efficient ones, ang system loss nila is 8 8.25%. At dito sa 8.25% nito, may breakdown pa ito. Yung technical na allowable is 3.75, which seems reasonable according to global standards. Yung non-technical naman na 4.5%, si 10% niyan ay yung mga tulad na sinabi nyo kanina, mga jumper, mga illegal connection, at doon mga hindi talaga yung hindi magandang pamamalakad ng mga cooperatives. Meron ako naririnig na kwento sana to be fair, meron talagang mga magagaling naman na namamanage na cooperative. Pero yung masasama, meron ako naririnig na kwento na yung mga officers nila gumagamit ng elektrisidad pero hindi nila binabayaran tapos sina-charge sa system loss.
8: Tama. Sir, okay. Sir, go to your point. Mauubos yung oras natin. Is it good or is it bad for the economy?
10: Ang intention ay good for the economy. Ang problema, Toto Alvin, is that ang problema hindi sa Meralco. Kasi based on their actual system loss, na nami-meet nila yung standard eh. At ang real problem sa electric cooperatives. Mm-hmm. Meron tayong 121 electric cooperatives. Napakarami niyan. At ang dahil sinasabi nga ni Pete kanina na non-profit, sabi mo non-profit, non-stock, tiningnan ko yung number. Lahat yan ay supervised by NEA, National Electric Authority. In the last 5 years, ang kanilang subsidy na natatanggap sa NEA is 13.82 billion, almost 2.8 billion pesos a year.
8: Mm-hmm.
10: So hindi nila maipapasa ang system loss plus VAT, sila din mag-absorb niyan, malulugi sila. Saan naman nila kukunin yung lugi na yun?
8: Kaya ba?
10: Hihingi din sila sa NEA. Tapos saan naman kukunin ng NEA yun? Hihingi din yun sa national budget natin.
8: Exactly.
10: Sa madalit sabi, Toto Alvin, tayo rin ang magbabayad niyan.
8: Oh.
10: Para bang yung asawa mo nagsha-shopping, siya magbabayad. Pero ang tunay na pumapasan niyan, ikaw din. So ganun din. No, akala mo may relief ka na, may maibsan na yung ano mo, pero ang magpapasan niyan, kung hindi mangyayari ang tunay na reform, eh mga taxpayer din katulad natin.
8: Okay. Ngayon, doon naman sa pagpapataas ng threshold sa tax exempt, okay ba yun o populist din?
10: Populist din siya, of course, no? Kaya lang, dalawang bagay kasi yan eh. Para maibsan ang hirap ng mga mamamayan, unang-una, either taasan mo yung, babaan mo yung mga presyo na mga bilihin, o i-improve mo yung purchasing power nila. Doon sa nakaraang limang taon na inflation figures, palagi kong binabantayan yung tinatawag na inflation rate for the bottom 30%. At yun, palaging mas mataas ang kanilang inflation rate kasi 70% ng kanilang consumption basket ay rice, pagkain, yung mga utilities, itong electricity niya, tsaka tubig, at tsaka transportation papunta sa pagpasok at tsaka pag-uwi, no? So talaga lang tinatamaan na ganyan. So pero ito ay maganda yan sa mga mabababa yung sweldo at sa mga retiree na SSS na katulad ko na mababa lang yung retirement income.
8: Uh-oh.
10: Pero may kabig yan, may bawi din. Kasi pag sinabi mo, may estimate na nga yung DOF, di ba? Magkano naman yung revenue loss niyan mawawala sa kabanambayan?
8: Oh.
10: Kasi pag binigay mo yan at pagtataas yung ating deficit, ang ibig sabihin lang yan, madadagdagan din yung uutangin ng gobyerno.
8: Kaya nga, pati po yung panukala, I don't know kung anong pananaw mo sa panukala na dapat hindi lang system loss, kung hindi yung VAT, sa kuryente, tanggalin din natin. Madali siya, maganda siyang pakinggan, ano po? Pero may implication yan sa pananalapi po natin sa loob ng Pilipinas. Pakipaliwanag nyo nga, Sir Alex, bakit hindi maganda din sa ekonomiya pag tinanggal mo ang VAT sa kuryente ng mga consumer?
10: Okay lang din yun na sa akin may VAT eh. Kasi meron ang nagbigay sa akin ng isang magandang analogy. Halimbawa, pumunta ka sa restaurant, bumili ka ng steak, sabi mo, 12 ounces. Yung 12 ounces na yun, eh yun yung karne mismo. Pero pagdating kayo, dahil niluto na siya, nawala na yung taba, nawala na yung liquid, pagdating sa iyo, mga 10 ounces na lang yan. Pero yung binayaran mo, yung 12 ounces plus VAT, di ba? Eh, parang ganun ang sumi ang medyo yung analogy na make sense, no?
8: Pero magandang polisiya ba, Sir Alexander, na kasi pinupush nung iba, bayan muna for instance, sabi niya hindi lang system loss ang dapat tanggalin sa kuryente, kung hindi yung buwis, tinan mo yung bill mo, pangatlong pinakamalaki dyan, taxes. That includes the 12% value-added tax. Dapat bang tanggalin yan para ma-ease ang burden ng mga mamamayan ng mga Pilipino o hindi dapat?
10: Pag tinanggal mo, ang magiging epekto sa akin, ano, limbawa yung bill ko, mga 7.74%. Okay. Pero pag tinignan ko din yung aking bill, yung generation charge ko ng July is 15.37 pesos per kilowatt hour compared to 12.85 pesos per kilowatt hour noong October 2025. Yun ay tumaas ng 20%. So kumbaga, kahit talin mo yan, sabihin mong 8 or palagay na natin, round off to 10%, eh tumaas pa rin ng 10% yung overall bill ng ordinaryong yung at least for me personally, no? So medyo tumaas talaga neto lalo na dahil nga dito sa Iran US war, eh talagang may epekto lahat 'yan.
8: Hindi, ibig sabihin niyo, yung generation wala na tayong magawa kasi yun talaga ang tagagawa ng kuryente, ano po?
10: Correct.
8: Ibig sabihin is from an economist point of view, is it wise for the government to remove the value-added tax on electricity at this point? O hindi siya wise na move?
10: Hindi rin siya wise in the sense dahil nga, kung tanggalin mo yan, may magbabayad pa rin yan eh. Sabi namin mga economista, there is no such thing as a free lunch. Somebody, meron talagang magbabayad niyan sa dulo-dulo niyan. Meron talagang magbabayad. At ang aking analysis, tayo rin yun. Babalik at babalik sa atin yan bilang mga taxpayers.
8: Ama, thank you. Maraming salamat, Sir Alex, ha. From time to time, magbigay ka ng mga ganyan, ano? Kasi syempre, kailangan himayin eh, yung mga ganyang usapin. Kasi masarap siyang pakinggan. Kahit ako, kahit si Aling Barang sa kanto dyan, gustong-gustong mabawasan ang bill niya sa kahit anumang paraan. Pero may implikasyon kasi. Hindi siya ganun ka-simple, hindi mo ba?
10: Totoo, Alvin, kung yung mamarapatin, meron lang akong isang puntong
8: gusto. Isang mabilis. One
10: kasi nga, kung i-review yung IPIRA, dapat hindi lang yung sa tax as a system loss. Ang aking analogy dito, galing ako sa bangko, no? Retired ako from China Bank after 30 years. Sa bangko, ang lifeblood ng ekonomiya natin ay pera. So ang BSP, Bangko Sentral, ay talagang regulator na independent na siyang nagpapanatili yung okay yung pagdaloy ng pera. Ang aking halimbawa dyan, yung Energy Regulatory Commission, should be, ang role niya dapat parang Bangko Sentral din. Hindi lang yung aprobahan ito, aprobahan yung increase, kundi titingnan ano yung magandang daloy ng elektrisidad para sa ekonomiya at sa industriya, kung paano mapapababa yung presyo para sa mga consumer at sa mga businesses. Ganun dapat, no? So, pag ganun, ang global examples dito meron sa Sweden, sa Germany, sa Belgium, na merong inaallow na mga 3.54% na system loss, lampas doon, inaabsorb ng utility or ng cooperative. At ngayon, may incentive sila para i-improve ang kanilang efficiency.
8: Okay.
10: Kasi kung allow lang sila na magpasa, edi sige-sige lang sila, walang incentive para mag-improve ang kanilang mga utility, mga kwan. So last point, Alvin, we have 121 electric cooperatives. Meron doon magaganda yung pamamalakad, merong masasama. Ang review ng IPIRA dapat i-allow na yung mga efficient na mga cooperatives pwedeng i-acquire o i-merge doon sa ang mga inefficient.
8: Okay.
10: Para ma-improve naman, no?
8: Sige pa.
10: Kasi pag ganun at may privately magiging private corporations na sila, mangyayari yung improvement ng presyo at ng utility na hindi kailangan na subsidy ng mga galing sa gobyerno.
8: Sige po. Salamat, sir. Naubusan tayong oras eh. Damuid niya, salamat to. Thank you, Halong.
10: Salamat, Gid.
8: Salamat, Gid. Maraming salamat si Alexander Escucha, isang ekonomista po at past president ng Philippine Economic Society. Radyo Patrol Balita, alas 7, sa pagbabalik ng
6: Gising Pilipinas!
8: Energy, energy!
9: Good morning! Good morning!
11: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita, alas 7.
8: Halos 70% ng mga pampublikong eskwelahan sa bansa walang titulo ng lupa. Hindi planadong housing development, nagpalala rin sa siksikan sa classroom.
12: Paano kalang alisin ang singil sa system law sa bayarin sa kuryente inihain sa Senado? Mga paano kalang nabanggit sa SONA, sesertipikahang urgent ni Pangulong Marcos.
8: Dalawang dating opisyal ng bangko ay giniit na walang illegal, pero hindi pangkaraniwan ang milyong-milyong pisong withdrawal ng mga tauhan ni Vice President Sara Duterte.
12: Senador Pia Cayetano sinampahan ng ethics complaint kaugnay ng impeachment trial. Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta nabigyan naman ng committee chairmanship kahit nakakulong dahil sa kasong plunder.
8: Quezon Province niyanig ng magnitude 5 na lindol kagabi. Pagyanig naramdaman din sa Metro Manila.
12: 12 anyos na bata ginahasa at naanakan ng ama sa Laguna. 10 taong gulang na bata ginahasa at nabuntis din ng step-grandfather sa Marikina.
8: Hello. Pinay tennis superstar Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Amerika.
12: At sa showbiz spotlight, dance video ni Kiddy Estrada at General Luna trending sa social media.
8: Yan pang ulo ng managbabagang balita ngayong Huwebes, July 30, 2026.
12: Sa pangalan, need.
8: Wala pa nga.
12: Wala pa.
8: Ako po si Alvin El Chico.
12: Mamadali.
8: Mamadali.
12: Sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
8: Sa detalye, wala pang hawak na titulo ng lupa ang Department of Education sa halos 69% ng mga pampublikong paralan sa Pilipinas. Sa report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, mahigit 32,000 na public school ang wala pa ring titulo ng lupa, kung saan mahigit 6,000 ang nakararanas ng congestion o siksikan. Maring maantalaw hindi matuloy ang pagpapatayo ng mga school infrastructure projects dahil sa kawalan ng titulo. Bukod sa isyu sa titulo ng lupa, sinasabing nagpapalala rin sa siksikan sa classroom ang hindi planadong housing development at mahinang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya. Ginawa halimbawa ng EDCOM 2 ang bahay ng NAIC sa Cavite kung saan mabilis ang paglawak ng mga residential area pero walang naipatatayong education infrastructure kaya nagsisiksikan ang estudyante sa ilang paralan. Dahil dito, ilang estudyante ang nagsasagawa ng klase sa mga temporary tents o repurposed housing units habang nagsisiksikan ang 80 bata sa silid-aralan na para lang dapat sa 40.
12: Pinatawan ng mahigit 14 na taong pagkakakulong ang isang sangkot sa tangkang pandaraya sa Senior High School Voucher Program. Pinagmumulta rin ng 100,000 piso ang individual dahil sa pagpasa ng peking billing statement kaugnay ng pandaraya sa voucher program. Nangako si Education Secretary Sonny Yanggara na aaksyon para maprotektahan ang integridad ng programa at matiyak na mga kwalipikadong estudyanteng benepisyaryo lang ang makatatanggap ng subsidiya. nanindigan ang kalihim na ginawa ang programa para mabigyan ng oportunidad ang mga estudyante at hindi para sa mga magnanakaw.
8: 6 minuto makalipas ang 7 ng umaga, inihain na sa Senado ang panukalang layong alisin ang singil sa system loss sa bayarin sa kuryente. Kabilang dito ang panukalang System Loss Charge Abolition Act ni Senate President Sherwin Gajalian para matanggal ang singil sa system loss at value-added tax nito sa electricity bill. Sa ngayon, naglalaro sa mahigit 5-12% system loss ang maring ipasa sa mga consumer. Sinabi ni Gajalian na dapat hanapan ang pondo ang mga electric cooperatives na maapektuhan sakaling matanggal ang system loss.
13: Papasok yan as expense ng utility. Pagdating naman sa mga private, katulad ng Meralco, magiging expense rin, pero kakain naman yan sa kanilang kita. At tingin ko naman kaya nila dahil malaki naman ang kanilang kita.
8: Handang makipagtulungan ang Meralco sa panukalang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPRA, pero dapat masagot ang isyu sa gastusan at dapat dumaan sa masusing pag-aaral. Sinabi ni Meralco Chairman Manuel Pangilinan na mabigat para sa power industry players na saluhin ang singil sa system loss. Pero para kay NasiCorp President Pete Ilagan, dapat ipa-audit ang Meralco para matukoy kung paano makaapekto sa kanilang operasyon ang pagtanggal sa system loss charge.
14: Yun lang magpapatunay kung talagang sila ay malulugi or sila ay kikita pa, mababawasan lang kanilang kita, pero kikita pa rin. Marahil hindi na yung perception ng mga tao na excessive ang kanilang profits. Eh, maaaring mabawasan yung excess ng kanilang profits. Kaya kailangan buksan ng libro, i-open nila, ipa-audit nila sa isang third-party audit firm, at nang malaman ng publiko kung how it will really affect yung kanilang operation.
8: Nauna nang nilinaw ng Department of Energy na system loss at value-added tax lang nito ang pinatatanggal ni Pangulong Marcos at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill.
12: Inihain na sa Kamara ang panukalang layong itaas ang exemption sa income tax ng mga manggagawa. Sa panukala ni House Speaker Faustino D. at House Majority Leader Sandro Marcos, itataas sa 350,000 pesos ang income tax exemption mula sa kasalukuyang 250,000. Isinulong din ni Senate President Sherwin Gajalian ang ginhawa bill, kabilang na ang income tax exemption sa mga kumikita ng 400,000 pesos pababa kada taon. Para sa ekonomistang si Alexander Escucha, maaaring madagdagan ang utang ng pamahalaan dahil mababawasan ang makokolektang buwis kapag itinaas ang threshold sa exemption sa buwis.
10: May kabig yan, may bawi din. Kasi pag sinabi mo, may estimate na nga yung DOF, di ba? Magkano naman yung revenue loss niyan mawawala sa kaban ng bayan? Kasi pag binigay mo yan at pagtataas yung ating deficit, ang ibig sabihin lang yan, madadagdagan din yung uutangin ng gobyerno.
12: Ayon sa Malacanang, sesertipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang mga panukalang nabanggit sa State of the Nation Address o SONO noong Lunes. Kabilang dito ang pagtaas sa income tax exemption at pagtanggal sa singil sa system loss sa bayarin sa kuryente. Nananatili ring prioridad ang panukalang ipagbawal ang political dynasty kahit hindi nabanggit sa SONA.
15: Yan pa rin po ang nais ng Pangulo na maipasa sa panahon niya at sa kanyang administrasyon itong anti-political dynasty bill. So, hinihintay na lang po natin kung paano at hanggang kailan ito magkakaroon ng bicam, dahil sa ating pagkakaalam ay nasa ang Senado po yata ang kinakailangan pang metapusin patungkol dyan.
12: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, aminado ang dalawang dating Land Bank Branch Manager na may tuturing na unusual o hindi pangkaraniwan ang pag-withdraw ng office sa the Vice President at Department of Education ng 612.5 million pesos noong 2022 at 2023. Sa impeachment trial, tumistigo si dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino sa pagtalakay ng unang article of impeachment na may kaugnayan sa manumalyang paggastos ng confidential funds. Ayon kay Constantino, si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang nagpa-incash ng 4 na tsekeng nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa o may kabuang halaga na 500 million pesos. Ibinigay ang milyong-milyong pisong pera sa tauhan ng OVP sa backroom ng bangko saka sinasabing inilagay sa 4 na gym bag. Nanindigan si Constantino na hindi kahinahinala at walang illegal sa mga malalaking transaksyon, pero maituturing na unusual. Wala ring ideya si Constantino na gagamitin para sa confidential funds ang perang na-withdraw sa opisina ni Vice President Sara Duterte.
16: Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
17: Wala po. Unusual po ito.
18: Kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, di nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
17: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
19: It is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
17: Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Yes. Eh, kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
18: No, kasi, kung apat na sunod-sunod na, na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
17: Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya, talagang usual transaction na po yun.
8: Sunod na tumestigo si dating Land Bank DepEd Branch Manager Nanita Campuzano na nagsabing si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang naging cash ng tatlong checking nagkakahalaga ng kabuang 112.5 million pesos noong 2023. Ibinigay din ang milyon-milyong pisong pera sa tauhan ng DepEd sa backroom ng bangko saka umalis sa pamagitan ng fire exit. At tulad ni Constantino, wala rin ideya si Campuzano na para sa confidential funds ang pera.
20: Ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
21: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa, I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
20: 10 million cash?
21: Yes, sir.
22: Bakit unusual po sa DepEd, pero hindi unusual dun sa government organization na yon.
21: Yung mga ibang agencies po, para normal na from ano na naglalabas sila ng ganoon. Ito pong kasing sa DepEd, kaya ko po nasabing unusual is ito lang pong tatlong to ang nangyari.
8: Hindi na pinahaba ng defense team ang cross-examination ng sa dalawang testigo dahil hindi questionable ang pagpapalabas ng pera. At iginiit na mas pagtutunan ng pansin kung paano ginamit ni VP Sara ang naturang pondo.
12: Ipinasampina ng impeachment court ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Commission on Audit para tumestigo sa sinasabing maanamalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang dito si dating Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil at ang kasalukuyang Intelligence and Confidential Funds Supervising Auditor na si Celine May Del Campo. Ipinasampina rin ang direktor ng Legislative Information Resources Management Department ng Kamara na si Marivic Pareha para magbigay linaw sa isyu ng Article 1 sa susunod na linggo. Matatanda ang sinabi ng COA na ginastos lang na sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na confidential funds ng DepEd noong 2022 habang nagpalabas ng Notice of Disallowance o ipinababalik ang 73 million pesos na confidential funds ng OVP. Mananatili naman sa lumang format ang presentasyon ng apat na articles of impeachment matapos tumanggi ang depensang baguhin ang pagkakasunod-sunod dahil napag-usapan na ito sa pre-trial order. Ibig sabihin, tatapusin muna ng prosekusyon ang presentasyon ng lahat ng artikulo bago maglatag ng ebidensya ang depensa.
8: 14 minuto makalipas ang 7 ng umaga, nagsampang ilang civil society groups ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano. Tapos na ito ng pag-post ng senadora ng spliced video sa social media habang nagsisilbing Senator Judge sa impeachment trial. Sa video na may caption na nagbabakasakali lang, walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Ipinakita ang putol-putol na sagot ni House Prosecutor Chel Diokno sa hiling ng prosekusyong ipasampina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Sinasabing inalis sa video ang bahagi ng pahayag ni Diokno na nagpapaliwanag sa tinatawag na fishing expedition. Ayon sa kinatawa ng grupong Every Woman na si Joanna Caumeran, nilabag ni Cayetano ang tungkulin bilang Senator Judge na maging patas sa paglilitis.
23: Naniniwala kami kasi na may mali dito sa laman ng video na ito, lalong-lalo na siya ay Senator Judge.
24: Oo, linawin.
23: Impeachment trial. As a Senator Judge, dapat ay impartial sila. Wala silang pinapanigan. Mm-hmm. Dahil sa ginawa ni Senator Pia na pag-post ng ganitong video, ay parang meron siyang sinitulong.
8: Wala pang payag ang senadora sa kinakaharap na ethics complaint.
12: Nabigyan ng Senate Committee Chairmanship sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta kahit nakakulong. Nahalal si Estrada bilang chairman ng Electoral Reforms Committee matapos isuko ni Senate President Pro Tempore Tito Soto ang pwesto, habang magsisilbing chairman ng Tourism Committee si Marcoleta. Narindigan si Senate President Sherwin Gatchalian na senador pa rin at miyembro ng minority bloc sina Estrada at Marcoleta, kaya binigyan ng committee chairmanship kahit nakakulong. Pero habang hindi makadadalo ang dalawang senador, ang mga vice chairperson muna ang magpapatakbo ng mga komite. Nakakulong si Estrada dahil sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects, habang nahaharap din sa kasong plunder si Marcoleta dahil sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections.
8: 17 minuto makalipas sa 7 ng umaga, naaresto na ang isa sa tatlong suspek sa pagnanakaw ng gamit ng state-owned media na Congress TV sa loob ng Senado. Natangay mula sa tent ng Congress TV sa parking ng Senado ang flat screen TV, printer, lamesa, kable at pocket wifi device. Sinasabing nila gari na mga suspek ang bakod ng Senado na malapit sa tent, kaya nakapasok at natangay ang mga gamit. Natuntun ang suspek sa ilalim ng tulay at na-recover ang ilang ninakaw na gamit. Patuloy pang tinutugis ang dalawa pang suspek.
0: May nakapagsabi ng kapitbahay na yung ang mag-live-in partner, sila yung pumasok doon at sila rin yung nakita na nagbubuhat. Tapos yung tatay po nila, yun din po, kasama rin po sa nagbuhat. Tapos nung puntahan na po ng tropa sa ilalim ng tulay, pinatakas po niya yung ano, yung mga yung anak niya at saka yung kalibin niya.
8: Si Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto.
12: Nagsampa ang Department of Justice ng kasong cyber libel at perjury laban kay Attorney Levito Baligod, gayon din sa 18 nagpakilalang bagman ng puganting si dating Congressman Zaldico. Inihain ang kaso sa mga regional trial court sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan City. Kasunod ito ng rekomendasyon ng DOJ na magsampa ng 6 na kasong cyber libel at 4 na kasong perjury laban sa mga bagman na sinasabing nagpadala ng maletang naglalaman ng kickback mula sa maanomalyang flood control projects. 4 na kasong cyber libel naman ang kinakaharap ni Baligod, kabilang ang 3 kaso kasama ang mga kliyenteng bagman. Nagugat ang kaso sa reklamong inihain ni na dating Senador Antonio Trillanes at Congresswoman Laila De Lima matapos akusahang nakatanggap ng pera mula sa flood control project at investigasyon ng International Criminal Court.
8: Umabot na sa 841 million pesos ang perang naibalik ng mga state witnesses na sangkot sa mga manumalyang flood control projects. Kabilang dito, ang 500 milyong pisong isinauli ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. 181 million pesos naman ang ibinalik ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, habang 140 million pesos kay dating NCR Regional Director Gerardo Opulencia at 20 million pesos sa kontraktor na si Sally Santos. Nai-remit na sa National Treasury ang perang na-recover sa pamamagitan ng Land Bank. Ayon sa Department of Justice, marami pang mababawing pera mula sa mga personalidad na sangkot sa anomalya.
12: Nananatiling pababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa 3 araw na kalakalan, 1 peso and 80 centavos na ang bawas presyo sa diesel at gasolina, habang 2 pesos and 90 centavos sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Makaapekto rin sa presyuhan ang airstrike ng Iran laban sa US military base sa Jordan bilang tugon sa sinasabing agresibong kilos ng Amerika. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Department of Transportation na itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy sa mga pampublikong transportasyon mula sa kasalukuyang 10 piso sa halip na magpatupad ng dagdag pasahe. Layo nitong matulungan ng mga tsuper nang hindi maapektuhan ang mga pasahero.
8: Time check, anong oras na, Direktor?
12: Ang oras ay 7:20 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
24: DZMM, Radio Patrol 630.
4: una sa balita, una sa family service.
5: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at

0: kakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan natin ang mga istorya sa oras na alas 7:23. Nagsampang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice na mahigit 400 million pesos na kasong tax evasion laban sa kumpanyang iniuugnay sa illegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Hinatayang umabot ng 402 million pesos ang hindi nabayarang buwis ng kumpanyang Zunyuan Technology na sinasabing kolektado sa illegal na Pogo sa bayan ng Bamban kung saan nasangkot ang dating alkaldeng si Alice Guo o Guo Waping. Sa investigasyon, hindi dineklara ng kumpanyang totoong kita mula sa offshore gaming activities kaya nagkaroon ng pagkukulang sa binabayarang buwis. Bukod sa Zunyuan Technology, sinampahan din ng milyon-milyong pisong tax evasion case ang kumpanyang AEP Construction dahil sa hindi tamang pagbabayad ng buwis.
4: Naibenta na ng Bureau of Customs ang dalawang mamahaling sasakyang sinasabing pag-aari ng mga operator ng illegal na Pogo. Binili ng kumpanyang Elite Garage Corporation ang dalawang Bugatti Chiron sa halagang mahigit 200 million pesos. Tatlong beses nang ipinasubasta ang dalawang luxury cars pero walang lumahok na bidder. 2024 na kumpiska ang pula at asul na Bugatti Chiron na nakarehistro sa pangalan ng mga dayuhan.
2: Alas 7:24, nanawagan ang Department of National Defense na bantayan ang Cultural Exchange Program ng Pilipinas sa China. Kasunod dito ng balitang sinanay ang mga Chinese language teachers sa Pilipinas ng Chinese University na nagsabing pag-aari ng China ang Batanes. Sinabi ni Defense Secretary Gilbert Yudoro Jr. na dapat ding tutukan ang mga China-owned academic institution at universidad na may operasyon sa Pilipinas dahil sa posibleng banta sa pambansang seguridad. Handa naman si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na humarap sa investigasyon ng Senado kaugnay ng tinatawag na Ayungin Deal. Kasunod ito ng hiling ni Senator Francis Pangilinan na imbestigahan ang provisional understanding na layong pagkasunduin ang Pilipinas at China sa pagsasagawa ng rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal. May sinulong ang imbestigasyon para alamin ang implikasyon ng kasunduan sa soberanya ng Pilipinas. July 20, nasugatan ang dalawang Pilipinong sundalo matapos paluin ng wooden baton ng matawan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal.
4: Nagbabala ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng debris ng rocket ng China. Kabilang sa drop zones ang karagatang sakop ng Burgos sa Ilocos Norte, Camiguin Norte, Dalupiri Island at Santa Ana sa Cagayan. Delikadong mabagsakan ng debris ang mga barko, eroplano at bangkang pangisdang malapit sa tinukoy na drop zones. Pinayuhan din ang publikong iwasang hawakan ng toxic substance mula sa rocket ng China katulad ng rocket fuel.
2: Nianig ng magnitude 5 na lindol ang Quezon Province pasado alas 10 kagabi. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 90 kilometers sa silangan ng bayan ng Humalig. Naramdaman ang intensity 3 sa Quezon City, Humalig sa Quezon Province, Capalonga at Jose Pangariban sa Camarines Norte, habang intensity 2 sa Malabon, Pasig at Ginayangan sa Quezon Province, gayon din sa Basud, Labo, Mercedes at Paracale sa Camarines Norte. Walang inasahang pinsala ang lindol pero posible ang mga aftershocks.
4: Binabantayan ng PAGASA ang level ng tubig sa apat na dam sa Luzon sa kabila ng mga pag-ulan. Kabilang dito ang Magat Dam na bumagsak sa 161.2 meters na malapit sa 160 meters na critical level.

0: Bumaba rin sa 150.85 meters ang tubig sa Angat Dam kahapon mula sa 150.91 meters noong Martes. Mas mababa na rin sa normal water level ang tubig sa San Roque at Pantabangan Dam. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Ibinaba na ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hulyo.
1: Pasintabi po sa Maselan at nakakainit ulong balita, inaaresto ang isang lalaking paulit-ulit na gumahasa at naanakan pang 12 anyos na anak sa Laguna. Natimbog sa Iloilo ang suspect matapos makitang naglalakad sa Baywalk sa barangay Baybay Sur. Naarap ang suspect sa 4 na kaso ng qualified rape dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa anak. Natuklasang nabuntis pa at nanganak ang bata. Nakakulong na ang suspect at hindi pinayagang makapagpiyansa ng korte.
0: Isa pa pong sensitibong balita, sa Marikina City naman, arestado ang 53 years old na lalaking paulit-ulit na nanggahasa sa step-granddaughter. 10 taong gulang pa lamang ang biktima nang simulang halayin ang suspect noong 2021. Ginagawa ng suspect ang pangahalay tuwing nakainom o naabutang mag-isa sa bahay ang biktima. 8 buwang buntis na ang biktima nang makapagsampa ng reklamo noong nakaraang taon dahil sa takot. Sa ngayon, mag-iisang taong gulang na ang anak ng biktima.
1: Sa Maynila, natagpuan ang patay na bagong silang na sanggol sa tundo. Nakita ang sanggol na nakabalot sa itim na plastik sa tambakan ng basura sa Leonel Compound. Dinala na sa punerarya ang labi ng sanggol habang inaalam pa ang responsable sa insidente.
0: Sa Nueva Ecija, arestado ang 18 anyos na estudyante dahil sa bomb joke sa eskwelahan sa Llanera. Nagdurot ng takot ang social media post ng suspect na nagsabing magpapasabog sa San Felipe Integrated School. Walang nakuhang bomba pero naghigpit sa seguridad ang paaralan. Natunto ng estudyanteng inaming biro lang ang kanyang ginawa.
1: Puno na lang bad news. Kapit tayo sa good news. Pasok po si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Amerika. Pinatumba ng world number 28 na si Ayala ang defending champion at world number 34 na Filipino-Canadian na si Leila Fernandez sa loob lang ng 2 sets. Sunod na makakalaban ni Ayala ang mananalo sa tapatan ng world number 108 na si Polina Kudermetova ng Uzbekistan at world number 10 na si Alina Svitolina ng Ukraine. Bakit ganun yung mga taga Ukraine, mga ganun ba? Bakit pahirapan nyo, Api? Gusto nila yung pinakamahaba at pinakamahirap ibigkas yung family name. Bakit?
0: Anong apelyido ng isa?
1: Svitolina.
0: Schwatek.
1: Ang hirap kaya nun.
0: Ayaw nila
1: ng
0: Yosores.
1: Oo.
0: Kaya El Chico.
1: Madali lang kasi. Gusto nila yung na-challenge sila. Ganun talagang gusto nila. Punta na po natin, alamin natin ang latest sa showbiz. Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Yung mga ganyan, oo. Madali lang. Mm-mm. Diba? Dapat ang mga apelyido nila, mga Cruz. Mga ganun lang.
0: Tom Cruise.
1: Oo.
0: Tirso Cruise.
1: Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Christian, sa ating showbiz spotlight. Nakijoin na si General Luna sa trending na Ulala Baby Dance Challenge. Sa post sa social media, kasamang sumayaw ni KD Estrada, ang veteranong aktor na si John Arcilia. Game na game na humataw ang tinaguriang General Luna sa hit song ng girl group na Baby Dolls. Sa comment section ng post, nagpasalamat ang ilang miyembro ng Baby Dolls sa pagkasan ng dalawa sa dance challenge. Kayo na ang next dyan, Alvin Christian.
1: Ang kayo ni Christian yan.
0: Paano
1: ba yan?
0: Paano
1: ba yan? Ituro mo muna sa kanya, Ganiel.
0: Kung ayaw muna, Ganiel. Tapos kasama sa
2: Alvin. Ayaw, sige. Mamaya ba? Pupunta ko dyan?
1: Hindi, ngayon. Turo mo sa kanya ngayon yung ano, stepping.
0: Step by step.
2: Huwag na. Nahiya ako.
1: Mahiyain. Asinayaw mo raw yan sa 40th. Ay, hindi niya sinayaw. Oh, pinractice niya.
2: Diba nung practice ka sa stage? Sa mga tao.
1: Loko lang. Loves ka namin, Ganiel. Thank you, thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishna. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
0: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
3: Radyo Patrol Balita alas 7. balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na magliligo.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Good morning! Ay, teka muna, batin muna natin ng happy birthday si Ma'am Lina ho! Birthday po ng Ma'am Lina. Ay, suki na.
0: Happy birthday po, Ma'am Lina.
1: Ay, kahit sa inyo ate, nakamonitor si Ma'am Lina.
0: Yes, happy birthday po.
1: Ma'am, happy birthday po, Mama. Yung pansit po, pakiano na lang.
0: Ibinilin na po dyan sa may gwarda.
1: Ding Pahe, magandang umaga sa iyo. Pa-shout out po kay May and Jenny ng DOT Region 4A.
0: Ayan. Hello po. Ikaw, meron ka ba? Pagbati rin po ng good morning kila Melissa Malabanan and family sa Lipa, Batangas. Good morning. Sa mga kapamilya natin sa Lipa at si Tandy Maano. Happy 30th. Good morning.
1: Si Catherine Milambiling. Nakamonitor din sa atin. Kailan late ko na ma'am nabuksan. Tapos na yung discussion eh. Mm-hmm. Di ba na baka meron ka pa?
0: Happy birthday din sa mami ni Jill. Mami Juliet Julieta Pineda. Happy birthday po.
1: Mama Julieta Pineda. 63rd birthday. Ito yung mas may chance tayo sa pansit.
0: Ay,
1: nandiyan naman yung anak. Di, singilin natin yung anak. Di ba?
0: Happy birthday po.
1: Louis Vasco, magandang umaga sa iyo. Ganun din si Sarah Concepcion. Shout out po kina Yuel Alentijo at Christian Carlo Concepcion ng QC. At si Amy Hernandez at si Donnie Santiago.
0: Yeah, happy birthday po. Happy 16th birthday kay Jeanette Jane okay. Montero. Pinapabati po ni Ma'am Liot Montero. Good morning po from Pagig.
1: Dalawang magkasunod na lindol pala yung tumama sa atin kagabi. Yung isang ay kakoy, naramdaman ko. Yung isa naman, hindi ko na maano. Kasi Katanduanes pala yung isa. Oo, ano po. Magandang umaga po kay Dr. Teresito Toto Bakulkol, ang director ng FIVOX.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Magkakaugnay po ba itong dalawang magkasunod na lindol, Dr. Toto?
10: Yes sir, meron tayong dalawang lindol kagabi, yung una, nauna ngayon sa may Humalig, Quezon. And yung source ito, malapit kasi ito sa yung fault na nagkoconnect sa Isla Sonta at sa Philippine Trench.
1: Mm.
10: So most likely, either Philippine Trench ito or yung fault nga na nagkoconnect doon sa Isla Sonta and Philippine Trench. That's for the Humalig, Quezon. Yung yung sa Catan de Juanes naman, definitely kasama malapit din ito sa Philippine Trends. So, most likely Philippine Trends yung source ng Catan de Juanes.
1: Opo. Hindi, so ang tanong is, konektado ba yung dalawa o hiwala, hindi sila, walang kulit?
10: No, hindi. Kung yung sa humalig Philippine Trends, dito sa Catanar, Philippine Trends din, konektado sila in a sense na isang generator lang sila, pero magkalayo po sila. So yung earthquake sa humalig, hindi po yan nakapag-activate or hindi po yan nakapag-trigger ng lindol sa
1: Catan de Juanes.
10: Yes, that the Philippine Trends has mahaba yan from Bicol all the way to Mindanao.
1: So, ibig sabihin, the one did not cause the other.
0: Mm-mm.
1: Baka kasi akala, yes, oh, right. Nag-Quezon muna, ang susunod Catan de Juanes, the trigger. Hindi ganun.
10: Yes, hindi yan.
0: At hindi rin po aftershock nung lindol sa Quezon yung sa Catan de Juanes.
1: Kasi hindi sila konektado.
10: Konektado sila in a sense, kung isang generator lang, Philippine Trends, yun yung common ground nila. But hindi yan nakapag-trigger kasi mahaba yung Philippine Trends. And hindi po yun aftershock. Yung humalik Quezon 5.0 yun. Tapos yung sa Catan de Juanes naman is 5.5. So hindi yan pwedeng magkaroon ng hindi pwedeng magkaroon yung aftershock natin is bigger than the main shock.
0: Opo, ang tanong, Director Toto, yung lindol sa Quezon, paanong naramdaman hanggang dito sa Metro Manila?
1: Oo, naramdaman ko eh.
10: Mababaw kasi 17 kilometers and it was intensity sa Quezon City. So hindi naman siya surprising kasi nga kundi na natin nasa eastern side lang ng Quezon province yung lindol kagabi sa humalik Quezon. And malapit lang din naman yan sa Metro Manila.
1: Opo. Pero hindi naman po ito hudyat na magtutuloy-tuloy. Siyempre, sa common tao na hindi naman scientist, isipin na, oy, tayo na ba susunod?
0: Ano, paramdam na ba ito?
1: Seri ba ito?
10: Hindi naman kasi nga, kung ang pinatatakutan ng mga tao is if this would trigger the movement of the West Valley Fault, yun naman talaga palagi tinatanong, ay hindi po kasi magkaiba po ang generator yan. Magkalayo po yan.
0: Apo.
10: Yung may stress transfer time tinatawag, dapat yung mga faults natin magkakalapit to trigger an earthquake of another fault. So, say 5 kilometers. Yun yung katulad ng nangyari nung October 2019 sa Cotabato. Masyadong magkakalapit yung mga faults natin kaya nagkaroon ng stress transfer. But yung distance ng West Valley Fault from the one that triggered the earthquake last night ay medyo malayo naman.
1: Thank you for clarifying. And definitely, wala din siyang connect dun sa malakas na nalindol sa Japan. Parang nakita mo, malakas na lindol sa Japan. Ay, siyempre yung tao, pag nanunod siya, hala, ba't sunod-sunod yung mga lindol? Hindi siya konektado dun sa ibang fault naman yung nasa Japan, Director.
10: Hindi po siya konektado. Again, magkalayo po yan. Ang nangyari lang dito, it only shows that the Earth is very dynamic. Yung mga plates na gagalawan. Otherwise, kung hindi gumagalaw yung mga plates natin, parang Mars tayo, papatay. And yung paggalaw ng mga plates actually supports life.
1: Ganun pala yun, Dr. Toto. Ang maganda analogy, ano? So, pag hindi nagalaw, parang patay na planeta tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero the fact na gumagalaw, yes, buhay na buhay tayo. Oh, parang ganun.
10: Yes, yes, yes, that's right. Again, hindi natin nakikita yung direct correlation among these earthquakes. Except that, yun na nga, it only shows that the Earth is naturally dynamic.
1: Okay.
10: Yung mga tectonic plates natin are constantly moving and releasing accumulated stress.
1: Okay.
10: So so it's not unusual to have several earthquakes of different parts of the world occurring simultaneously or within a short period of time.
1: Opo. At palagi ko po tinatanong sa inyo, Dr. Toto, yung 5.5, paanong ano niyan, description niyan? Moderate lang ito, hindi pa ito malakas.
10: Yes, yung magnitude 3 to 3.9, that's considered as a minor earthquake. 4 to 4.9, that's considered as light earthquake. 5 to 5.9, that's considered as a moderate earthquake.
1: Yun. So nasa moderate tayo. Pag lumagpas ng 5 at nag 6 na, strong na.
10: Yes, that's right. Kapag 6 to 6.9, that's strong earthquake. 7 to 7.9, that's major earthquake.
1: Okay. Hmm. Okay, kami ilista mo nga yan para hindi ko na itanong sa susunod sa FIVOLX. Kasi palagi kong tinatanong ano yung kategori. Para malaman mo, mahina ba yan? Mm-mm. Katamtaman ba yan? Malakas ba yan? O sobrang lakas ba yan? Ganun yung mga kategori nila sa FIVOLX. Thank you, Dr. Toto. Mabuhay po kayo sa FIVOLX. Okay. Ano po?
0: Thank you, sir.
10: Thank you din.
1: Si Dr. Tresito Toto Bakulkol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
3: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol! Ay. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Naku, ikaw talaga, Bea. Pindod ka ng pindod dyan. May babatiin pa nga ako eh. May mali pala ako. Si Chris Averin Icasano pala yung babae. Ah. At tapos mister pala niya si Ogi. Oh, sorry naman. Oh, pasensya na po.
0: Hello po.
1: Si Amelia Calayag naman, avid listener, long time listener. I miss Ma'am Doris. Ah, papasok na po yan. Mm-hmm. Huwag po kayong magalala. Nami-miss din po namin.
0: Mami Rose Flores ng Pateros. Good morning, Alvin. Happy Thursday, kapamilya. At si Ramji Almoneda, nanonood mula sa Naga City.
1: Very good. Ganon din si Flor Delisa Oledan. Oh, magandang umaga po, Governor.
0: Cherry Diaz at Joseph Moya mula sa BDO Pasig Kapasigan Branch. Good morning po sa inyo dyan. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning.
1: Ma'am Marla Vergara. Gising na gising na rin.
0: Okay. Magandang umaga po. At pagbati rin sa aking magulang, nanonood pala sa Cavite sila Mama Vilma at Papa Junior Sos.
1: Hoy!
0: Good morning po.
11: Good morning!
1: Sita!
0: Huwag kang magsumbong.
1: May susumbong po ko eh. May ginawa po to eh. Nelaw ka lang. Mabait po yung anak po ninyo at magaling. O yan. Kaya bilib po kami dyan. Ha? Happy birthday to my former boss, Miss Christine Amurao Alcantara ng ABS-CBN Finance. Sabi ni Nick Oro Sumera.
0: Happy birthday po.
1: Deo Jeronimo, maganda umaga sa'yo. At si Viana Villanosa, good morning din po from Caloocan City. At last na lang, Christopher Sanji, maganda umaga po. Go.
0: Wala na dito sa aking listahan.
1: Maganda-maganda kaya Journey, maganda-maganda umaga kaya Journey Jose Roy III. Ang dating din po ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, PLM, at one of the defense lawyers ng Corona impeachment trial at second day in a row sa Gising Pilipinas. Maganda umaga po sa inyo, sir.
0: Hi, attorney.
12: Magandang umaga, Alvin, Christian. Magandang umaga, mga kababayan. Good morning, everyone.
1: Opo.
12: Second day in a row, yeah. Ha? Pag-gising ko kayo na lang parati.
0: Parang second day as a witness.
12: para akong nakasampina dito eh.
1: Iba na ang magaling. Ano po? Ay, syempre, magaling magpaliwanag. Ano po?
12: Magaling ba o madali?
1: Magaling. Magaling at approachable.
0: Yeah.
12: Kaladkarin ang tawag dun.
1: Di bali ng kaladkarin, basta magaling.
0: Tama.
12: Salamat. Po? Thank you very much.
1: Lumutang ang salitang unusual. Mm-hmm. Kahapon doon sa hearing, although hindi ko na monitor yung kabuuan, ano po, may something unusual ka ba na observation kahapon na parang tila baga ang depensa, yan, wag na natin yung bulabugin. Dalawa tanong, pwede na yan.
0: Hindi naging kasing init mo sa grave threat.
1: Sa mga nakaraan na masigasig at mainit. May something unusual ba sa ginawa ng defense o hindi naman? Talaga namang hindi na dapat binubulabog ang mga ganyang bagay, Attorney Yusef.
12: Well, maganda yung unusual in the sense na yung defense continuously nag-a-adjust ng style. Okay? So, dun sa puntong yun, as parati ko na sinasabi, worthy of credit, di ba? They should be congratulated na masinop, they're watching carefully. Bakit sila kamo? Konti lang ang tinanong. Kasi Alvin, wala nang saysay eh. Di ba? Hindi naman nila kinokontest yung 125 million na pumasok sa budget naman yan, sa matter of law, di ba? Hindi mo naman madidispute yun eh. Yun ang sinasabi ko doon sa unang article, dapat doon sa video, ganyan ang ginawa, hindi na kinontest. Ano pang mapapala mo doon, di ba? So, ngayon, mas clever na yung defense, hindi ba? At saka pag ganyan yung ginagawa, na pinababayaan na lang. Total, wala ka naman makukuhang puntos dun. Ang tinetestify niya, nasa dokumento lang lahat. edi nagkakaroon ng pasensya sa iyo yung mga tagapanood, di ba? Nataka pa nga eh, bakit ganito to? Bakit biglang lumamig? Tapos sinasabi niya, eh, ayokong maging petty, di ba? Ayokong maging masyadong makwenta o mapagpuna. Yeah, wala yata tayong may word ba na petty sa Tagalog?
1: Sa amin kasi sa Ilonggo meron.
0: Petty.
1: Ano? Ito, malalaman ng mga Ilonggo to. Witty-witty.
12: Ano?
1: Witty-witty. Tanungin witty, niyo yung mga witty, kaibigan, yung mga ano, mga Ilonggo. Alam nila ibig sabihin ng witty-witty. Parang maliit na bagay. Sa Tagalog, ginata, maliit na bagay. Petty.
0: Petty.
1: Petty ang ibig sabihin. Ewan ko sa Tagalog, may isang salita. Eh, kaya Christian, ikaw, Tagalog ka. Ako, Ilonggo ko eh.
0: Petty.
1: Petty rin iba daw lang yung spelling. Attorney Roy. Petty. So, ang mas contentious dito, ang lalabas na contentious part dito, ay kung sino ang beneficiary.
0: Mm-mm.
1: Kanino napunta ang pera? Yan. Makaka-expect tayo ng aksyon.
12: You know, Alvin, if you think about it, ito parang ghost project ang sinasabi. Diba? Parang ghost project din ang nangyayari dyan eh. Kung ano yung nakasulat, hindi naman daw talaga ito yung nangyari. At hindi naman daw talaga doon napunta yung pera. In fact, yung interesting discussion nga, bakit napunta doon sa mga bag? Di ba? Ang tinatanong ng ating mga magigiting na mga senador, ilang bag ba daw ang ginamit para ilabas yung pera? So, yung issue ng bag kasi, gaya nga ng napansin ko, ngayon ko lang nalaman, Alvin, na kung magpasahan na ng pera ngayon, bag-bag na pala.
1: Hindi malaki eh.
12: Grabe na. Nung araw, attaché case, nakisid lang na kami. Ngayon, cargo na yata, baka mamaya, crate na yung gagamitin. But anyway, bakit may bag-bag na pinag-usapan? Well, unang-una, yung issue ng magkano ba talaga ang kasya sa isang bag, nag-umpisa yan sa, alam mo na, sa flood control dahil nakita yung mga litrato ng pagkadami-daming cash, di ba? Nakalapag dun sa mga district engineer. Hindi ngayon maalaman kung magkano ba talaga yun, etc. Ang daming spekulasyon kung gaano ba kalaki ang let's say 20 million, gaano ba kadami yun? Kaya ba ng isang bag? Kaya ba ng isang Birkin or whatever na bag na gusto mo? So, ang tinatanong kahapon, ilang bag ba? Bakit? Kasi dito, meron din ilalabas na testigo yung prosecution na yung mga pera yan, na-deliver ng mga bag-bag, hindi ba? Yun yata yung sinasabi ng Madriaga. So, parang ngayon pa lang, nilalatag na rin ng mga senador kung saan papunta yung saan ang direksyon ng magiging istorya nitong article na to. Yung mga distinction dun sa transaction, usual, unusual, suspicious, covered. Basically, yan ang pinag-uusapan. Yung mga yan, I must tell you, kaya importante yung sinasabing proof of pattern, di ba? Yung proof of pattern, yun ang mga ebidensya ukol sa nakagawian o yung regular na napupuna sa isang bagay. Halimbawa sa mga bank account, pag sinabing proof of pattern, titignan mo yung istorya ng bank account, di ba? Makikita mo ngayon, magkano pa parati pumapasok? Magkano ba monthly? Di ba nasusukat sa banko yan eh? Magkano ba kada linggo, kada buwan, kada taon? Pag pinagmasdan mo yan ng matagal, makikita mo may pattern. Ito lang pala hanggang dito lang. Ito lang yung halaga. Pag ganitong panahon, ganito kadami. Pag bandang Pasko, mas malaki. Mas malaki yung pumapasok, mas malaki rin yung withdrawal. Yan yung mga pattern, di ba? Kasi yan, ang napupuna, paulit-ulit, regular. Pag lumilihis doon, pag nagbabago, nagiging unusual. Okay?
0: Mm-hmm.
12: Ngayon, pag talagang masyadong hindi pangkaraniwang, bukod pa sa unusual, suspicious.
0: Mm-hmm.
12: Okay? Bibigyan kita ng example, pero ang pinaka-ordinaryong transaksyon na parating kino-cover ng AMLA is yung tinatawag na covered transactions, di ba? Pag yan pumalo ng 500,000, parating nire-record yan, okay? Basta 500,000, basta anong transaksyon palabas, papasok, magre-record yan. Kaya 500 million yan, 500, basta't lumampas ng 500,000, recorded yan. Yan ang tinatawag na objective standard, Alvin. Parang stepping sa basketball yan. Pag tumama ka sa linya, wala nang pag-usapan. Ano na, violation na yon. Now, yung covered transaction, Alvin, hindi violation yun.
0: Opo.
12: Nire-record lang. Now, pwede ba yung covered transaction maging bukod pa sa covered? Pwede ba rin maging suspicious yun? Maari. Pwede ba maging unusual? Maari. Halimbawa, yung bank account ko, mga 5,000 pesos lang, ganun. O, biglang dinepositohan mo ko dahil nahiya ka sa akin. Sa dami ng mga pag-guest ko dito sa'yo, pinadala mo ko ng 500,000. Diba? Papasok ngayon. Covered transaction. De, syempre yung banko, hindi naman niya alam kung ano yun, diba? So, pakikita niya ngayon, bakit biglang may 500,000 itong si attorney? Eh, 5,000 lang yung laman nito. Suspicious. Bakit biglang ang laki? Diba? Eh, syempre, sa dami ng utang ko, ilalabas ko kagad yun, ipambabayad ko. Lalong suspicious. Nawawala. Diba?
1: Pero yan, lalabas pa yan doon sa isa pang akusasyon na unexplained wealth. Oh, hindi pa yan dito ngayon kasi ang topic pa lang ngayon,
0: yung confidential funds. Yung pag-disburse.
12: Oh. Yes, pero yung confidential funds kasi, ang gaya nga na sabi ko sa iyo, parang ghost project ang approach dito kasi nga meron silang mga dineklara na aktibidades na pinagamitan daw ng confidential funds. Ang gustong ipakita ng prosecution, hindi totoo yan. Kunyari lang kung ano-ano lang nilagay dyan, binulsa yan, nilagay sa mga bag, pinambili ng motorsiklo, etc., whatever.
0: Kaya ang burden para i-prove na talagang illegal yung transaction na yun
1: is with the prosecution.
0: Sa prosecution. Yeah. Kasi kung
12: the burden is always with the prosecution.
1: Well, yeah, ikaw nag-ako sa
12: yes, yun ang tama yung sinasabi ni Attorney Poa. So, ang gagawin ng prosecution, gaya nito, laying the basis yan. Nilatag mo nila, ayan ha, may 125 million si Inday. Okay? Number two, nilabas niya yung 125 million sa loob ng ilang araw. Laying the basis. So ngayon, yung cash na yon na kay Inday. Yan ang sinasabi ngayon, di ba? Doon sa mga dokumento, makikita mo ngayon, sino, remember ha, nung kinuha nila yung 125 million doon sa land bank, hindi pa nakasaad doon kung kanino pupunta yon. Meron lang taong tatanggap noon yung kung sino man yung nakapangalan sa check, hindi ko na matandaan kung ano yung pinalabas kahapon. But pagkakuha noon, doon pa lang nila ipamumudmud yon kay Lapiatos o kung sino man yung nakasulat noon, di ba? So ngayon, ang sasabihin ng prosecution, wala yan, di totoo yan kasi yung mga taong yan hindi totoo. Wala yan, walang taong ganyan. So yung pera niya, kunyari ginawa niyo lang ng dokumento para mailabas, pero binulsan niyo yan or kung ano, etc. Minalverse niyo yan.
0: Kaya po papasok ang COA kasi dahil public funds na kailangan i-counter check sa OVP at DepEd kung saan nga ba napunta yung public funds na yun.
1: Tama.
12: Correct. Yung COA, eto na naman tayo ha. Ang COA, a post-audit ang sistema niyan. Ibig sabihin, tatapusin mo muna yung transaksyon. Pagtapos na, saka sila mag-i-inspeksyon. Yung COA, isa sa pinakamabagal na proseso ng gobyerno yung COA. Anyway, pag ang trabaho ng COA, siya sa atin kung kumpleto lahat ng dokumento, tama lahat ng mga nakasulat doon. Siyempre, pera ng bayan yan, so sinisiguro nila yan. Once na magkaroon ng question ng COA, yung observation, yan. Ibig sabihin nun, meron dun natagpuan o napuna na hindi nagko-comply, hindi tumutugma sa mga reglamento o sa batas. Ha? Unusual, di ba? Kasi dapat yun, regular, di ba? Dapat lahat ng transaksyon, lahat ng nakasulat, tumutugma doon sa mga regulations. Pag may napuna yung COA, that means it is unusual and irregular. Pero, hindi pa ibig sabihin nun na illegal. Meron lang question. Kasi, alam mo, sa dami ng papeles dyan, minsan kulang-kulang, hindi kompleto, may nakalimutan isulat, Alam naman natin ito, nangyayari talaga ito. Di ba?
1: Anthony, kung yeah. halim, sorry, maubusan yung oras, mga 3 minutes na lang. Kung ipagpalagay natin, ipagpalagay natin na fictitious nga yung mga names, ano? Mm-hmm. At for discussion purposes lang naman, ano yeah. po? Ang gusto bang sabihin ng prosecution ay binulsa ng Vice Presidente ang mga perang yon, or parang pinaghati-hatian ng mga kaalyado nila? Kung fictitious man ang mga pangalan na yon?
12: Alvin, basta't yung pera hindi napunta sa tamang para sa tamang paggamit, ha? O yung pinagbigyan o yung pinaggamitan ay hindi pinapayagan ng batas, ay may sala. Pera ng bayan yan eh. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng lumihis pag sinabing ito, ibili mo ng band-aid kulay pink, may mga bulaklak. Pag bumili ka ng berde na band-aid na may kotse, patay ka.
1: Ganun, kas ganun.
12: Ganun yun.
1: Ganun kay stricto. Pero ang depensa niya halimbawa ay hindi confidential funds. Nakalagay nga confidential. So dapat, wala kang karapatang alamin kasi confidential nga itself.
12: Ano, secret? Hindi pwede. Yung, ano, may guidelines yan, di ba? Kaya lang, medyo mas maluwag siya. I think no, na-explain na yan nung araw nung unang in-investigate. Ako, hindi ako eksperto dyan sa COA at nadali na ako dyan sa lintak na yan eh. But anyway, ibang araw natin pag-usapan yung lintak na. But anyway, yung confidential funds, meron kasi mga bagay na hindi dapat binubunyag. Ito ginagamit usually for counterintelligence. Tinatanungan nila eh, bakit daw sa DepEd dapat yan nilalagay sa mga military, sa mga police? Oh, tama, I agree. Pero alam mo, kung ako magbibigay ng dahilan, ang i-explain ko sa kanila, alam mo, yung counterinsurgency, kasi ang battle dito, hindi naman masyadong bariran eh, dito sa mind eh. So bata pa lang, pag nakapasok yan, pag na-infiltrate ng mga kalaban, ng mga insurgents, yung mga guro, yung mga mag-aaral, delikado tayo. Unti-unti lalaki yan. At ang papaniniwala niyan, akma doon sa mga ibang pilosopiya na hindi natin tinatanggap.
1: At Attorney Roy, pwede bang depensa ni Vice President is, hindi ko naman nahawakan yung perang yan eh. Ngayon, kung na-dispal ko yan ng mga tauhan ko, ilabas na ako
0: hindi
1: doon.
0: Hindi ko kasalanan
1: yan. Aray. Pwede bang ganun?
12: Aray. Aray, pwede ba 'yon? Eh di wag ka diyan. Hindi ba 'yan nga ang parating lumalabas yung pag may mataas na tao? Hindi naman ako nakahawak niyan eh. Hindi ko naman alam 'yan eh. Hindi ko naman tinatanong 'yan eh. Hindi maari 'yon dahil yung pera 'yon mismo sa opisina niya binigay. Hindi pwedeng pabaya ka. 'Di ba? Ngayon kung ang budget ay nakabigay doon sa assistant mo, doon sa ano, hindi sa iyo, di okay. Pero sa iyo eh. Office of the Vice President, hindi naman Office of Michael Poa o Office of Sulaika or kung sino man yung mga nakapirma doon eh. So, ikaw may responsibilidad doon. At saka, ito pa Alvin ha, hindi mo pwedeng tanggihan yun. Pag binibigay sa'yo, hindi mo pwede, ayoko yan. Hindi pwede, kailangan tanggapin mo. Tapos ililiquidate mo. Ganyan ang ano. Kaya yung sinasabi yung public trust, mabigat. Na responsibilidad yan. Kasi dyan, hindi ka talaga pwede lumihis. Kung ayaw mo ng mga ganyang kalakaran, huwag ka dyan.
1: Tama. Pero Attorney Roy, sorry, isa pa. Yung, ano pangalan ng ano? Yung alias?
0: Sila Mary Grace Piatto.
1: Yung Mary Grace Piatto. Si pagpalagay na natin na alias, kaya bang ng impeachment court na ibunyag kung naibigay ng maayos, kung sino talaga yung Mary Grace Piatos na yun?
12: Yan ang doon sila magbabakbakan ng mabuti. Dito natin makikita. Pagpalagay na natin na lihiti mo yung transaksyon. Yung transaksyon ha, kung magiging tanong ngayon, abay lintik eh, bakit ganito ang ginawa nyo? Kinengkoy nyo itong dokumento. Mm-mm. O di may problema pa rin. Di ba?
0: Malaman natin
12: problema kasi, siniyasat na yan eh. Di ba? Tinignan na eh. Meron bang tao ganito?
1: Wala.
12: Di ba yung mga ibang tao doon, tinignan, wala daw tao ganun.
1: Hindi, baka alias nga lang yun. Mm-hmm. Pero,
12: edi ilabas nila.
1: Hindi, ang tanong ko is, may kapangyarihan ba yung impeachment court to discover sino yung alias ni Cristiano.
12: Yes. Hindi yan hahantong sa ano ng impeachment court. Nasa ano yan, nasa balikat ng depensa yan. 'Di ba? Kung ako yung depensa, gagawin